7, verse 8 and verse 9. Ano siya nila? Siya isang pulong siya, no? By faith, Abraham, when he was called to go out into a place where he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out, not knowing whither he went. Say, by faith, he should join in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacle with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Kita muna, si Abraham, tungod sa faith ni Abraham, nagsunod siya sa Ginoo, nagtuman siya sa Ginoo, wala siya na malibad sa Ginoo. That's why si Abraham, gintawag siya the father of faith, amay sang pagtuo. So nag-appear ini, nagpakita, gani kung ikaw may pagtuo sa Diyos kung tani, mangin may ara man ina nga kapayagan sa imong kabuhi, no, wala kagasalig sa mga butang ara sa imo palibot sa maiban nga mga tao, kundi nagasalig kaya abyan sa Ginoo. Kay like Abraham, ikaduwa amo kay Abel. Ano sa isang chapter 11 verse 4, by faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which it obtained witness that he was righteous, God testifying of his gift, and by it as being dead yet speaketh. Kita mo na, si Abel, naghalad siya sang sobra kahalang dun kag mataas nga halad compare kay Cain tungod sang iya nga pagtuo sa Diyos. Amo na ang pagtuo, nag-offer sang excellent nga mga butang, bisan pa sa mga offering ta sa Diyos, because ang imofit, mabudlay sa tao, maghatag sang iya giving, sang iya nga tithe, sang iya offering, kung wala siya pagtuo sa Diyos. Instead of that, iya pa na i-criticize ang itawag giving, tithes, kaya nga aman, why siya pagtuo eh? Pero si Abel, sinasabala niya kasulatan, naghalad siya sang sobra excellent compare kay Cain, tungod kay nga aman may pagtuo sa Dios. Gani abyan kag inigugma samtang may tion kag panahon pa sa imong kabuhi, ipahamtang na ang imong pagtuo pagsalig sa Ginoo. Hindi ka magsalig sa imong kaugalingon, sa imong abilidad, sa imong manggad, kundi sa samtang may tion pa. Itong yan ang imong kabuhi sa Ginoo, kag bisan pa siya lang gid ang makaluwas sa imo, kag siya lang gid ang makahimuno sang imo mga kinahanglanon. Bisan pa ikaw Kristuhanon, magkabuhi ka nga may pagtuo permi sa Dios. Salamat gid sa inyo pagpamati, ang inyo abyan sa kanginan Pastor Francisco Gamuza sang Lakasliana Fundamental Baptist Church nga nagasiling, kabay ang Ginoo, magpakamaayo sa aton.

0: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: God is able. From disability to possibility.
2: Kumusta po muli kayo? Welcome po sa ating programang God is Able. At po ay napapakinggan sa FEDC Radio TV at napapanood sa Facebook Live ng 702 DZAS. Kumusta po kayo? Sana mabuti ang iyong mga kalagayan kahit nasa saan man po kayo ngayon. Ako po si Raquel Amulando.
3: Yes, magandang umaga, tanghali, gabi mga kaagapay. Ako po si Peggy Lotto. At dahil po dyan ang God is Able, ay member ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas, maaari niyo po kaming tawagan sa mga numero na smart number 0999-223-5675 at ang aming pong globe number na 0916-296-6620 at maaari din po kayong tumawag sa landline 8654-3322 local 401. Hi, Ate Raquel.
2: Hello, Peggy. Kumusta po kayo ulit? Mayang pangatong kumusta ko na yan kasi talaga na nangumusta po kami. Alam niyo po, maganda maipakilala mo na po namin po ano itong God is Able. Hindi lang po tayo radio program. Tayo po ay isang advocacy, isang NGO, ano po, na ang layunin ay para suportahan ang mga persons with disability at ang kanilang mga pamilya. Pakilala lang po namin sa inyo kung ano yung aming mga ginagawa. Marami po kami ginagawa, pero meron po kaming tatlo na mga major programs. At ang una nga po dun ay yung ginagawa nating family camp. Every summer, tuwing month of May, gathering po ito ng mga pamilya ng merong disability para po ma-refresh lang, matuto yung mga pumunta doon na hindi pa na-accept ang kanilang mga sitwasyon, inaayos ng Panginoon, ano, pati yung mga healing na nangyayari during the camp. So, sana po ipag-training nyo na makasama din naman sa susunod na camp. So, yan po ang family camp once a year.
3: Mm-hmm. At bukod dyan ng Ate Raquel, meron tayong tinatawag na Gift of Mobility wherein every month po, it's happening in the whole year because we partner with different churches. So, kailangan po namin sa mga partner namin churches po, doon po kami nagbibigay ng mga iba-ibang klase ng mobility devices like wheelchairs, crutches, walkers. Ngayon siguro po natatanong nyo, bakit kaya sa churches? Because we value our relationship with Jesus more than dun sa ano. Of course, pero syempre gusto rin namin at the same time makatulong. Ngunit syempre gusto rin namin mapamahagi ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. So Ate Raquel, meron pa Ate Raquel?
2: Meron pa yung ating pong mga advocacy programs like yung Building Lives Together. Ito po ay pwedeng conference about particular disability. Yan, natututunan natin kung ano itong klase ng disability at kung paano ma-handle. And pwede rin po ito, of course, in partnership with the Asian Theological Seminary. Baka po merong mga educators na nakikinig ngayon, no? Pwede po namin ma-integrate kung mag-uusap po tayo at magkakasundo. Pwede natin integrate ang ating Building Lives Together curriculum para nga po yung awareness tungkol sa disability ay makita natin, ano, sa iba-ibang sektor ng ating bansa. Ayan, Peggy, na po, excited ako. Ang tagal ko siyang, actually, nakita naman kami sa isang anniversary ng aming dating pinaglingkuran. Yan, papakilala ko naman.
3: Good honor, Ate Raquel.
2: Yes, naku, ako po ay sobrang tuwang-tuwa. In fact, nasa listahan ko siya ng mga iimbitahin natin, Peggy. And naghihintay lang ako ng

0: Lucien. Ako talaga namang lovingly attended to our needs. Napaka-sweet, napaka-patient. So siya po ay isang nurse. Tapos, later on, siya po ay nag-love. Siyempre, pinakasal at nagpakasal sa isang pastor. In fact, bishop na po ngayon. So siya po ay isang pastor's wife. Meron po silang apat na anak at dalawang apo. Aba, Lola Ness ka na pala. Parang hindi naman bagay sa yung Lola Ness. Anyway, pero po, nagkahiwalay na kami. Kanya-kanyang pinahak, nalanda, sabi nga. At siya nga po ay nag-aral, at siya po ay isang educator, isang researcher. In fact po, yung mga researches niya, pinipresent niya sa iba-ibang mga bansa. Para marimang bansa na rin po yan, ano? At ang talagang nag-call po ng attention ko dito ay yung kanyang mga initiatives para sa autism. Diba? Siyempre naman, ang aking, ang aming nag-iisang anak ay merong autism. Hindi ko siya tinatanong. Kapag nababasa ko yung mga culture peg, hindi ko siya tinatanong, why autism, Monique? Kasi hinihintay ko talaga itong pagkakataon na ito. On the air, ma-interview natin siya about autism. So, sa episode nito, titingnan natin yung puso ni Monique para sa autism at yung mga initiatives niya. Bakit siya nakikipaglaban para sa amin? Sa mga katulad namin. Welcome po natin dito sa Daddy Saver program, Monica. We call her Monique Doroteo Espinosa. Live. From Australia. Naka-base po siya ngayon sa Australia. Hello, Manish.
1: Hello.
2: Hello po. Hello, Peggy. Hello, Ninang Raquel. It is a privilege for me to be here in your program. Good evening po sa lahat ng nakikinig na mga kaagapay natin sa 702 DZAS. Today, I'm privileged to share one of my a topic na very close to my heart, supporting children on the autism spectrum and empowering the families that journey alongside them. Siguro magiging maganda yung talakayan natin kasi nasabi ko nga kay Ninang Raquel na talagang ako naman, kung si Ninang hindi nagko-comment sa akin, ako naman pinanonood ko lahat ng videos nito. Lahat ang pinapost ni Ninang. Yung kanyang mga, sinasabayan ko pa po Ninang ng kumakanta pa ako dun sa kanyang violin na natugtog, keyboard na natugtog. At talagang naiiyak ako. Naiiyak ako. Kasi mamaya na natin ito lang. Para ibig sabihin yung kwento, bakit ako nagkaroon ng initiative ng bakit ito yung pinili kong niche na kung saan mafo-focus ko yung aking pagiging nurse, no? sa larangan ng pangangalaga sa mga individuals with autism.
0: Oo, bakit?
2: Yes. Na-excite ako bigla eh. May matiri kayo ako. Naka-makeup. Chok lang po.
0: Bakit nga ba autism? Yan ang tanong namin ni Peggy. Close to our heart. Kahit yung Peggy.
1: Oo nga, bakit nga ba?
2: Ayan, una sa lahat na gusto ko lang po ipaalam sa inyo na mula po nung umalis ako sa FEBC, ako po ay naging nurse educator at nag-aral pa ako ng masters and tumuloy na nagturo sa Philippines. After 10 years, nag-retire po ako sa Philippines, then I went to South Korea. Naging nurse educator din po ako doon sa isang university sa Daejeon, South Korea for 3.5 years, and then nagtungo na po ako dito sa Australia. So, dito po sa Australia, na-expose po ako, nagkaroon ako ng certification as an aged care and disability care provider. Doon po nag-start ang aking journey. Ang aking pong bakit autism ang naging focus ko. Kasi dahil po care provider nga po ako dito, no, ang dami ko pong naalagaan na may autism. At isa sa nabanggit ko nga kay Ninang Raquel, Peggy, when I was introducing some of my work dito sa Australia, ay meron akong 17 years old na inaalagaan noon na mayaman sila. May farm sila, may orchard sila, Ninang, ng mga iba't ibang prutas, ng iba't ibang mga bulaklak and all that. Mayaman.

0: Pero ang anak, ayan, nakikiriyad ako. Sorry po. Ang anak ay napabayaan. Ang alam lang po niyang gawin ay mag-arts. Dito po sa Australia, napakaganda po ng ano po ng gobyerno po, no? Kapag kami anak ka na may autism, hindi lang po autism, lahat ng klase po ng mga sakit na tinatawag nating neurodiverse o iba sa normal ay meron pong support from the government. Talaga pong tinututukan yan at may budget po. Meron po sila sa kanya-kanyang caregiver at meron din po silang free of charge na meron po silang audiometry regular every year, annual test. Meron po silang mga doctors sa speech, sa hearing, kasi di po ba minsan yung ibang mga autism meron po talagang hindi sila nakakarinig, meron naman po masyadong sensitive sa light, so they are diverse in all their needs, so provided po yun ng gobyerno. So na-amaze ako kasi kahit po itong mga ganito na children with autism ay talaga pong inaalagaan. However, meron din po ako naniniwala may support ang dapat manggaling sa mga magulang na hindi lang po sila ipapaalaga sa ibang tao kasi ang una pong dapat at bibigay ng malaking support ay ang mga magulang. Alam niyo po, hindi po siya marunong mag-brush ng teeth niya, 17 years old. Kailangan ko po siya i-guide. Kailangan kong pakitaan siya ng mga visuals para gawin niya yung mga, yung ano, para makasipilyo lang. Ako rin po ang nagpapaligo sa kanya. Hindi po siya marunong. And one time, dahil alam niyo naman po Ninang, di ba, medyo musically inclined ako, nagtuturo po ako ng piano dyan sa atin at nagpa-piano rin po ako talaga. So, tinugtugan ko po siya kasi Christmas noon ang alaga ko. Ito po meaningful sa akin kasi ito po yung nagbigay sa akin ng idea. Bakit? Anong nangyari? Doon po ako nag-start kasi po may pagka-researcher ako, nabanggit na ni Ninang, no? May pagka-researcher po ako talaga. Head po ako ng research department sa Manila Titana Colleges, College of Nursing dati, no? When I was teaching in the Philippines, and I got that love for research. At nag-research ako, ano itong, bakit may mga ganitong mga nangyayari sa autism, anong behavior nila. Inaral ko talaga ni Nan. For the sake lang na maintindihan ko kung paano ko masusuportahan yung mga naaalagaan ko. One instance ito, talaga pong inano ko siya sa music. Tinugtugan ko siya ng, dahil magpapasok nung, tinugtugan ko po siya ng Joy to the World. Di po ba, paano ba yung beat? Tan-tan-tan-tan-tan-tan. Diba po? Tapos kinakantahan ko pa po siya. Alam niyo po, tinitingnan lang niya ako. Pinagmamasdan lang niya ako. So, come, nintali. Ah, sorry, nabagit ko yung pangalan. Come, sabi ko ganyan, listen and let's sing. Ganon. Pero hindi po siya, non-verbal siya. Hindi siya nakakasalita. Pero alam niyo po ba, nung hinanda ko na yung pagkain niya, pumunta ko sa kusina, hinanda ko yung pagkain niya, umupo siya sa keyboard. Tapos kung ano yung beat ng kamay ko, kung paano ko tinugtog yung Joy to the World, ginawa niya. Sa akin po, medyo sensitive po ako niyan bilang kasi teacher po ako sa piano eh. Sensitive ako niyan. So, ibig sabihin, gusto matuto. Isa pa po, meron siyang kakayanan, pero kailangan i-develop ko as a piano teacher, di po ba? So, ibig sabihin po, kung ito pong aking alaga ay nagabayan mula nung bata at nakita yung kinatawag natin yung strength-based, no, na focus yung strength-based perspective sa pangangalaga sa kanya. Sana po siguro pianist na po siya ngayon, di po ba? The talent should have been developed, but it was, you know, forsaken, it was forgotten, it was not actually focused on the napabayaan siya. To make the long story short. So sabi ko, sayang, meron siya eh. Pero hindi. Alam niyo po, binigyan po ako ng mga magulang niya ng mug, ng thank you mug. Para sa akin, award na po yun. Kasi po, yung client ko pong yun, walang ibang hinahanap kundi po si Monica. Ako po ang gusto niya lagi nag-aalaga sa kanya kasi binibigyan ko siya ng mga iba't ibang activities, nandun kami sa music, pati po yung may-ari ng facility na nagtatrabaho ko dati. Ganun din po, tinaasan pa po yung sweldo ko at tinataas din po yung aking rango dahil nga po ako na lang daw po ang mag-ayos ng mga program nila. Ganun po mag-anak Panginoon eh. Kasi pag nagbubukas siya ng daan, pinalalawak niya, doon po ako nakaalam na napakarami pala po children with autism sa Australia.
1: Siyang sa boneka. Ang alaki
0: Sorry
1: po.
0: po, sorry po. Ganito na. Kaya ako,
1: Wala pa po.
0: ang dami po, kailangan tulungan. Ang dami po na pwede matulungan. Pero isa lang po ako. I'm all by myself. Am I right? And how can I, you know, how can I educate? How can I encourage? How can I inspire? I have to do something. Lord, help me. Kaya po pala marami akong inaral ninang, hindi po dahil matalino ko, dahil kaya ng utak ko, kundi hinanda ako ng Panginoon para dito. Nakapagsulat na po ako ng tatlong libro, pinadala ko kay Ninang Rachel. Yung libro ko, ang pinakamaganda po doon, yung book 2 ko. Alam niyo po ba na yung ano po, yung The Harmony Wheel. Ito po yung 8 aspects ng buhay ng mga tao. Especially, ang focus ko po is sa developmental stage ng mga bata eh. Ma-focus ng mga magulang po ito. Alam niyo po kung bakit? Kasi, dito po sa Harmony Wheel, bilog po siya, para siya pie. Alam niyo po, ma-check niyo yung level. Kung ang bata ay okay yung level niya sa communication, meron siyang, ang ano po, level is 5, rating po 5, no? Pag na-rate mo siya ng 3, ibig sabihin, there's room for improvement. Mag-guide mo pa siya doon. Pag ang nakuha niya po, sabihin na po natin sa, ano po, sa larangan naman po ng kanya pong pakikipag-usap, communication, meron siyang 5, oh, good na siya doon. Pero kung meron po siyang 1, ano po yung mga intervention nilagay ko po doon? Kung paano sila matutulungan? Actually, hindi po ako for the income. Hindi po. Actually, and for the tawag dito, dissemination of the information para matulungan ng mga magulang. Kasi gusto ko po, bata pa lang, gabayan na nila. Kaya po nasabi kay Ninang, napakaswerte nito eh. Talaga si Ninang at si Ninong, finocus siya si kanilang ano, na-develop siya eh, di ba, Peggy? Di ba, ang galing ng ano ni Ninang eh. Talaga mo nakaka-bless ito eh. Kumutugtog ng mga worship songs. Kumakanta ng worship song. Di po ba? Yun ang maganda. Sorry po mga tagapakinig, no? Kasi po, tinanong nila sa akin yung initiative eh, that led me. Malalim, di po ba?
1: Oo nga.
0: Malalim.
1: Aside from the books, anong mga ginagawa mo pa para sa sektor ng OPSM?
0: Sa ngayon po, at dami po nakikipag-usap sa akin na teacher eh, Ninang. May mga bumili po dito sa Australia. Alam niyo po ba, nakabenta na po ako ng 60 books. Eh,
1: oh.
0: Sa atin po sa mga Pilipino, mga kababayan, ang mayroon nakikiusap sa akin, pinapadala ko po libre. Pinibigay ko po yung, ano, yung copy. Yung dito po sa Australia, mayayaman naman po sila. Ano lang po ba yung $20 sa kanila? Tatlong books na po yun. Di po, $20, ang mura na yun, di po ba? Pero sa atin kasi, syempre, hindi naman lahat may kayang i-avail yun. So yung mga nakikiusap sa akin, wala problema, binibigay ko po. So dito po, meron po isang teacher, no, na primary school teacher siya. Dito po sabi niya, ang dami niyang children na hindi niya alam ang gagawin. Kasi pag nag-temper tantrums na Ninang, may tinatawag tayo ng temper tantrums at meltdown. Pag nag-meltdown na, ang isang bata at yung isa din nakita, nag-tantrums din, hindi na nila alam kung anong gagawin. Actually, yung iba, ginagawa po nila yung pagtuturo sa normal na tao. Pinapaharap sa ano, sa wall. Di po ba? Yun yung isa sa mga discipline eh. Di ba? Na ginagawa, yung harap sa wall, punta ka sa isang gilid, you know. Sa children with autism, you don't do that. You give them a space, you remove them from the ano, the environment na nagkakos sa kanila na mag-meltdown. Dapat alisin sila sa environment. Paso hindi lahat nauunawaan yon. And then yung teacher, nung binili yung book, kasi na binasa niya Empowering Children on the Autism Spectrum, yun po yung unang-unang libro ko. Sabi niya, Monica, you know, your book, it's very powerful. I learned a lot. To God be the glory, Nina. Peggy, to God be the glory. Wala po ko inaasam doon sa libro ko. Actually po, sabi ko, Lord, paano ko to gagawing simple? Mahirap po gumawa ng libro ng autism kasi malawak, di po ba, Nina? Malawak. Marami ka dapat i-focus, pero alam niyo po, doon sa libro ko, naka-focus pa rin sa Panginoon at may Bible verses po ako nilagay. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I'm fearfully and wonderfully made. Amen? Sa lahat po ng mga tagapakinig, hindi po iba yung mga batang may autism. Sila po ay espesyal. At meron po tayong responsibilidad to support them. Sa Muanga, may mga ano po sa akin, may mga nakipag-usap po sa akin, nagme-message po ba? Yun yung sinasagot kong question, Ninang. And ang napakahirap pala, sabi ko, Lord, paano ko sasagutin? Tinanong ko lahat na maalam. Totoo po yun, nakakuha po ako ng certificate as a neurodiversity coach. Pero hindi po ako aral doon, di ba, Ninang? Hindi ako, kung baga sasabihin mong specialty ko yun, no? I'm still learning. I'm still getting into the groove of, you know, understanding what is this all about. However, kailangan ko tumulong. At ang ginagawa ko po, evidence-based. Nagre-research po ako ng tamang sagot. Kung mapansin nyo, Ninang, Peggy, kung mabibisita mo yung ano ko, timeline ko, nung makikita mo, meron akong references. Kasi gusto ko makita ng mga tao, hindi ako sasagot. Nung walang reference, sasagot ako base sa pag-aaral na ginagawa ko. Yun po yung hindi ka mababaw na uri ng pag-share ng knowledge. Di po ba, Ninang? Yun po yung sabi ko, Lord, bakit mo ko ginawa na mahilig sa research? Alam niyo po ba, nag-aaral ako noon dito ng Masters of Nursing major in coursework and research. 68 po researches binasa ko. Halos po, naging dalawa na yata, apat yata, mata ko sa, talagang sa pagod. Pero alam niyo po, ang bilis ko na ngayon magbasa ng mga ano po, ng mga researches na parang ngayon yung mabilis na nakikita na agad kung ano yung mensahe. Sabi ko, hindi ako ganito dati. It starts from little knowledge din. Di po ba, dinidevelop ng Panginoon? And much more, mas lalong lumalim po ni nang desire ko dito. Nagkaroon na po ako ngayon ng isang Pilipina na nag-desire po para ma-improve yung sistema natin sa pag-aaral ng autism. Kumuha po ako, nag-develop po ako ng WIN framework. Peggy, WIN framework. Sabi ko, Lord, paano po, baka makatulong? Alam niyo po, pabigla na lang po yung pumasok sa isip ko, ano ba yung mga common na ano? Ano po kasi ako yung tinatawag na mapping, Ninang. Nagmamaraw ako, mahilig po ako ganun. Pag researcher ka kasi, napupunta ka sa ganun kasi para ma-develop mo yung ano. Mahirap po yung gagawin kong research kasi po, qualitative and quantitative combined mixed method po ang gagawin ko. But, alam niyo po, nananawagan ako sa lahat ng mga magulang na meron po anak na may autism. Ito po ay para sa inyo. Ito pong gagawin kong theory. Ako po ay isang Pilipina, pero ako pinagmamalaki ko po. Pwede. At may magagawa po tayong contribution po para mapalawak ang ating pong pag-aaral sa larangan po ng pag-unawa sa autism. Kaya gusto ko po humingi ng mga gustong sumali po as respondents and participants nito pong research na gagawin ko ni nang. And of course, ano po ba yung WIN framework na to na sinasabi ko? Sorry, nag-go ahead na po ba ako? Kasi tinatanong nyo ano pa yung ginagawa ko eh. Yung po, gumawa po ako ng, nagpa-propose po ako ng research ngayon. Research about knowing how we can win over the autism as a spectrum. Yeah po. Kaya WIN framework ang sinulat ko po. W represents watch for strengths. Kasi po, no, unang-unang gagawin dapat ng mga magulang pag nalaman nila may autism sila, hindi po ang umiyak at maglupasay at itago ang anak. Amen po ba?
1: Yung iba po, 3 months.
0: Oh, 3 months. Meron po. Meron tayong tinatawag na,
1: stages.
0: Denial stage.
1: Pero wag tumagal.
0: Oo.
1: Yung kawawa yung bata.
0: Kasi, yes, it's true, Peggy. Diba? Tama na galing na sa'yo kawawa ang bata. pag tumagal ng taon, siguro
2: sa
0: po,
2: inyo,
0: no, dito
2: buti nga
0: marami
2: din.
0: pong ganyan, nag-stay, nanatili na lang sa stage 1 denial,
2: Pero
0: ayaw
2: may
0: idagda.
2: Question po ako, Miss Annie.
0: Yes, Peggy.
2: Kasi diba yung 17 years old na naalagaan mo, kailan mo siya na-meet? At what age mo siya na-meet? 17?
0: Ako? Age ko o age niya? 17.
2: Age niya, 17. So wala talaga siyang alam na gagawin.
0: Oo, talaga. At napakayaman nila, Peggy, ah. Napakayaman.
2: Ang question ko, di ba, syempre, they have money. So, wala bang nag-alaga doon sa bata na...
0: Hindi sila katulad sa atin, dyan sa Philippines, na kasama ng magulang mga anak. Actually, dito sa Australia, gusto ng mga magulang, yung mga anak nila, ano, umaalis ng bahay, nasa care provider, nasa carer, kasama ng mga carer. Kasi doon sila makakapagtrabaho, doon sila makakaalis sa bahay.
2: So, ayun,
0: totoo
2: yung mga carers, pero...
0: Oh, carers yun.
2: Asan yung mga, anong ginawa ng mga carers? Doon sa mga stage na yun, kasi syempre, imposible naman na from 0 to 17, or sabihin na natin na 3 years old yung bata hanggang nag-17 siya. Di ba kahit pa paano yung mga carers, makikita nila that there's a big difference yung bata sa ano.
0: I agree with you. I agree with your ano, with your comment, ano, no, yung tanong, no. That's a good question. Actually, alam niyo po, we are paid here per hour. We are paid here per hour. So sabihin natin $35 per hour ang bayad po namin. Happy po kami noon. Dahil pag yung aking pasyente o aking client ay nanood ng 3 oras dyan, i-times mo yung 35, yun ang sweldo ko. Do you get my point?
1: Yes,
0: do you get my point? It doesn't matter for other carers what they will do to their client. No, nothing at all. Kaso lang, napunta siya kay Monica. Eh ako po eh, alam po ni Nina, ako po eh, hindi na nanatili sa upuan ko. Ako po eh, gusto ko po, meron pong mission, medical mission, di ba Ninang? Meron tayong medical mission. Ako po eh, meron po ako laging sinasabi na gagawin natin ito, ganyan. Kahit po sa institution na dito po, kaya po ako na-promote ng na-promote. Dahil po, pag ako po nag-initiate ng Christmas party, ako po nagpapakanta, meron po akong choir dito. Sa church po namin, may choir kami. Ako rin po may help. Glory to God po. Ito po yung sinasabi ko in relation to what I'm trying to say. Ako po ay magulo. Ibig ko sabihin, ako po ay isang tao na hindi nananatili sa upuan at nasasabayan po ang alaga.
2: Ito okay na magulo ka.
0: Ako ay magulo dahil meron akong plano. May plano po ako lagi sa mga alaga ko. Kami po ay hindi kakain lamang. Kami po ay uupo. May arts kami, may kantahan kami, at may lakwatsa kami. Iikot kami pag i-exercise ko siya. Meron po akong plano. Ako po yun, bilang care provider. Pero itinatanong mo bakit yung iba, hindi ko na po masasagot yan. Mahirap po sasagutin yung iba.
2: Kasi, for example, di ba, pareho silang mga OSI, di ba, pareho sila. So, syempre, di ba, I mean, yung as carers, yung bata, syempre, so, ganun talaga, parang, sige, babayaran ka lang, pero wala naman yung ang hirap nun na hindi mo, na nakikita mo, pero hindi mo ini-improve yung bata. Kasi hirap nun. Ako sa akin, para sa akin, may hirap yun. Wala akong ginagawa. Para
0: tayo
2: sa,
0: yun, mga Pilipino. Peggy, tayo mga Pilipino yun. Pero ibang nasyon, hindi na natin alam. Hindi ko na sila mahuhusgahan, if I may say this, but yun yung tinatawag na ang mga Pinoy, kaya nga gustong-gusto nila tayo eh, magtrabaho, because we are hard worker. And, hindi ta, modesty aside po, hindi ko po pinapromote ang sarili ko, to God be the glory. Kasi po, nakita po ng mga boss ko kung paano ako mag-ano eh. Pagka may nakikita akong mali sa pag-angalaga sa mga ano, pam, report ako, report. Eh, si Monica pala mahilig mag-report. Eh, sige, gawin na natin care supervisor yan, night manager na. So, lahat po na nangyayari sa gabi, alam ng may-ari yan. Incident report, critical report, mahilig po ako gumawa yan. Yung iba po, iniiwasan dahil nga po English. Yeah. Ako po, hindi po ako umiiwas. Eh, syempre, kahit pa paano, na-develop po na rin po yung sensitivity sa mga ano, as a nurse. Hindi po ba, as a nurse provider. Pero ibig sabihin po, yung pag susulat ko rin po ng research, eh naka, ano sa akin, para ma-develop yung English. So, ang sinasabi ko po dito, God allowed me to experience so many things. Aralin ng iba't ibang klase ng pag-aaral at po, patungkol po sa aged care and disability. And dun po pumasok yung, wow, may purpose ka pala. Hindi ka lang pala talaga aral. Hindi ka lang pala dito. May gagawin ka. And God is doing it in sa akin. Alam niyo po ba, nakasulat po ako ng poem, dalawa na po. Ang kulpong Diyos, ginasabi po, bakit ako malabas? Alam niyo, totoo yung sinabi sa Bible, eh. Pag binigyan ka ng 5 talents, ginamit po sa Panginoon, dadagdagan niya eh. Amen po ba? Sa mga tagapakinig, totoo po ito. Umiiyak ako dahil nagpapasalamat ako sa Lord. Na-discover ko, marunong din po pala ako sa arts. Kung makikita mo, Peggy, yung ano ko, ako rin po nag-design ng aking cover. Sabi ko, marunong pala ako.
2: That book.
1: Forward ko sa'yo. Forward ko muna yung kakagbegi.
0: Opo, opo. Alam niyo po, sabi ko, Lord, pero Lord, Nina, no? Nasabitin natin sa Panginoon, totoo pala yun. Kung ano yung tinatago mong talent dyan, kukunin ni Lord dyan, bigay pa yan sa mas marami. Bakit? Kasi mas marami kinagamit niya. Kaya sabi ko, Lord, I'm 55 years old. Hanggang pagtanda, gamitin mo. O, yun ang panalangin ko. Hindi makakapagsalita yung ibang may mga autism. Amen? Hindi nila kayang ilaban ang sarili nila. Pero ako, tsaka si Nina, yung may mga anak na may autism, si
1: Peggy, may pamangkin.
0: Ibrahim. Yes. Si Peggy, yun, ilaban natin sila. Kasi kailangan nilang may ano eh. Sa wind framer, inano po yung ano, yung watch for their strength. Invest in abilities, invest in their abilities. Napakaganda na ginawa niyo, Nina Raquel. At ni Ninong, kay Toy, you invested in his abilities. You watch him, you observe. Anong, saan magaling si Toy? At talaga niyo po sinuportahan. Binigyan niyo siya ng teacher sa music, sa violin. Di po ba? Tinuruan niyo po siya. At ginawa niyo pa po example. Si Ninong Raquel, maganda boses niyan. Talaga na siya.
2: Sabi ko nga sa kanya, every time na siya yung partner ko mag-host dito, pati ako kailangan matame yung boses ko dahil sa
0: kanya. O, diba? Maganda boses ng Nina?
2: Oo. Natural.
1: Friendship talaga tayo, friendship.
2: Alam mo ba?
0: Pero totoo naman, Nina, nga? Yes. I second the motion, ha? Talaga po, alam niyo po ba? Kaya ako ginawang Ninang, si Ninang Raquel, ay dahil maganda po siyang ehemplo sa akin. Sa FEBC, isa siya sa mga tinitingala ko. Mga pinagmamasdan ko ang buhay. Totoo po yan, Ninang. Oh, eh di po pa, hindi naman tayo madalas magkwentuhan. Nagulat ka siguro. Ba't ako inuhang Ninang ni Mon? Monique? Diba? Pero kayo po ay isa sa mga ano talagang magandang ehemplo sa akin. And nananahinik lang po ako sa isang tabi. Pero pinaparod ko po yung mga inaano niyo po. Yung mga pinupost ninyo. Totoo po yan. At alam na alam ko pa po yung mga kanta na tinutugtog dito sa bahay. Sabi ko, late na ba kung mag-violin ako? Kasi ano, mag-gitara, mag-piano, mag-flute. Pero violin, hindi ko inasam eh.
1: Pag-uwi mo na lang, pag-uwi mo dito.
0: Si, ano, si Toy na lang kaya mag-uwi sa akin, no?
1: Pag-ano na lang kayo together, either kumanta or mag-piano.
0: Amen. Ay, naku, gusto ko po yan, Nina. Gusto ko po yan.
1: N
0: naman po, N nurture naman. Growth and new possibilities. In-nurture po natin. Continue creating environments where children can build confidence, independence, and sense of purpose throughout their lives. Ni Nancy Toy po, kita-kita yung kanya pong purpose. Maging blessing sa aming lahat.
2: Mm-hmm. Yeah, oo.
0: It's true. At gusto ko po na sana po yung mga pamilyang nakikinig sa akin na huwag niyo itago inyong mga anak, ilabas niyo po sila. They are special children and God has a very special task. Dinevelop may purpose si God. Amen. Naniniwala po ba kayo? Tayo po ay may purpose sa Panginoon. No, sa lahat ng aspeto ng mga buhay ng mga batang yan, meron po at meron tayong matututunan mula sa kanila. And I think dun po pumapasok yung desire ko, bakit dito? Ito yung yung na-focus ko. Alam niyo po ba, inaral ko po yung neurodiversity coach na study. Grabe po, alam niyo po ba, 10 volumes ng ano po, ng 10 chapters and modules ang yung kada module po ay 68 pages, 68, 62, and yung isa po yung pinakalas, yung exam ko napakadami. Yung last po ay umabot ng 106 pages po na binabasa. Sabi ko, pwede po ba, Lord? Kung naman ito, mahirap at to, sabi ko. Pero kailangan po maging certified. Di po ba? Wala ka naman pong pwedeng ibahagi na hindi ka dapat, wala kang alam eh. Di ba? So, ang dami ko pong natutunan. Sa dami, hindi ko po alam kung para ko i-apply. At sabi ko na lang sa Lord, tulungan mo ko one step at a time.
2: Yeah.
0: Yung pangatlong libro ko na sinulat, Nina, ang iniregalo ko po sa inyo ni Ninong, no? You matter too. Ang mga magulang, kayo po ay you matter too. This is a guide to strength and hope for parents and caregivers of children on the autism spectrum. Kasi ibang mga magulang sumusuko na. Actually po, yung host ng DXAS, Zamboanga, there was a time he shared to me he was really crying. He was a solo parent taking care of his 8-year-old son. Pero yung son niya, maniwala ka, Peggy, Ninang, no? He can speak different languages.
1: Wow.
0: Through only a computer, ha? YouTube lang po pinapanood niya. He can speak, and ang galing po sa art. Mm-hmm. Arts ng bata.
2: That's why,
0: sabi ko, ito.
2: Totoo yung sinabi mo na kailangan talagang makita, maay mo yung strength nila. Kailangan kasi,
0: yes.
2: Well, to anyone naman, not only children,
0: yes,
2: in the spectrum disorder, kailangan lahat,
0: yes,
2: ng mga PWD, makita mo muna yung strength bago makita yung kahingaan nila. Kasi syempre din po ba yung strength, doon mo sila imomold eh. Na kasi mga PWD na nga, ihahayaan pa natin.
0: Nahihinder kasi ng limitations,
2: mm-hmm,
0: yung kanilang ano, yung kanilang mga talents,
2: mm-hmm,
0: and yung mga possibilities, yung mga ano nila, skills nila.
2: Mm-hmm.
0: So pag na-focus po tayo sa limitations nila, na-frustrate tayo, tama po ba?
2: Okay.
0: Yung frustration na 'yon ang nagbibigay ng anxiety sa mga magulang, at 'yan po ang nagbibigay sa ilan naman, hindi ko nilalahat, ng depression.
2: Ayan.
0: However, that is given, you know po, as a parent or a caregiver. Actually po, mas malaki yung binibigay kong puntos sa mga caregiver, kasi kung hindi ka naman related sa bata, ang tendency po, nasasaktan mo eh. Di po ba? Which is true. Meron po nananakit talaga ng mga care providers, which is, dito po sa Australia, a no-no. Pag nagsumbong ang bata, patay ka, tanggal ang lisensya mo. Pero sa Philippines, totoo po yan, nangyayari po yan. Even magulang, nasasaktan na niya ang mga anak nila because they can't understand their world. Doon ko po pumapasok yung sinasabi kong knowledge is power. So, kung meron po tayong magagawa para po i-enhance ang ating sarili, of course, kung mapupunta po kayo sa Google at sa mga iba pong ano, very vast ang information about autism. Tama po ba ako? So, walang focus. Yung libro ko po, may focus, may chapters, may ano, na pinagdadaanan. Halimbawa po, yung mga myths about autism. Kung nakita niyo po yun ng Raquel, no? Ano yung mga paniniwala nila? Minsan po, yung paniniwala nila, sinasabi pa nga, uy, nabarang yan, kaya nagkaanak ng ganyan. Di po ba? Sa atin sa Philippines, marami tayong mga traditional na sinasabi na, ay, ano yan? Ano yan eh? Hindi bagay ang ano yung mag-asawa, kaya ganyan yan eh. Yung sinisi. Sinisi ang mag-asawa, sinisi ang nanay. Ang daming sinisi. Pati yung pagkaka-create doon sa bata, eh hindi po. Ang sabi ng Panginoon eh, tayo po ay specially created by God. We are needed according to God's purpose and created according to God's purpose. Hindi po maunawaan ng maraming tao yan. Tama po ba ako? Napakadami pong kailangan aralin, pero isinummarize ko po sa 15 chapters na very, very simple lang po at maintindihan nila. At gusto ko po talaga i-promote yung book to ko po na The Harmony Book eh. Kasi yun po yung will na talaga pong pag nakita nila yung level ng mga ratings ng 2, 3, 5, mayroong room for improvement at saka po yung mga sinuggest kung anong mga pwede magawa ng mga gulang, makakatulong po yun. And higit sa lahat, para sa mga magulang po, yung matter to, yung mga nade-depress na po, yung mga talaga pong iniiwan, gustong iwan ang kanilang mga anak kung kanino po kung saan. At kung pa, alam niyo po ba mga ibang bata po dito, ipinapaalaga na lang dahil ayaw po nila ng responsibilidad. Kaya po, doon ako nalungkot at doon po pumasok yung desire ko po talaga na maging gagamit-gamit sa larangan po dito. Kaya sabi ko nga kanina eh, gusto kong magpasalamat sa kanila kasi Ninino, kasi sila po yung pagpapaalam ko nga Ninang, no? Gusto kong ilagay po dun sa ano, sa book ko yung ano, yung story ni Toy, no?
1: Yes.
0: Kung paano yung strength-based perspective na pag-aaral para mabigyan ng ehemplo yung mga magulang na ito po ay isang buhay na patutuo kung gaano kikilos ang Panginoon sa buhay ng mga anak nila at makikita nila yung purpose ni God. I do believe that these children are so special na pwede silang mapagmulan ng ating ano po kaaliwan, kagalakan ng puso at higit sa lahat encouragement na bagaman ganito sila na tinutuloy ng iba na kakaiba, hindi sila kakaiba, oo, kakaiba sila sa mga needs nila, may special ano sila, sensitivity po sila sa mga, di po ba, very sensitive iba sa noise and all that, and even sa communication, yes, eyes nila, iba, di ba, meron silang nilalagay na, ano ba tawag dyan? Headgear, headset, headphones to protect themselves from ano, talagang ano, isang example ng matalinong autism ay yung anak ni Katrina Halili. Magaling siya sa math. Meron po silang video na bibigay mo lang po yung edad mo sa kanya, kaya niyang i-ano, i-multiply or divide.
2: Toys like that. Ganyan po si Toy kahapon nung nag-aaral. Oh, kasi kahapon
0: nag-aaral kami ni Toy. Ayan yata, hindi ko pa nakita yan, Ninang. Hindi ko
2: nakakasabi.
0: Sige na, Peggy. Makikinig ako.
2: And then siya yung encoder ko. So, doon sa, ano, walang, nakalagay doon, age at saka date of birth. Eh, walang age. Date of birth lang. Alam mo, hindi ako gumagamit ng calculator. Na parang, ano, sa kanya, oh, what's the age? Oh, put there. Ganun lang sa kanya. So, nasanay. So, sabi sa kanya, I will leave you doing it, ha. Ikaw yan. And then, kapag walang, pin-explain ko lang po, kapag wala yung age, calculate it. Siya naman to siguro, 2021. Ganun siya. Oo, siya na.
0: Kaya nga, may ganun, ano, may ganun, yeah, na magaling sa math.
2: Tsaka ang balis niya po mag, ano, mag-encode. Kaya nga ako, personally, si Toy pwede po siyang magtrabaho.
0: Amen. Actually, nasa po yan. Sa gusto kong isulong, Ninang, na, ano, na panawagan sa gobyerno natin. Kasi po, meron nag-question sa akin eh. Na ano daw ba magiging buhay ng anak niya pagka tumanda na? Actually, yeah. Kung nagabayan ng mga bata, katulad ng sinasabi mo, Peggy, sinishare mo, no? Pwede sila makapagtrabaho. Mm-hmm. Actually, baka sila pa mas naging kapakipakinabang kesa sa mga ilang mga kabataan dyan na walang gusto mong gawin kundi mag-computer at mag-games lang, di po ba? Na ayaw mag-aral. Mas marami pa po tayo mapapakinabangan. They are our future generation. But the government has to do something about it. They need to support this area po ng ating special, sinatawag natin PW ba sa atin sa Philippines?
2: PW. Ano?
0: Oh, well, yung PWD, no? Pero higit pa dyan eh. Gusto ko meron na silang special name, Ninang. Hahanapin ko nga yan. Hindi ako titigil hanggat hindi maano yan. At yung framework na to, yung theory na ipupush ko po, ay gusto ko maging parte ng ano, ng framework ng in God's time, hindi po ako nagsasalita ng big dito, no? Pero ang prayer ko is magamit ito ng maraming tao para kahit na naumpisahan na, sabihin na natin, 2 years old pa lang po, kasi 9 months pa lang, nang pwede na po itong ma-identify. The fact na ang bata ay hindi nagre-respond, 9 months old pa lang, di po ba tayo, oh, baby, di ba yung ibang mga bata nagre-respond agad? Yung ibang mga walang ano, di po ba? So makikita mo yan. Si Ninang, ano napansin nyo kay Toy nung bata siya? Bakit na nakita niyo po agad?
1: Hindi siya. Una, hindi siya nag-crawl. Tumayo, then nag-walk na. Yung mga scientific needs, yung mga books.
2: In developmental stages.
1: Tapos yung mga... halimbawa, slippers, kailangan laging pantay, tapos pag nag-rerouting, walang makasakay sa pote, mga gano'n, yun ang mga signs na nakita namin sa kanya. Pero talaga, isang very evident yung, ba't hindi nagsasalita? 2 years old, di ba dapat? Karunole na papamakita, di tayo. Hindi.
0: Ako naniniwala na sila yung parents ang malakas na support ng mga anak. Because, tipo ba, ano ba ang puso ng magulang? To give every best possible love and every possible opportunity for our children or our child para mag-grow to their his or her fullest potential. Tayo yun eh. Yung ibang tao ba, do we expect them to have that ano thought para sa mga anak natin? Hindi. Yung iba pang mga teacher eh, minsan nagiging sagabal pa eh. Di po ba? Kasi pag may nakita silang hindi nila nagustuhan doon sa bata, negative agad. So, somehow, I felt like if, parang yung tanong ni Peggy kanina, wala ba? Wala ba? Yun nga ang tanong ko eh. Bakit inintay pa ako nung 17 years old? At ako po yung binigyan ng mag ng mga magulang. At si yung pasyente ko, ako lang po lagi hinahanap. Ma-share ko lang po another ano po, no? Client ko lang po, no? Para sa kalaman na. Meron po ako 48 years old. May autism. Meron din po akong 42 na may autism. Lalaki at babae po ito. At meron din po ako na dito sa facility namin, paulit-ulit po sila. Pasensyal nyo na po. Pero ito po ang totoo. Sinisigawan po sila ng karamihan sa mga care providers. Ako po, kinakausap po sila. So nakikita po nila yung difference namin. Even yung may-ari, nakikita yung difference. Pagka, ano nga po, pagka meron po silang gusto sabihin dun po dun sa babae lalo na, sabihin nyo kay Maria, kasi Maria Monica po ako, di po ba? So Maria po ang tawag sa akin, first name basis dito sa Australia. So Maria, sabi mo kay Maria, siya makipag-usap dun. Kasi yung po yun, ako lang po pinapakinggan. So it depends kasi, meron po sa mga autism, nakikita nila na merong nagmamahal. Merong
2: umiinig.
0: At doon sila lumalapit. Eh dapat nga po ang question sa ba't lagi si Maria? Bakit kay Maria siya po gusto makinig? Eh kasi naman, sinisigawan po siya. At saka po, meron po akong ginagawa sa mga residente po dito. Kinakantahan ko po sila. Ninang kasama po sa akin. At totoo po ito. Alam niyo po ba? No? Tinaturn ko into, ano, pinaperk up ko po sila tuloy umaga. Ang sabi ko po, pagka ayaw maligo, let's go baby, come on. We're gonna shower now. Let's go baby. At talaga naman po, sinasabayan din ako, let's go baby, let's go. Gaganon din sila, talaga sasabayan din ako. Papa po, Nina nga, sa ibang pagkakataon, Peggy, ito po gagawin ko. Huh? Ayaw kumain. Doon po, nagsisigarilyo. Ang sasabihin ko sa kanya, Maria, tawagin mo na si ano. Ganyan, sasabihin niya, in English, no? Call to that. Everybody's eating and it's not around. Mga ganun, ano? So, lapit ako kay Peter ngayon. Sabi, Peter, hi Peter. Gaganunin ko, no? Sabi, let's go, baby, come on. Layo ko pa, gumagano na ako. We're gonna eat now. Oh, let's go, baby. Talaga naman po si Peter. Oh, ang ngiti na, dinahapon na yung kanyang sigarilyo.
2: Alam mo, tutulak na ni Maria. Alam mo, Miss Monica, kung aling na, ano, kung na-notice ko sa mga may nasa spectrum, they
0: yes.
2: love that kind of attitude.
0: Yes.
2: Hindi ka stiff, pero ang yung tawa ka lang tawa, tapos yung parang nilalaro mo, they love that kind of attitude.
0: Gusto nila yun.
2: Yeah, gusto nila yun. Na parang naglalaro lang kayo.
1: Kagabi, may kwento ko lang kasi si Monique, si Toy kasi nagtrabaho dun sa bahay ni Peggy para sa Goddess Able. Alam mo ba kagabi, pag-uwi namin dito, nagpapahinga na bago matulog. Gumingiti si Toy, smile and smile. Tapos parang kinikinig, sabi ko, why are you happy? Sabi niya, at ito Peggy's place. Sabi niyo.
0: Ako, di ba?
1: Sabi ko, why are you smiling? Why are you happy? Because at Tita Beggy's place. Sabi ko, do you want to return there? Sabi niya, yes.
0: Ramdam. Ramdam nila.
2: Naiyak naman
1: ako. Oo, tapos sabi ko, aside from encoding, aside from typing, sabi ko, what did you do? Watch movie with Eli.
2: Kasi pinahawak ko po sa kanya yung remote. Sabi ko, okay, you watch how while you're waiting. It's okay to watch, but just don't watch anything that is not good. It's okay to watch. Tapos sila pong dalawa ni Eli kahapon. Tapos alam niyo po, ano siya ng music, tapos ganun siya ng ganun. So si Eli silang dalawa, kaya ano mo sabi ni Eli, Kuya Toy likes me, sabi ni Eli.
1: The feeling is mutual. Kaya natulog si Toy mga masaya, kinikilig.
0: Hindi po ba?
1: Because at least the biggest place.
2: Kasi yun ang environment.
1: Oo, yun na yung sinatabi ni Monique, ano yung environment. Oh.
0: Amen. They feel if they are accepted and they are loved. They can feel it. At alam din po nila kung kanino sila mga taong pwede mag-trust. Yun po kasi yung meron sa kanila, yung trust. Yung gusto nila ibigay sa mga tao. Kaso lang, yung ibang mga tao ayaw ibigay sa kanila. So, isa pa pong attitude din, Ninang, na gusto ko ma-develop sa mga Pilipino. Hindi na po kakaiba itong autism. Dapat welcome na po natin ito. Dapat ine-embrace natin sila. Di po ba na kaya lang po kasi meron pa rin po iba, uy, ba't ganyan yan? Sa mga malls, may mga ano po tayo tinatawag na panghuhusga, may judgment na agad sa isip. No? So, yun po, ito rin po yung tinatawag natin maganda, Peggy, Ninang, Raquel, yung ginagawa natin ito po radio interview ko, maaaring may mga nakakapakinig na po, no? Maaaring ilan, marami. Praise the Lord for that. Kasi po ito yung tinatawag natin mass information. You know, yung ma-share natin sa kanila, this is not something na dapat iwasan. Ito po ay something kung tayong mga nakasama nila sa daan, tanggap natin. Hindi naman natin tanggapin nyo. Hindi naman ganon. Ang sa akin lang po is magpakita lang na may concern at pagmamahal. Especially dun sa mga batang may special needs, di po ba, na tinatawag. Isa pa po Ninang na ginagawa kong therapy din po sa kanila, Peggy, no, matatawa po kayo dito, is ganito po yun. Ginagano ko para ma-perk lang po yung I would clap my hands. And kaya lang po, makikita mo, hirap silang sumunod. Di po ba? Sa beat. Hirap po silang pero ako, pine-perk ko po sila, ginagano ko, pero binibigyan ko po sila ng beat. So, minsan po yung pagiging musician ko nagagamit din Sabi, all around cleaning ako, tied ako dito kahit saan po. Kaya matutuwa din po, nakakatuwa din po ang Lord talaga. Minsan nalagay ka niya doon sa isang posisyon na akala mo wala kang pwedeng may contribute. Meron pala. Meron. Kung sensitive ka sa Lord, yun naman po kasi nila, hindi po ba, Peggy, no? Ang ating relasyon sa Panginoon ay nakabase rin sa ating puso, eh. Di po ba? Kung malapit ka talaga sa Panginoon, alam mo at mararamdaman mo, may sinasabi Panginoon, makinig ka! Huwag kang rebelde! Ako po, talagang, Lord, anong kalobong? Dahil malayo po ako sa pamilya ko, ako po, eh, talagang wala na tatakbong pati si Lord, kaya kami close kami, eh. We walk side by side in front of me, behind me, diba? I-claim mo na lang lagi na nandiyan ang Lord. Kasi sabi ko, Lord, may purpose ka na tatakon na dito sa Australia. May purpose ka. At unti-unti po pinapakita ni Lord, Ninang Peggy, Meron na po ba akong purpose? Biglang napatanong.
1: Meron.
0: Napaka, ano po,
2: that's
0: napaka,
2: why our obedience matters to the Lord.
0: Amen.
2: Because,
0: amen.
2: Ano, it starts actually with the obedience that we will be, ano, doing. Kasi, hindi naman tayo rin magagamit to the max if hindi ka rin naman nag, ano, nag talagang fully obeyed sa Kanya. Kasi it's about surrendered life din naman na parang
0: amen.
2: Kung saan ka ilagay. Kasi like for example, very uncomfortable po yung kinalagyan nyo. Kasi mag-isa ka lang, tapos ano, you know, nataong ka sa mga tao na hindi mo sila na ano, na meet talaga ever since, pero ikaw yung nilagay ni God na maging carers nila. And kumbaga, parang alam mo yun, it's not, talaga po sinabi nyo, talagang it's not about you, but the glory of God in you.
0: Amen, amen. Dito sa mga sinulat ko, tsaka ano, may nag-comment ni ng Raquel, Peggy, no? May nag-comment, actually nakausap ko siya personally, nag-sorry siya sa akin. Kaibigan ko pa to dito, sinabi nagyayabang daw ako. Yun po daw ang purpose ko. Kaya ako nagsusulat, nagyayabang daw ako. Naiyak ako. But then, sabi ko, Lord, may kaibigan kami na nag-mediate. And then, nagsabi sa kanya na, hindi naman ganun si Monica. Kasi, ang tagal na, 7 years na po ako dito sa Australia, masabi ko lang naman po, no? Pero alam niyo po ba, nung nilabas ko lang po yung libro ko, sakalang daw po niya na nalaman na doktor pala ako. Hindi po niya alam. Alam lang po nila, nurse ako sa Philippines, pero hindi nila alam na doctor of education po ako graduate. Kaya ako nakapagtuturo sa kolehiyo. Sabi niya, never ko na nandyan si Monica na pinagmalaki niya yun. Hindi, ganito po yun. Nilabas ko po yung educational background ko. It's because, meron po bang bibili na libro mo kung hindi ka naman po nila kilala? Tama po ba? Meron po bang magtitiwala sa'yo kung wala ka namang certification? Hindi nila alam ang background mo. Eh sabi ko, Lord, sabi ko masakit. Sakit. Masakit masabihan kang mayabang. Pero, tingin ko po sa inyong totoo, wala po ako ipagyayabang. Kasi lahat po nang meron ako, talino, talento, skills na meron ako, bigay ni Lord. Pag sinabi ni Lord, kunin ko sa iyo yan, di po ba, yan na po yung end natin. Kaya nga po eh, only, di po ba, marami tayong magagawa dito sa mundo, only what's done for Christ will last. Yun lang po yung ino-honor ko na sinabi na delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Desire ko lang po na makatulong at maging pagpapala po, lalo na po sa ating po mga, ano, mga kapatid, mga magulang, mga tao na pwede matulungan ng aking pong libro. This is a legacy that I will leave behind. Mamatay man po ako. Meron na po nakabasa na libro ko, sapat na po sa akin yun. Hindi naman po ako magkailangan maging bestseller. Hindi naman po yun yung intention ko. Ang intention ko ay makatulong at makapagbigay kaalaman. Wala po kung ano. Salamat po sa pagkakataon ito. Sa God is able, totoo po yung sinabi ng inyong programa. God is able to do exceedingly abundantly sa mga buhay po natin. Amen? Sabi mga Peggy, no? Kung paano tayo magpapagamit at ibibigay natin yung ating buhay sa Panginoon. Doon yun eh. Tsaka po sa mga talents na binigay sa atin ng Panginoon, matitago, gamitin natin to the max na ito, ni ng Raquel, no? To the max na ito hanggang tawagin niya tayo sa kabilang buhay.
1: Yeah, wala na tayo masyadong time ano, Peggy.
2: We are full, but we are so blessed to be able to interview and hear the story kasi po talagang tama, God be the glory.
0: Amen. Amen. To God be the glory. Amen.
1: Oo, nakita ko lang ano na yung personality ni Monique ever since, ano, yung kanyang pagiging nerd, yung kanyang pagiging singer, pianist, at nag-aral lahat yung ginagamit niya para makatulong and for the glory of God. So thank you so much, Monique.
0: Thank you rin po sa opportunity na ito. Sana po sa mga nakapakinig, sa ating mga kaagapay, meron po kayong natutunan at nawa po ay nabigyan ng kapurihan ng Panginoong Anata sa lahat naman po ng ating mga narinig. Maging inspiration po to at encouragement na gawin po natin yung nararapat sa para po sa ating mga anak.
1: Yeah, very well said. Ayan, natapos na naman po ang isang oras. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood dito sa ating programang God is Able. Ito po ang programa na ang gusto lang natin ay makatulong po sa mga persons affected by disability. Ako po si Raquel Camalandong.
2: At ako po si Peggy Lotto. Kagaya po nang sa pagtatapos namin, lagi namin sinasabi ang
1: From disability to possibility. Bye everyone. Thank you, Peggy. Thank you, Monique. Thank you, Dr.
0: Thank you po.
3: God is Able. From disability to possibility.
4: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nangkapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Mga kids, sali na sa ating Good News Club on air and online. Makinig sa 1062 DXKI tuwing alas 9:30 ng
1: Hello kids! Mayong adlaw naman sa inyo tanan. Wow, kumusta ka mo mga bata? Hello sa mga taga-Bacolod! Mabatian gihapon kita sa DYVS. Oo, da sa mga Bacolod. And dari man sa Marbel or dari sa South Cotabato. Mabatian gihapon kita sa 1062 DXKI. Welcome naman sa atod na JNC On Air kag JNC Online. Oo, mga kids. So, last week, mga bata, or last 2 weeks, nagapamati kita about sa pagsiksang wisdom ni God. Dingdan ni kita magsiksang wisdom ni God. Pinaagi sa iyang word, or sa Bible, or sa pag Leo, o mga ayaw kita help kay God. So this time, may alam man kita nga ginhatag sa aton, sa aton nga Ginoo para makasik man kita sa wisdom. Pinaagi sa aton nga mga friends, sa aton mga parents, sa aton nga mga teachers, sa Sunday schools, or sa outreaches, or mga pastors na nag-believe na gid kay Jesus. Pwede kita mag-ngayo sa ila sa advice kay pwede gid kita mag-seek wise counsel. O mga bata, pwede kita mangayo sa good advice kung may mga desisyon ka mo nga nabudlayan na kailangan gid sa wisdom ni God. Pwede kita mag-ask ng advice sa aton ng mga friends na nag-believe na kay Jesus. Kaya this time mga bata, pamatian ta sa Bible lesson kung gaano ba ka-importante mag-seek sa wise counsel. Paano ba natin mabalaan nga good ba ang ilang advice? Tara na!
2: Hello mga kids! Prayer time naman kita. So, sa aton nga prayer time, aton nga dumdumon ang prayer pattern nga time. So, ano gani ang spelling sang time? T-I-M-E. And ara na kita subong sa letter M. So, ang letter M stands for meditate on God's Word. So, when we pray, we can meditate God's Word, no? Pwede natin i-focus ang aton nga mind sa pag remember sang word ni God, no? Kung ano man ang na-memorize mo nga verse, kung pwede mo siya i-pray para madumduman nga si God na ay ang aton nga truth, no? Siya ay totoo dahil nakasabi sa kanyang word. And can meditate ma in silence, no? We will pray, we can pray sa at tahimik na lugar and i-remember gid ang mga promesa ni God para sa imo habang nagapray. So, aton nga i-apply na subong sa pag-pray kay God. So, let's pray. Dear Heavenly Father, nagapasalamat kami subong kay kagid sa amon, kay hambasang imo nga word, Lord God, na you will never leave us nor forsake us, Lord. Thank you, God, sa imo nga pag-provide sa tanan niya amon niya kinahanglan. Lord, buliga kami sa pag-remember sa imo nga mga words and lahat ng mga promesa mo, Lord God, amon niya ma-trust gid, Lord. Help us not to depend on ourselves. Buliga kami na magsali gid sa imo, Lord Jesus. Lord, patawad po sa amin ng mga kasalanan na ginawa. And help us, Lord Jesus, to always trust sa imo nga word and to obey your word, Lord. As we meditate, Lord God, and remember ang mga promises mo,

magresulta ini sang maayo. Ano ang mga pwede nga manging resulta sa aton nga pamatasan, ma-discern natin or ma-realize natin ano ang tama kag mali. Kag sa padayon, magresulta ini sang halimbawa sa aton nga desisyon, mas manging maayo ang resulta sang aton nga mga plano kag mga desisyon kay ara ang Ginoo nga magabulig sa aton. Gani kung ikaw bata, wala pa si Jesus sa imong nga kinabuhi, mabudlayan gid ikaw nga padayon mamunga or mabudlayan gid ikaw nga mangin maayuhan ang imong nga kinabuhi. Kinahanglan mo gid una ang aton nga Ginoo nga siya gid ang imo batunon nga imo Ginoo kag manluluwas sa imong nga kinabuhi para after sina siya lang gid ang magbulig sa imo nga ang imong nga kinabuhi magkaroon gid sang maayo nga bunga. Kag kung ikaw naman bata nga nagapamati subong kag nagatan-aw, madugay mo naman na baton si Jesus nga imong nga Lord and Savior, pinmi mo gid tandaan nga siya gid lang ang makabulig sa imo nga magkaroon sang maayo nga bunga ang imo nga kinabuhi, mga resulta nga maayo sa imo plano kag sa imo nga mga desisyon. Gani i-as mo gid always ang wisdom sang Ginoo, ang bulig sang Ginoo paagi sa pagpangamuyo. Sa sina nga pamaagi, mabuligan gid ikaw sang Ginoo kay ikaw anak na sang Dios. Kag subong naman nga tiun, paningkamutan naton nga ma-memorize ang aton nga memory verse mga bata. Sige. So, may mga words kita nga iklap. Una anay nga word 3. Kung mabatian nyo ang word nga 3, sa taas mag-clap. Sa taas ang ulo sang kamot mo mag-clap. Okay, sige. Mag-start kita sa Psalms 1:3, then pag-abot sa word nga 3, sa taas mag-clap sang kamot. Okay, ihambal and then clap taas. Ready? Psalm 1:3. He is like a tree planted by streams of water that yield its fruit in its season. Psalm 1:3. Ayan, so dugangan ta naman. Pag mag-abot naman kita sa word na planted, no? Ano ang imuon? I-touch ang shoulder, ang duha kaabaga. Okay, ready? Clap sa tree, shoulder sa planted. Okay, dalawa na ka-action. Ready? Psalms 1:3, go! Psalms 1:3, he is like a tree planted by the streams of water that yield its fruit in its season. Psalm 1:3. Ayan, pag-abot naman sa word nga fruit, stamp. Isa lang katiil, ang right natin i-stamp natin. Okay, so tatlo na. Clap sa taas ang ulo, planted sa abaga kapot, and then stamp pag-abot sa word nga fruit. Okay, ready, go! Psalm 1:3. He is like a tree planted by streams of water that yield its fruit in its season. Psalm 1:3. Okay, sa season naman, ang himuon naton is kaptan ang ulo. Okay, ready, go! Psalms 1:3. He is like a tree planted by the streams of water that yield its fruit in its season. Psalm 1:3. Ayan, wala na kapi, try naton, ready, go! Psalm 1:3. He is like a tree planted by streams of water that yield its fruit in its season. Psalm 1:3. Tandaan din natin ang aton nga memory verse mga bata. God bless you!

0: Seliwan, alin naman si Teacher Kat. May aras din sa pagbata, ang pangalan niya si Sophie. Isa kaadlaw, grabe gid ang iyang kasubo. Kag aging apid siya sa iyang mamahod. Kay nga aman, din mo ba bata sa iyang mamahod? Ang iya pinakapaborito gid nga gamit. Gani may friend siya si Julia, si Lingi Julia. Ang nabalang gamit niya nga gusto-gusto naman. Para kabanos ka sa iyan, para mabatsyagan niya man ang nabatsyagan mo. Sa tingin mo, bata, tama kaya ang advice sa iya ni Julia nga magbalos? Oo, no, hindi kita to tama ang advice ni Julia nga pinasugon niya si Sophie nga magbalos. Bala mo bala, bata, ang sa atong Bible lesson subo, naghahambal man na may aras sa isa kabataan kong nananaki ang kinahanglan niya git sang advice para sa isa ka desisyon. Kagtanaw nato no, kung ginsunod niya ina or wala ang i-desisyon na ginhambal sa iya. Nang aton Bible lesson subong makita niya sa Bible bata, kamaturan, gani dapat din naton pamihan. Ang bataan nga lalaki, ang iyang pangalan si Rehoboam. Si Rehoboam bata, isa na siya kaanak ni King Solomon. Si King Solomon, grabe gid siya ka wise man sa sina nga panahon sang siya nagakabuhi. Pero bata, nag-abot ang tion nga sa 40 years nga iya paging king sa lugar sa Israel, nag-abot ang tion nga napatay siya. Gani ang magbulos sa iya si Rehoboam mga bata. Gani ang mga tao dito sa Israel excited gid nga gusto nila makita si Rehoboam nga kinabutangan isang crowd. Kag isa na dito ang excited si Jeroboam mga bata. Si Jeroboam siya naman ang dating servant ni King Solomon. Pero nagalis siya dito sa Israel, nagbalik siya, naglakad siya sa Egypt. Pero sang nabalitaan niya na napatay si King Solomon, nagbalik siya sa Israel mga bata. Kag gusto niya nga makita si Rehoboam nga ginagtakdan man sa crown bilang isa nga bago nga hari. Gani nag-advise siya mga bata si Jeroboam sa kay Rehoboam. Siling niya, gin-remind niya si Jeroboam ay si Rehoboam nga sang time nga si King Solomon ang hari sang ang king sang Israel, grabe siya kay stricto. Kaya ang nagpapatindog siya sang temple, sa mga building, mga bata, nga gamit gin nga mga dagko gin nga bato, gani ayawan gin ang mga tao ka kahakwat mga bata, ayawan gin sila kabutang halin sa baba asta tito sa taas gin nga mga building kay made of stone ang ina nga at nga temple. Gani mga bata, hambal ni Jeroboam sa kay Rehoboam, kung ikaw na, kay ikaw na ang bagong hari, dapat hindi mo pagpabudlayan ang mga katauhan sa imo nga pagging hari sa ila. Sa pagtrabaho sa imo, hindi mo sila pagpabudlayon, kundi pahaposon mo lang. Kaya kung himuon mo ina, ang mga tao deri sa Israel, sa bilog nila nga kabuhi, serbisyohan gid nila ikaw. Siling ni Jeroboam bata sa kay Rehoboam. Pero balaan mo bala mga bata, kaysa kabataan nga edad ni Rehoboam, kinahanglan niya gid sang advice bago siya mag-desisyon. Gani mga bata si Rehoboam, nagsiling siya kay Jeroboam kag sa mga tao. Balik ka mo after 3 days. Kay pagkatapos ang tatlong adlaw, ara na ang akon nga desisyon. Siling ni Rehoboam sa mga tao kagkay Jeroboam mga bata. Gani importante ina ang desisyon ang himuo ni Rehoboam. Hindi siya basta-basta lang ang mag-decide. Gani balaan kaya hindi niya pabalaan kung ano ang iya nga himuon. Kinahanglan niya git sampulig mga bata. Balaan mo bala nga sa imo kag sa ako nga kabuhiman, may mga tikon nga kailangan naton sang dako git nga bagay nga desisyonan, kinahanglan git naton sampulig bangod sa aton nga batan-on pa nga edad or kailangan natin sa wise advice halinggit sa ibang nga mga halinggit sa ibang nga mga tao, mga bata. Kaya halimbawa, kung ikaw isa ka bata, may araw ka sa friend na nag-advise sa inyo, escape balata sa klase. Wala man sang klaro ang klase subong. Hindi ta magsugod ah. Halimbawa, ang muna ang mag-advise sa inyo, maghambal sa inyong classmate mo. So, kinahanglan mo git sa mag-advise sa inyong mga adult or kailangan mo ang inyong parents para maghambal sa inyo kung ano ang dapat niya himuon. Or from example, ka ikaw, anak na sang Ginoo, kung may ara ka sa gusto mo friend nga masiran about sa gospel, syempre, mag-seek ka git sang advice bata sa mga tao na nakakilala git una dira sa Ginoo para mabuligan kanila kung ano ang imong buhaton, paano magtudlo sa iban about dira sa Ginoo. Kagalimbawa, may ara pa git sang friend ikaw nga nagahambal sa imo nga kay may ara ka nga may ara kay manog fiesta sa inyong lugar kay wala sang kasang kwarta, nagambal siya sa imo nga magkupit para may ara kang magasto sa piryahan. Singko kaya ang pangayuan mo sa advice mga bata? Kung tama ba ina nga himuon nga magpamati ka sa ginahambal sa imo sa imo nga friends, kay nga man kailangan natin mag-seek advice kay siling Derio sa Proverbs 12:15. Basahon ni Teacher Kat. Siling, fools think they need no advice, but the wise listen to others. Oo mga bata, ang pulong sa Ginoo nagahambal nga ang maalamon nga tao, nagapamati gid sang advice sang iban man nga maalamon ni man nga mga katawhan. Kaya hambal diri mga bata, if you are a child of God, seek wise counsel halin sa mga tao nga nakakilala dira sa Ginoo. Gani mga bata, parehas kay Rehoboam, may ara siya sa importante gid nga desisyon nga pagahimuon. Gani kailangan niya gid sang puli. Gani kay kailangan ni Rehoboam mga bata sang pulig, nangayo siya or nag-decide siya nga mag-istorya sa mga elders nga dati advisors ang iyang tatay kasi si King Solomon. In siya mga bata nga mga elders, in siya nga elders or mga mas may edad kay Rehoboam mga bata, mga Kristohanin ni sila, mga may ara sang relasyon dira sa Ginoo. Ang advice nila kay Rehoboam, siling nila, hindi mo pagpabudayon ang mga pagbudayan ng mga katawhan dito sa Israel kung sila kung may ara ikaw ipatrabaho sa ila. Hindi mo gid sila pagpaantuson sang sobra-sobra. Kay kung himuon mo ina, ina gid nga mga katawhan magaserbisyo gid sa imo sa bilog mo nga kapuhi. Ang ina mga bata, ano ang advice man sang elder sa iya? Ano kaya mga bata ang this ang himuon ni Rehoboam kay siling dira o ang mga tao mag-alagad kit sa iya sa bilog nila nga kabuhi kung sundon niya ang hambal sa iya sa mga elders. Pero mga bata, si Rehoboam ambis nga mamati siya sa advice sa iya sa mga elders, gin pamatian niya pagin ang advice sa iya sang iya nga mga batanon niya mga friends. Siling sa mga batanon niya mga friends, hindi ka na mamati sa ila. Ang mas maayo mga himuon, ka ikaw na ang bago nga king, pabudlayan mo pagit sila, pila ka times ang kabudlay sa imo nga ipaubra sa ila. Budlay pagit, kaysa sa kabudlay nga naagyan nila sa kay King Solomon. Ang mga bata, ang advice ang iyang mga batanin niya mga friends. Inong mga batanin niya mga friends, parehas lang sa iyang mga edad. Hindi sila maalamon mga bata. Gani hindi gitsang tama ang ila advice sa kay Rehoboam mga bata. Ang natabo mga bata, git pamatian git ni Rehoboam ang advice sang iya nga mga friends. ang advice ang iyang mga friends, balan mo bala mga bata nga inga nga desisyon ang pagpamatik sa mga advice ang indiid maayo kabuangan gid ina nga desisyon. Gusto sang Ginoo mga bata nga kung ikaw nagbelieve na kay Jesus bilang imong savior, nga ginulsol na ikaw sa imong mga sala, ang hambal sang Ginoo, seek wise counsel from people who follow Jesus. Oo mga bata, kay ang Ginoo nagabutang gid siya sa mga katawhan sa aton nga kabuhi, sa imo pag sa akong nga kabuhi para maging instrumento niya na magahatagid sa aton some wise advice. Ang ina nga advice, oo mga bata, dapat halindid diri sa pulong sang Ginoo. Kaya halimbawa, kung ang imo nga friends nag-advise, naghambal sa imo, nga hindi ka magsulod sa klase, do wala mong pulos ang klase, subong, ma-escape lang ta. Ang imo nga pangayuan sang advice mga bata, pwede gid ang imo nga parents maghatag siya sa imo sang advice nga kung ano ang dapat mo nga himuon nga hindi mo pagsundon ang advice sa ang hambal sang imo nga mga classmates or ang naga-advise man sa imo ang imo nga classmates, ang imo nga friends nga magkupit ikaw para may panglagaw ikaw, may pangperyahan ikaw, may isakay-sakay ka sa rides nga may ibayad ka nga kwarta. Ang imo nga parents makahelp gid sa imo para mag-advise sa imo sa tama nga desisyon nga imo pagahimuon. Mabulihan kita kung paano mag-share sang gospel sa iba naton nga mga friends mga bata. Gusto gid sang Ginoo mga bata nga mamati ikaw sang good advice. Bangod kung ama tun-ad mo ina maging wise gid ikaw sa tanang nga desisyon nga imo ginahimo sa pagkabuhi diri sa kalibutan. Nga gani kung ikaw no anak sang Ginoo, gusto gid sang Ginoo nga mag-seek ikaw sang wise decision, nga ma-please mo gid ang Ginoo sa imong decision. Kag maging friends mo gihapon tong mga friends nga naga-advise sa imo sang hindi maayo. Kag kung mag-ask ikaw sang advice, gusto gid sang Ginoo nga pamatian mo gid ina nga decision kung ina nga dit nga ina nga advice halinggid sa Bible mga bata. So, ikaw bata kay anak kanal kay anak ikaw kung ikaw anak sang Ginoo, will you ask God to show how to ask advice for other, ay advice dira sa iban? Kag gusto gid sang Ginoo nga kay amo ina ang gusto gid sang Ginoo mag-seek advice gid kita sa mga katawhan nga napakilala gid dira sa Ginoo. Gani kung ikaw bata, gusto gid sang Ginoo nga himuon mo ina, kung yes, will you follow this advice mga bata? Sa buligid sang balaan nga Espiritu mga bata, ang bal sa Bible, ang Holy Spirit ay magabulig sa iyang mga kaanakan to do what is right, magdesisyon kag sa pagdesisyon sa kung ano ang tama ang makapalipay dira sa Ginoo. Pero kung ikaw bata wala pa nakakilala sa Ginoo, pundihan gid ikaw nga mag pamati sa iban sa advice sa mga tao nga nakakilala dira sa Ginoo. Ganyang himuon, akoon mo nga ikaw makasasala sa tubangan sa Ginoo, magbilib ikaw sa ginhimo ni Jesus sa cross. Kag mangayo ikaw sa bulig nga hindi na pagliwat-liwaton ang sala nga nahimo dira sa Ginoo.
1: Mga bata, no, grabe, no, kailangan din kita mag-seek sang wisdom or wise counsel. Kay kung ang napamangkutan ta, wala nagabilib kay Jesus or hindi sila wise, hindi good, maging malain gid ang kinalabasan. Pinaagi ka parihaman kay Rehoboam, no? So, nag-seek siya sa mga foolish counsel. So, kanain ang nag-result. Kaya, kailangan gid kita mag-seek sa wise counsel, mga bata. Siyempre, always gihapon kita mag-ask ng help kay God because God is wise. Kaya, mga kids, hindi gid mag hindi gid magpuntat sa pagpamati sa Word ni God every Saturday. Mabatian gyapon gid kita sa 1062 DXK iCad sa DYVS. Kaya kids, see you naman next week. Bye!
2: Napakinggan ang programang Good News Club on air and online. Kung nagustuhan mo ang programang ito, mag-feedback naman sa amin sa FB page na 1062DXAI FEBC Radio at CF South Cotabato. Pwede mong i-like at i-share ang episode nito sa iyong mga friends at mag-message sa amin. Hintayin ka namin!
3: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
4: FEBC Philippines, until all have heard.
5: Pagbibigay-bugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo!
3: Ang programong ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: tahanan na hindi lamang ready to face the challenges outside the house, kundi ready din because of the faith that they are carrying.
1: Yeah. Not only ready, I want them burning.
0: Burning.
1: Yeah. I want them burning for God. Mm-hmm. I mean, you have at least 4 years to do that. What a great failure. But though the work is the work of God, right? We plant, we water, the growth is the Lord's. But you know, we want to plant well and we want to water very, very well. You know, one of our board member was former Tagabay Parola. Yes, yes, yes. So he can really relate with, you know, relate
0: yung with experience na yun.
1: Pastor siya na yun. Pero dati, bata siya sa Bahay Parola. Kakatawa.
0: Sa mismong Bahay Parola?
1: Yes, yes. Sa amin, dun sa boys home. Na yung board member na kasama namin, si Pastor Robin.
0: Kumusta na po siya?
1: Okay. Okay. Well, you know, if all of our people who passes through our home, sabi ko nga eh, may mga ibang bata pinapanganak na yon na hindi alam na may bahay parola na gagamitin ito para sa kanilang buhay. Right? Ang ganda no?
0: At ang gandang representation niya, meron siya ngayon seat sa board na alam yung pangangailangan ng mga bata sa bahay parola.
1: Mismo. Diba? Mismo.
0: And kayo ba, Sir Bobby, paano po ninyo nakilala ang Panginoon?
1: Well, in my case kasi, I grew up medyo, I'm one of five. I have three ates, only son, tapos may younger si, pilyo ko. Sobra. Sabi ko yung anak ko, anghel.
0: Yung mga anak nyo ay babae, lalaki?
1: Isang babae, dalawang lalaki.
0: Anghel.
1: Ako, wala po sa kalinggingan ko. Grabe ako. I had a...
0: Sige nga po, ikwento nyo nga po. Sino po ba si Sir Bobby noong araw?
1: Ano, laki akong probinsya. Ang problema, magulang ko, ang negosyo na sa Manila. So
0: malaya ka.
1: Grabe. Napakasama akong bata. I mean... To think of it, shames me. Really, to think of it, shames me. Ay, pag may itang ulo ko, mga ate ko, tawag sa akin, kuya.
0: Ah, parang pa-insulto.
1: Pag may itang ulo ko, you call me kuya.
0: Talaga?
1: Nung hindi po ako tinawag para kumain eh, kumuha ko ng kachili, sabi ko sa pamilya, papatay ko yan. Really, really, may topak ako. I don't do drugs, ha? Sa lagay na yan, worse ako.
0: Wala ka pang drugs nun.
1: O, sa lagay na nun, ha? But one day, sabi ko, itong ate ko, umaate ng kulto. Sabi ko, alam mo na ako, laking.
0: Kawa naman si ate mo.
1: Ayaw, sabi ko, laking ka.
0: Mag-hi ka nga muna sa ate mo.
1: Hi, ate. This is kuya. Joke lang.
0: So, napansin mo yung ate mo, nag-iba?
1: Oo. So, nag-ate ka ng kulto. So,
0: ilang taon ka ngayon?
1: I was about 16 or 17.
0: Oh, pilyo days nga talaga.
1: Sobra.
0: Si ate ay?
1: By then, college na.
0: Okay.
1: So, mayroon na siyang best friend. Inibita ako. Sabi ko, sige, I will itatama ko mali nila.
0: Oy, yun ang goal mo.
1: Oy, tatama ko, mali nila. So, nandun ako. Ano, nagtatanong. Kasi mali kayo, kulto kayo eh. Diba, yun ang aking...
0: Yun ang goal mo.
1: Oo, at para maisalba yung ate ko.
0: Wow.
1: Pero, oy, yun talaga. Sa pamilya, guys, akong bahala dito. Ako sasalba sa...
0: Ako na to.
1: Ako na to, kaya ko to.
0: Okay.
1: Ako nga si kuya eh.
0: So, pumasok si kuya sa quote-unquote
1: kulto. Yung kulto, nag-meet sa AIM.
0: Aha.
1: Okay.
0: Okay.
1: Noong panahon niya, 1985, somewhere there. Then one day, kaka-attend.
0: Tumagal ka, kaka-attend sa kulto.
1: Eh, siyempre, kasi nga, hindi ko pa sila nakukonvince. Hindi mo kaya na siya.
0: Hindi mo nakikita yung mali.
1: Oh, hindi, nakikita ko talaga mali na.
0: Nakikita mo na, okay.
1: Eh, hindi pala nakikita liwanag. So, it needs time na naman, di ba?
0: So, may mabuti nag-pursue ka.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Psalm 139 verse 14. This is Mom's Heart on DYVS.
3: Good morning! Welcome to Mom's Heart! Sabado naman subong kag naga-tune in ikaw sa DYVS Bacolod upod ang DXKI. Kamusta ang imo Sabado morning? Dira sa DXKI, temprano pa kami mabatian. So nagaupod ang Mom's Heart sa inyo. Good morning da, especially sa aton nga naga-tune in sa Kipalbig, Tampakan, South Cotabato. Upod man ang General Santos City, Corona del City dira sa South Cotabato kag sa Sorala. Dira sa Kipalbig, kamusta, anong pamahaw mo da? Janet Katakutan, kamusta? Si Luz Lerma, good morning. Jeneline Roca, kamusta ka muda? Okay lang. Si Merly, Merl Hospital. Merl, okay ka? Kamusta ang pamatsyag? Padayon lang taya ah. Nanding, kamusta ka mudira ni Totong? Si Linda Samonte, kag sa imo dira Miss Bona, good morning gid. Kabay pa nga maayo ang pamatsyag, maayo ang tiyempo. Although ti rain and shine kita no, kay ti this is the season nga amo nagin man ina. Sa South Cotabato dira sa Sorala nagawelcome man ako sa Surigao Community Bible Church ang mga pastors dira magpulo pa batsyag man diri sa NIR sa Alegria Murcia. Sa Manapla dira sa GBCN. Diri sa First Baptist Church of Central Hawaiian. Kamusta kamo dira ang aton mga engineer, Wenny, kag si Engineer Marie Jane, Carmi, kag si Genevieve, how are you? Sabado naman subong adlaw, so manangkora. Tani, nagapalupa huway, kag nagarelax ang beauty. Mama Ming, kamusta ikaw? Kamusta ang pamatsyag? Relax man si Candy, si Tintin, not sure kung may work pa no. Manang Sara A, how are you? Anong pamatsyag nang? Manang Lynn J, Leeds, ang akong dira nga office mate. Sinong June, kamusta? Nanay Bell, Sabado Subong, kamusta da si Tatay Boy? Si Maki, Attorney JM, welcome. Si Sir Rolando Plenyago, nga naga-duty or nagapulo pa huway. Good morning, sir. Maika, thank you for tuning in. Bata ni siya sang akon nga good friend way back in high school. Dira sa Pontevedra, days, kung nag-tune in ikaw, my warmest greeting sa imo. Sa kay Luri, kag kay Meredith, sa Villamonte. Manang Feli, how are you? I missed you sang last Sunday kay ato ko sa Tabok, nagpailo-ilo takon. Si Roda Amparo sa Alihis, ang mga Roda ni Blang, ang mga naga-tune in sa Mom's Heart. Pero yes, sila ni Roda Aliesa sa Alimudyan ho. Roda Amparo of Alihis, Roda Aliesa of Alimudyan, palariho ang ilang ang mga first names. Miss Cheryl, how are you? Kamusta ang pamatsyag? Miss Lourdes Lobaton, good morning. Dira sa Buena Vista, sa Guimaras, sa kay Nay Mercedes, kag sa kay RV Nanit, welcome. Sa kay Miss June, dira sa Gihapon, sa Guimaras, good morning ma'am. Kag ti, dira ta na sa Alimudyan, Iloilo, sa kay Roda, sa kay Preciosa, Orfa, welcome to the program. Rod, I am praying okay kagidira. Diri sa Bacolod sa kay Ma'am Els, aka LCG. Kamusta ang paninda mo, Els? Sa kay Ma'am Virgie Salgado, dira sa Rosario Heights nga nag-tune in. Salamat gid. Kag sa imo, Ma'am Sara Escalona, dira sa Mansilingan. Ma'am, good morning. Kamusta ka? Salamat gid sang pag-tune in sa Mom's Heart. Kag ang naga-Facebook Live, nga makakadto sa aton nga page, DYVS 1233, pangita lang ang Mom's Heart. Kamusta ka mo dira, Joseph, Chinchin, and Jasmine? Madamo gid nga salamat sa inyong nga pagpamati sa aton nga program kada Sabado. Nagligad nga Sabado, we started talking about resilience. Ginkuha ta ini sa research ni Linda Graham. Kagangambalga ni naton sa nagligad, nga kung kabalo kita mag-persevere in the face of adversity, kag ang importante nga nagabalik kita when you stumble, ini-essential sa ginatawag naton nga mag-thrive in tough times. Kabati ka mo sinasang tough people last, but tough times don't. No? Something like that. Okay. So, bisan diin kita nagsugod, you can train your brain to build resilience. Pwede kita makatudlo sa aton mga kaugalingon to bounce back from the adversities of life. Okay. So, nga ba kita sa nagligad nga Sabado, nga ang ginatawag naton nga resilience, kun may gakatabo bala sa aton nga mga troubles, we have to dig deeper sa aton inner reserves of resilience, kag ang memories naton sang mga time nga we have successfully coped sang aton nga mga trials, no? While importante gid nga nagadraw kita on external resources, ano ini, sino ini sila ang mga external resources naton? They are our family and our friends. Pero may mga chimbo gid nga nagadululungan ang aton nga mga disasters, they happened all at once. So kung may mga catastrophes bala kita nga nag-strike, kagka-vulnerable sa aton to lose our resilience altogether or temporarily, kisa may mga unresolved traumas kita, and we can be especially susceptible to falling apart and not being able to recover. Kung ang aton bala reserves depleted, we can begin to feel like we are just barely afloat and about to go under. Ina bala nga feeling mo, punga-punga ka na gid, no? Nga daw mabal ka, baw Ginoo, ano na lang ini, no? Do kadalom na gid. But, paano kita mag-bounce back from traumas? By strengthening our resilience. So, makambal kita resilience, ano ini? Ginambal ta na ini sang Sabado, no? Pero ti, liwat ton ta, ha? Resilience is the capacity to bend with the wind, go with the flow, bounce back from adversity. Ini tanan, ginstudyuhan ini, gintudlo ini sa society, in philosophical and spiritual traditions, sa mga literature, and it is very important to the survival and thriving of human beings and human societies. Kinanglan ka balugid kita ya magbangon. Wala gid kita ya sang para sa ako, no? Giving up is not an option. We have to laban ng laban. Ako nang balon ta naging man because may nagauyat kanimo, tanamo. Hindi ranta na imo kusog, ah. Iranta na ng Ginoo naton, our Lord and Savior. We're going to talk more about resilience. We will have our first music break. Mom's Heart will be right back.

Salamat sa atong music break. We are back on Mom's Heart. This is Saturday. Kag ali kami diri sa DYVS, Bacolod City, upod ang DXKI. DXKI, kamusta ka mo dira? No? Aga pa ya. Ali na kami diri. Alright, we have been talking about resilience, about our emotions. Kag according bala sa libro nga Transparent Life ni Naomi Judd, ang mga survivors, may gina-practice ini sila. Mga balko survivors, di pala nga makasurvive, no? Ang mga psychological evidence nagpakita that survivors of difficulties, whether emotional, physical, or circumstantial, inita na nag-display sang 8 specific characters. Amo ni ingambal sang isa ka psychological evidence nga ang mga survivor sang mga kabudlayan nag-display sang 8 specific characteristics. Kag ano ni sila? Strong spiritual belief. Number 1. Kinanglan ka balo kag gidya kun sino nga uyat si imo mo? Kay kun wala ti mo kamaan, ayte, di hindi mo makapot, no? So, dapat may strong spiritual belief gid. Second, strong support system. Di hindi ni bulon sa aton family, sa aton friends, sa aton community, sa aton nga church support group. Kung ikaw isa ka survivor of difficulty, dapat may sense of humor ka man. Do not take life so seriously. Nga do ginapasan mo gidi ang kalibutan kay hindi ka man si Atlas, no?

0: kaaga pa. 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyo mga PM radio, sa transistor radio, o kaya naman sa mga kaagapay natin na ginagawa tayong background habang nagmamaneho at nakikinig sa kanila mga car stereo. Happy listening po sa inyong lahat. And of course, sa ating mga kaagapay na nanonood sa ating Facebook page, sa ating Facebook live streaming, maging sa ating YouTube live streaming, eh hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio. Huwag po ninyong kalimutang mag-follow sa ating mga social media platforms para naman po maging updated po kayo sa mga happenings ng inyong agapay ng sambayanan. At huwag nyo rin pong kalimutang i-share ang ating live streaming, o kaya naman ay itag ang inyong mga churchmate, ang inyong mga kumare, ang inyong mga kapamilya, at sama-sama po tayong ma-inspire sa ating kwentuhan si Kayla Escalante. At dyan po sa ating ongoing Facebook live streaming ay meron po akong inilagay na ating pagkukwentuhan. Eh, join ka naman kaagapay sa ating kwentuhan at sagutin ang ating katanungan na paano mo ba binabalanse ang iyong career, ang family, at ang inyong faith. Siyempre, yung mga ministry natin. Share mo na yan, kaagapay, at makipagkwentuhan sa amin. Muli po, paano mo binabalanse ang iyong career, ang iyong family life, at ang iyong faith. Salamat no sa ating special guest na kasama natin ngayon at palaging present, palaging nag-yes sa ating imbitasyon na makagapay natin siya dito sa Family Matters. Mga kagapay, atin pong i-welcome muli si Coach Ellen Perez.
1: I'm coming in loud and clear. Thank you so much for having me again. Baka kailangan mo uminom muna ng tubig, Miss Kayla, at o kaya naman huminga-hinga. Baka naman po medyo pagod ka ng kaka-host. Pwede rin ako. Just kidding. Napakaganda ng ating taklakayan, family and faith. Balancing career, di ba? Lahat tayo talaga medyo hirap dyan. Mm-hmm. Ayan.
0: Totoo po. Ayan.
1: Salamat po sa DZAS for having me once again. Sige po, let's go ahead. Ano po ang mga katanungan?
0: Yes, Coach, bago po tayo magsimula sa ating topic for today, napakaganda nga pong topic na dahil I'm sure ay nakaka-relate ang bawat isa sa atin na minsan sa dami ng ating ginagawa sa buhay, too much sa ating plate, minsan ang hirap ng balansehin ng ating career, ng ating family life, ng ating faith. So, paano nga ba natin ito mababalance? Pero bago tayo tumungo sa ating discussion, Coach, baka po meron po kayong mga gustong i-shout out dito sa ating programa.
1: Shout out sa lahat po ng mga alopecia family ko. Ayan, Alopecia Philippines. Hello, kamusta po kayo? Ayan, good morning po sa inyong lahat. Doon din po sa aking mga church fellow brothers and sisters. Ayan, mga D-group family ko po sa church. Good morning. And ayan, sa akin ding mga anak na si AJ, Isla, at Angel. Ayan po. Good morning po sa inyong lahat at
0: gently. Pero ito yung paghingi natin sa Panginoon ng kanyang guidance kung paano natin dapat isapamuhay yung ating sabi nga sa taga magandang balita, maikli lang na panahon. So paano natin isasabuhay itong maikli nating panahon at yung pananatili ng ating eternal perspective. Coach, ano po ang inyong ma-share na insight tungkol po dito sa ating Bible verse na binasa?
1: Alam mo, talagang magandang paalala to sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa mga social media, no? Ito yung pagiging grateful, di ba? Kasi talagang everyday we have to be grateful. And then also, kailangan magkaroon din tayo ng maturity habang patuloy tayong lumalapit sa Panginoon, inaaral ang kanyang salita, natututo tayo dapat na walk the talk, ba? Diba?
0: Amen.
1: So, kailangan yung talagang nagbubunga yung ating wisdom, and at the same time, the mission is really to share His words, share the goodness of God, and let everyone really know Him. So, yan ang talagang pumapasok sa aking isipan sa verses na ito.
0: Opo. Ang ganda rin po no nung sa NIV, teach
1: IV,
0: us.
1: yes.
0: Opo,
1: Oh.
0: teach us. So parang talagang nire-remind tayo na talagang dumepende sa Panginoon kung paano niya tayo tuturuan na isa pamuhay yung ating yung ating maiksing panahon dito sa mundo. Teach us. Ibig sabihin nito ay yung ating pagdepende sa Panginoon na Panginoon, tulungan niyo po ako, turuan niyo po ako kung paano ko po isa sa pamuhay itong aking nag-iisang buhay, kung paano ko po mababalance yung aking buhay dahil nga tayong mga tao ay minsan talagang abala tayo sa maraming bagay. So napakagandang reminder nito sa atin. Kaagapay, from Psalm chapter 90 verse 12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Magandang reminder yan sa atin kung paano natin mababalance ang ating career, ang ating family, ang ating faith. At coach, iniwanan ko nga po sila ng question ng ating mga kaagapay kung paano ba nila binabalanse ang kanilang career, family, and faith. Kaagapay, i-share mo po yan sa amin ni Coach Ellen at atin po yung pagkukwentuhan dito sa ating programa. Sabi po dito ni Ate Aurora Estrella, good morning po sa ating lahat. Ah, nag-share siya ng feedback. Noted po ito, Ate Aurora. Si Ate Minda Lopez naman ay good morning na lang sa atin. Siya daw ay nakikinig habang nagluluto.
1: Na-identify which is which. Ano yung pinaka-importante,
0: yes,
1: mas importante, or pinakamahalaga? Yung ganon. So, hindi natin yun na-identify. Proper segmentation of which is the most important one, kumbaga. And then, at the same time, pumapasok yung mga trust issues. Hindi ka komportable na ipasa sa iba. But sometimes kasi, especially in life coaching, that's not kind of good because it shows that you don't want growth for the other person. If you want other person to grow, you will be trusting that person. So let's say in a corporate setting or in a career or work, if you are just doing everything on your own and you're not delegating, assigning tasks, you're not a team player, or you don't have that team dynamics. We are always working independently, and then at the same time, you don't have that trust or confidence to the people that you are working with. And then lastly, in my experience as a life coach, also looking into those people who come to me, and then also in dealing with companies, there are also it also talks about yung position, diba? Where are you at in your life now, diba? Are you already in your early years of working, ganyan, diba? Or let's say individually, pag halimbawa medyo kabataan ka pa, hindi ka pa masyadong exposed to experiences, and then also you're not yet into understanding some challenges. And then if you're in the season of your life naman na medyo matured ka na talaga and you are a boss, so sometimes yung authority andyan, and so you know, you're having a struggle as well in terms of balancing everything. So, yan. Yan yung mga basic naman na kailan na na-encounter ko sa mga nakakausap ko na papa-life coaching or sa mga clients company na who would like to have a, discussion on, empowering their team as well.
0: So iba-iba po no ng reason
1: Yes.
0: bakit hindi natin nababalance itong mga bagay na to. Pwede rin naman na takot tayo mag-no sa mga bagay-bagay,
1: Yes.
0: kaya may tendency tayo
1: Yes.
0: na lahat na lang sasagutan natin ng yes to the point na mapapagod tayo, mauubos tayo, at hindi natin nababalance. Meron at merong maiiwanan dun sa mga bagay na ito. Kaya nga kaagapay, maya-maya po ay isishare namin ni Coach Ellen yung ilang mga pamamaraan para natin mababalance ang ating career, ang ating family, and faith. Pero muli po, makipagkantuhan ka sa amin kaagapay at ishare mo sa amin paano mo ba ikaw personally, paano mo binabalance ang iyong career, ang inyong family, and the faith. Dahil excited po kami na marinig ang inyong kwento, kaya i-share mo po yan sa amin. Paano mo binabalance ang iyong career, family, and the faith? Sa puntong ito, coach, mga kaagapay, bago po natin i-share ang ilang ways paano natin mababalance itong mga bagay na ito, eh, we will take a short break po muna para po sa mga nasa radyo, mapapakinggan po ang isang awitin. At kung ikaw naman ay nasa online, mapapanood po ang ilang videos about FEBC Ministry. At sa pagbabalik nga po namin ni Coach Ellen, isashare na po namin ang ilang ways paano natin mababalance ang ating career, family, and faith. Kaya huwag ka maglilipat kaagapay ng istasyon. Samahan niyo po ang Family Mat.
2: Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Relationship with God, ayan, di ba? Health mo, di ba? Kasi importante din na talagang work maintaining set boundaries. Alam natin yung distinction, di ba? Protecting yourself as well. You're not being exhausted at work. You're happy working and as if you're working for God. Yun yung mga laging na ano ko rin nga in terms of work premise. May share ko lang din itong nasa NIV na Colossians chapter 3 verse 23 na work. While work is an essential part of our lives, di ba? It should not consume us, di ba? Yun nga sabi ko na talagang ubus na ubus ka na yung time and energy mo. Yun. Whatever you do, work at it with all your heart, as if you're working for the Lord, not for human masters. Binibigay mo yung lahat na makakaya mo. And then, recognizing then the importance of, rest and other aspects of your life. Ipasok ko na rin. Di ba kasi kanina mo pa nga binabanggit lagi yung busy tayo lahat, busy ganyan. Lagi ko tinatandaan talaga yung acronym ng busy, lalo't pag hindi ako nakakapag set boundaries or prioritize things, yung ano yung mahalaga, yung busy sa akin. Kasi I'm sure you have seen mga acronyms din na ginagawa ko, and then meron din ang acronyms yung busy na BUSY, being under Satan's yoke. And ayaw natin yan. So, pakakaingatan talaga lagi natin pag sinasabi natin busy tayo. Ano ba yung kakabisihan natin? Baka naman it's being under Satan's yoke. So, napakahalagang paalala yan sa ating mga kaagapay. Pagka naman sa trabaho, you communicate your availability to your boss, to your colleagues. Be firm about it. Huwag yung urong sulong ka na, let's say, papayag ka, tapos mako-compromise na yung personal time mo or yung family time mo or at the same time commitment mo to God, yan yung mga ways of worshiping mo or ways of ministering and sharing God's message or God's word. Alam mo, ang hirap sabihin nga talaga din ng bringing work at home kasi nga 'di ba nung pandemic nagsimula na yung work from home. Kaya nga yan yung sinasabi ko kanina na work-life integration. Ngayon, multitasking yan. So in a coaching scenario, what we normally say is gamayin mo 'yung sarili mo, alamin mo sa sarili mo, okay ka ba sa ganun? 'Di ba? Wala kang na-compromise na family, faith, 'di ba? Or yung personal needs mo, 'di ba? Kasi yung ang work-life integration, it means really na you are multitasking, 'di ba?
0: Mm-hmm.
1: So technically, hindi mo siya nababalanse eh, kasi ginagawa mo lahat, 'di ba?
0: Mm-hmm.
1: Ngayon kung if it's working for good for you, eh di okay. Pero pag hindi naman, wag mong gawin kasi yun nga, if you think and you believe that there are items that you're compromising your faith, your family, di ba?
0: Mm-hmm.
1: You're trusting your colleague, you're trusting your superiors, di ba? And you will also want them to grow,
0: mm-hmm.
1: right? So, yun nga. Importante na ask help when you need it, di ba? Acknowledge as well na you cannot do it everything. I mean, acknowledge na you cannot do everything and anything, di ba? Yun nga. Malagi ko dito iniisip is, you know, we cannot be all by ourselves.
0: Mm-hmm.
1: God created other human na may kanya-kanyang talent, talino, galing, lakas para we can collaborate, 'di ba?
0: Yes.
1: Yan yung lagi kong dynamics dito na ngayon, collaboration.
0: Mm-hmm.
1: Kasi it helps you to grow, it helps you to think, and it helps also to uplift one another. So, mahalaga na we foster teamwork and cooperation. Kaya na maganda yung nagde-delegate ka and nagsha-share ka ng responsibilities.
0: Mm-mm.
1: Same thing, if you're doing either work, church task, or ministry, diba? Even at home setting, diba?
0: Yes.
1: Ang ginagawa natin sa family natin habang lumalaki ng mga bata, nagde-delegate tayo. Merong nagtigahugas, merong tigatuyo ng pinggan, merong tiga ganito, diba? So, yun, mahalaga siya. Kaya, ganun dapat talaga. So, I hope that helps our mga kaagapay na nanonood, no? Minsan, at nakikinig sa atin. Minsan talagang hirap na hirap tayo mag-delegate kasi feeling natin, baka papalpak siya or baka maghihirap, di ba? So in doing that, it's important also to set expectations or to set proper guidelines. So, you know, discuss properly kung ano yung mga gusto mong maging results on this task, particular task.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. I hope that helps po, mga kaagapay.
0: Mm-hmm. Ang ganda rin nun, no, coach, na feeling natin kapag humingi tayo ng tulong, akala natin tayo yung natutulungan, pero hindi natin alam yung hininga natin ng tulong, yung pinag-delegate natin ng task, ay natutulungan din natin for them to grow, for them to learn, para matutunan din nila yung bagay na yon, no, na akala natin tayo yung nagbe-benefit dun sa paghingi ng tulong pero hindi natin alam ay pati yung ibang tao ay nakakakuha rin ng benefit dun sa paghingi natin ng tulong. So again, kaagapay, hindi po kabawasan ng pagkataon natin yung paghingi ng help kung kailangan naman talaga. In fact, it takes a lot of courage, no, coach, na gawin ito. Na kaya ang ganda reminder sa atin, kaagapay, na minsan yung pride natin kinakain tayo para humingi ng tulong, pero Hindi yan kasalanan, kaagapay, na humingi ng tulong sa ibang tao, na mag-delegate tayo and share ng responsibilities. Lalo na, no, coach, sa church. Kasi isang ano naman tayo, isang body of Christ tayo. And iba-iba tayo ng mga talents, ng skills. Maganda nga naman na makapag-share tayo, makapag-delegate tayo ng responsibilities. So, yan, number two, kagapay, delegate and share responsibilities. So, again, number one, set boundaries. Number two, delegate and share responsibilities. And number three, define your seasons. Eh, nasan season ka ba ngayon, kaagapay? Ikaw ba ay nasa season na gaya ni coach na share niya sa atin kanina na yung mga anak niya ay lahat ay adult na. Ako naman ay nandito ngayon sa season na single pa and not yet married. Iba-iba tayo ng season in life.
1: Yes. Opo.
0: Iba-iba tayo ng season in life. And may mga season sa ating buhay na kinakailangan ng dinedemand tayo na magbigay ng more attention dun sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Gaya kapag ikaw ay mother na, mas kailangan mong pagtuunan ng pansin yung pamilya, kung lalo na kung meron kang newborn, kailangan mo muna pagtuunan ng pansin yung baby. Kung ikaw naman ay young adult, ikaw ay professional, young professional, sa kung ikaw sa trabaho mo, merong transition ka sa bagong task, sa bagong position, minsan kailangan mo muna ito yung pagtuunan ng pansin. So, iba-iba tayo ng season in life at depende rin doon kung paano natin mababalance yung ating buhay. Coach, define your seasons. Paano po ito makakatulong sa pagbabalanse?
1: Inol, yun nga, magandang reminder din sa atin lahat ang nasa salita ng Panginoon sa Ecclesiastes 3 reminds us that there's a season for everything. So, maganda yung nandun yung attention mo or focus mo.
0: Mm-mm.
1: At the same time, when you say you trust God, you lift up to Him everything, kailangan nakikita sa iyon. Hindi ka na namumblema, hindi ka na nagkakaroon ng panic or what. Trusting Him, it gives you that confidence that you are in your season na, you know, you're not guilty if you're focusing on your family, mm-hmm. if you're on your work, ganyan, or you're doing serving God, you're doing church ministry. Mm-hmm. In one of the coaching sessions I had for some leadership coaching, it was shared there na it's technically giving your 100%. All right, yung focus. Kasi di ba, especially if you want to balance it, di ba? And you're so let's say for instance, eto, I'm focused now here. Ito lang talaga. Ganyan, di ba? So, pag sinabi ko ngayon na eto, meron akong time off sa anak ko, or may bonding kami, or let's say, meron akong relatives na ini-meet, or kaibigan, walang phone, ganyan, di ba? Mm-hmm. So, ito isang magandang ano rin, no? Reminder sa ating mga kagapay. Minsan, may nakikita ako, kunyari sa mall, kumain sila sa family, no? Nagdi-dinner. Mm-hmm. Pero lahat sila may hawak ng cellphone.
0: Yun.
1: So,
0: totoo po.
1: Di ba? So, what is the season of our life now na it requires, you know, a flexibility, adaptability, it demands attention. So, paano mo bibigyan ng focus yun, di ba? So, talagang discipline yes. sa atin, ganun, discipline. Challenge ourselves to discipline ourselves to have that focus in whatever it is that we're doing. It's not easy. Ako, sabi ko sa'yo, ako din, I have my struggles, pero if we surrender it to God and, you know, ask for His wisdom, He will be there to guide us and direct us so that in whatever season of our life is, we will be at our best.
0: Mm.
1: And we will have that focus and, be able to shine in that aspect to glorify Him.
0: Amen.
1: Ayan.
0: Opo, ano
1: maganda lang maganda ang ating discussion talaga, di ba? So,
0: yes, po,
1: I hope mga kaagapay, nakakatulong po sa inyo ang aming pinag-uusapan. At ako'y nagagalak talaga at lagi akong naiimbita dito sa Family Matters. Right?
0: Coach, nabanggit po ninyo kanina na minsan talaga part, iba-iba po tayo ng season, nagiging part yung guilt. Kasi parang nito lang, nasa career ako, tapos ngayon kailangan kong pagtuunan ng pansin, paano yung career ko, paano yung ministry, pero kailangan ako ngayon ng family ko. Meron po ba kayong any practical tips kung paano po tayo mag-a-adjust, paano tayo magiging flexible sa pag-a-adjust according sa seasons natin or priorities natin sa ngayon sa ating life?
1: First and foremost, know your core, right? Know your core. Ano ba yung valuable sa'yo? When you say valuable, ano yung pinakamahalaga sa'yo? Of course, top of the list is our Lord. Tama? Diba? Yeah. Talagang yan yung priority natin. Then apart from that, aside from that, kagaya na sa question mo, kasi kahit naman sa salita ng Panginoon, tinuturo na talagang pagka ikaw ay nandun na, andun na yung ikaw sa season ng life mo na mag-aasawa ka na, or bubukot ka na, hindi mo naman kailangan anihin talaga kung ano yun nandito sa family mo, di ba? Hindi lang yung support financially, di ba? Yung pangangamusta, paggalaw, pagbisita, ganyan. Napakahalaga lang talaga na ano yung mahalaga, know your priorities.
0: Mm-hmm.
1: And then, the rest will follow. That's the basic. So, hindi naman talaga siya ganun ka difficult in terms of, ma-stretch ka ng todo-todo. Kasi for instance, okay, ganito. Let's say for example, ang ating kinahangaan ngayon at talagang paborito ng lahat at nagtaas ng bandila ng ating bansa sa larangan ng sports, si Alex, di ba? So siya, ang priority niya talaga, 70% sasabihin natin, discipline ng pagte-training, di ba? So, yun, talagang yun yung priority niya. And then the rest will follow, di ba? Kung whatever ways na gusto niyang isunod yun. Kasi yun yung expected sa kanya. Talagang to play and to represent our country.
0: Okay.
1: And nasasabi naman niya, nakikukwento niya na nagpapasalamat siya sa Panginoon, nagbibigay siya ng panahon sa pamilya niya.
0: Mm-hmm.
1: And then at the same time, she offers it to the country. Sa ating mga kaagapay, sa isang simpleng mamamayan, but napakahalaga lang na ito ba ang ginagawa ko ba ay nakakalugod sa Panginoon? Nakakatulong ba ako sa kapwa? Basta yung dalawang yun, naka-check naman, hindi ka na talaga mahihirapan i-balance o ilagay ng hierarchy kung ano yung mga dapat mong gawin sa araw-araw.
0: Amen.
1: Ayan. Sana nakatulong yan kayla sa ating mga tagapakinig.
0: Opo. I'm sure po ay nakakatulong ito ating usapan sa ating mga kagapay. So yan, number three, kagapay, define your seasons. Si Nanay Thelma Manjares ay meron ditong practical na isinashare sa atin. Kailangan po maging maaga gumising para matapos natin ang dapat gawin. Siya raw po ay gumigising ng 3:30 para magawa ko po. Unahin po ang magbasa ng salita ng Diyos. Manalangin bago simulan yung gawaing bahay. Nako, Nanay Thelma, salamat po sa inyong pag-share. Si Ate Ana Maria Lantayona ay nag-good morning sa atin mula sa Davao City. Maging si Faustina Frankie Habla ay nag-good morning sa atin. Si Tess Livelo, listening daw from Bacoor, Cavite, at salamat daw sa ating topic. Nako, kaagapay, salamat din po sa inyong pagtutok sa amin. Again po, ang ating
1: magandang topic. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po.
0: Ang ating topic with Coach Ellen, balancing career, family, and faith. Ang pangatlo nga natin ay define your season. Sa tang ating pang-apat, pagkasama sa ating binabalanse ay yung family time, create a family-centered schedule. Magandang ma-remind tayo, no, kaagapay, na ang una nating ministry ay ang ating pamilya. At ang ating mga pamilya ay a blessing, regalo mula sa Panginoon. Kaya mahalaga na mag-invest tayo ng time na i-nurture yung relationship natin with our family. Coach Ellen, paano po ba itong pag-create ng family-centered schedule?
1: Mga kaagapay, importante talaga na we keep our connection, we keep our communication, and we keep our, we make it consistent. Ayan. Sa pagkakaroon ng family-centric, di ba? Yun lang yung lagi kong inaano, consistency, connection, and communication. That will really help you a lot in maintaining your, in maintaining a family-centric. So, yun lagi yung sinasabi ko. Regalo sa atin ng Panginoon ang ating pamilya, kaya naman talagang dapat natin itong pakaalagaan at pagkaingatan. So,
0: yun na ang
1: importante, yun. Kasi kahit sabihin naman natin, let's say for instance, yeah, put your schedule first in your family, diba, yun nga, devotional time, quiet time, meal time with them, play time, pero kung may cellphone ka naman, so baliwala rin, diba? Tapos nakatuto ka doon. Guilty rin ako dyan, guilty tayo dyan lahat. Kailangan talaga magiging mindful tayo. Talagang meron tayong conscience to remind ourselves. Ayan, so that's about it.
0: Yun, maganda pong reminder yon, no? Na oo nga, minsan nag-set nga kayo ng time. Meron kayong meal time, meron kayong usapan na sabay-sabay kayo mag-church, and then magla-lunch after. Pero pagkita mo lahat naka-cellphone, di ba? Eh, parang baliwala din yung time na inilaan mo. Eh, maganda dito yung uninterrupted na time. Talagang
1: bukod sa uninterrupted, intentionality. Mm-mm. Kasi minsan talaga hindi, yun na nga, nasa system na nga natin eh. Parang ako, guilty ako dyan. Talagang minsan parang magugulat na lang din ako. Ay, bigla akong kailangan ko tignan yung telepono. Miski na, di ba? So, kailangan talaga, itong ginagawa mong ganito, Kayla, ng programang DZAS, malaking bagay to dahil it keeps us be reminded. It helps us to, oo nga pala, teka, di ba? Dapat ganito nga pala. So, yan.
0: Intentional. Yan ang word, intentional. Intentional tayong makipag-communicate, makipag-connect sa ating family dahil sila nga po ay blessing sa atin ng Panginoon. Si Ate Aurora Estrella, sabi niya, minsan po kasi kapag nag-designate ng work, nakakatakot ma-reject. Kaya mas okay na ikaw na rin ang gumawa. Sa pamilya, okay lang po. Pero pag sa ibang tao na po, parang nakakailang. Si Ate Ana Maria Lantayo na naman, importante daw po talaga ang connection palagi para sa family. Oo, kaagapay. Dahil nga again, ang reminder sa atin, ang ating unang ministry ay ang ating mga family. Kaya ating pag-ingatan, mag-invest tayo ng time, maging intentional tayo para sa ating pamilya. So, recap lang tayo, no, Coach at kaagapay. Number one, set boundaries. Number two, delegate and share responsibilities. Number three, define your seasons. And number four, create a family-centered schedule. At tayo po ay nasa panglima na, kaagapay. Muli nga po ang ating topic for today ay balancing career, family and faith. Patuloy po na i-share po ninyo sa amin, ikaw kaagapay, paano mo ba binabalanse ang iyong time sa iyong career, family and faith. Patuloy kang mag-comment dito sa ongoing Facebook live streaming natin o sa YouTube live streaming natin at i-share mo sa amin ni Coach kung paano mo binabalanse ang iyong time with your career, family and faith. Ang number 5 nga, kaagapay, practice self-care. Uy, minsan dahil sa dami ng ating ginagawa in life ay nakakalimutan na nating alagaan ang ating sarili. Pero alam mo ba kaagapay na ang pag-aalaga sa sarili ay essential ito para ma-sustain natin, para yung syempre, we cannot give what we do not have. So kapag tayo ay lobat na, kapag tayo ay ubos na, ano pa yung maibibigay natin sa ating pamilya? Ano pa yung maibibigay natin sa ating career? Ano pa yung maibibigay natin sa ating ministry para sa Panginoon? Kaya nga kaagapay, ang pag-aalaga sa ating sarili ay essential at hindi yan kasalanan. Kasi diba, Coach, minsan ang iniisip natin pag tayo ay nagpahinga, parang feeling natin tayo ay nagkakasala. Pero in fact, kaagapay, ang pagpapahinga ay part yan ng worship natin sa Panginoon. So, practice self-care, Coach. Ano po ang inyong maibabahagi sa ating mga kaagapay tungkol po dito?
1: Ayan, yun nga, kagaya ng sinabi mo, no, Miss Kayla, napakahalaga ng self-care na to. Huwag din natin sabi, minsan kasi magkakaroon ng mga tao na nagigilty na baka naman makasarili ko, di ba? Mm-hmm. Yun nga, you cannot give what you have if your half, if your cup is not full, diba? So importante rin na grounded ka, your mind, heart, your spirit, your whole body is really grounded, in tune, diba? Kahit ang ating Panginoong Hesukristo nag-time to rest siya, nakamakiwabasa natin yan sa Luke chapter 5 verse 16. Jesus himself took time to rest and withdraw from the crowd to pray. Diba? So,
0: opo.
1: Diba?
0: Mm-mm. So, iba-iba po, no, ng pamamaraan tayo para pangalagaan ang ating mga sarili. Pero yun nga yung mahalaga talaga na maglaan tayo ng maging intentional din tayo sa ating mga sarili. Kung gaano tayo nagiging intentional sa ibang tao, ganun din tayo maging ka-intentional sa ating mga sarili. So, number 5, kaagapay, practice self-care. And number 6, stay connected with your church community. Syempre, mahalaga naman talaga kaagapay yung pagkakaroon ng support system. Kailangan ito para sa pag-maintain ng balance natin in life. So, yung ating mga church community, yung ating mga kaibigan, churchmate, even yung ating family, ay pwedeng makapag-offer sa atin ng encouragement, ng accountability. Diba, kung meron tayong partner, kung meron tayong AG, mga nakakapag-share din sila ng mga practical help kung paano natin ina-navigate yung ating faith, family, and career. At sa yun nga, no, sa ministry, kung meron tayong D-group, di ba po, kung meron tayong mga small group, at least maiintindihan kanila, ito palang kapatid kong ito ay nag-struggle ngayon sa pagbabalance, at least matutulungan ka. So, kaagapay, stay connected with your church community. Coach, ano po ang inyong maibabahagi po tungkol po dito?
1: Kahalaga na meron tayong mga mentors, discipleship leaders, kaya yes, napaka-bless natin lahat na tayo may mga church community at present sila. Dahil isa yan sa mga instrumento na ginagamit ng ating Panginoon para tayo maagapay, di ba? Magagabayan. So, nakakatakot if we lose connection to them. Ibig sabihin, tuloy sila yung ating best friends, di ba? Sila yung ating mga kaibigan na talagang tunay dahil talagang i-guide tayo. Mahalaga na meron tayong regularly church services. Ako, mabahagi ko lang. So, member po ako ng KSP or Cool Solo Parent Ministry ng CCF. So every Saturday po yun, binabalansi ko rin sa apat na Sabado. May dalawa doon nakakapag-attend po ako hanggang tatlo. Ngayon may isang Sabado na binabahagi ko rin sa pamilya ko, sa aking mga anak o sarili. And then Monday may Bible study group po ako ng mga solo parents. Saturday naman po couple group siya, because yung mga naging D group leader ko po na dati ko mga boss sa kumpanya, brothers and sisters ko, doon ako na nasama, nadala. And I continue it kasi nga napakahalaga na we stay connected with church community. It provides spiritual and emotional support. Yun nga, it stays us grounded and balanced. So, let's continue being connected with them and stay that way. Ayan.
0: Yes, opo. Mahalaga, no? Coach talaga, mga kaagapay.
1: Make it a habit, no? Talagang to pray for his guidance and wisdom. Importante yan at napakahalaga. Ask God na tulungan niya tayo, ma-prioritize natin yung mga time, make wise decisions. Alam mo, sa base rin sa mga karanasan ko, sa mga naging pagkakamali ko sa buhay nung hindi pa ako Kristiyano at hindi pa ako nakakaalam na dapat idinadaan ko to at inudulo ko sa Panginoon. Diba ang saklap, ang sakit na hindi natin alam kasi yun dahil wala pa tayong relasyon sa Panginoon, di ba? Nagkaroon tayong mga sangay-sangay ng problema. So, talagang if we lack wisdom and if we don't ask for His guidance, masusidlak tayo talaga sa mga maling desisyon at hindi natin mababalanse ang mga kailangan nating i-prioritize, ang ating faith, ang ating family and career. Nandito nga natinayin sa ating bahagi sa ating mga kagapay ang nasa salita ng Panginoon sa James 1 chapter 5. If anyone lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all finding fault, and it will be given to you. So, mga kagapay, hindi po tayo nag-iisa, hindi ka nag-iisa, ikaw lang ang nakakaranas ng difficulties in balancing our lives these days. Lalo na ngayon, no? Napaka fast phase ng ating buhay. So, napakahalaga na we keep ourselves grounded and make it a habit to pray and seek His wisdom. And that will be all. So, talagang we will be able to say na we live our life according to His purpose and plan.
0: Amen. So talaga,
1: amen, diba?
0: Mahalaga kaagapay na hingin natin lagi yung wisdom and guidance ng Panginoon. Sabi ni Ate Shirley Densay mula sa Singapore, ang dami ko pong natututunan today. Sabi niya, hindi po madali ang pagbalance ng career, family, and faith. Sabi niya, seek God wisdom and sa lahat ng aspeto. Hindi daw madali yung pang-araw-araw na ginagawa. Need po na talaga natin ng guidance and grace ng Panginoon. Amen po si Ate Ana Maria Lantayona. We need guidance and wisdom from God always. Oo, si Melena Serafin. Siya daw po ay nakikinig mula sa Paliparan, Dasmariñas, Cavite. At tungo tayo sa ating panghuling punto, kagapay ang ating pang-8 na way paano natin mababalance ang ating career, family, and faith. Syempre, ang pinaka-importante sa lahat, prioritize your relationship with God. Eh, of course, sa dami ng ating shinare kanina, no, ilang points ito. At the end of the day talaga, ang pinaka-importante sa lahat ay yung ating relationship sa Panginoon. Before natin i-organize yung ating schedules, yung ating goals, maganda na ma-align muna natin yung ating heart sa Panginoon. Remember kagapay yung story ni Martha, di ba? Minsan tayo ganito, ang dami nating ginagawa para sa Panginoon, pero nakakalimutan din natin

0: with God.
1: It is the best gift that we have. Ito na yung masasabi kong best relationship natin, ang relationship sa Panginoon. So the Bible reminds us in Matthew chapter 6 verse 33 na, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things will be given to you as well. So start our day with prayer time, devotion, seeking God's for guidance. Ako minsan kahit naglalakad ako, nag-walking ako pagkatapos ko magbasa ng daily devotion ko. Nakikipag-usap sa Panginoon, 'di ba? So no matter what happens or no matter what life throws us, we are assured that uunahin natin siya.
0: Amen.
1: Diba? And ask for prayer also na i-bless niya tayo sa ating work.
0: Mm-mm.
1: Na
0: Amen.
1: Yung gagawin natin is to honor Him and glorify Him, not us. Diba?
0: Amen.
1: Kasi baka mamaya, to some point in my life, nangyari sa akin yun, syempre na parang, hindi dapat ako, talagang dapat ang Panginoon.
0: Mm-mm.
1: So, napakahalaga na daily to, consistency, di ba yung nasabi ko nga sa iyo kanina, communication, collaboration, consistency, ayan. So, start your day with a prayer, devotion, and continue asking God's guidance on everyday life, whatever it is, and whether it's a challenges, prioritize your relationship with God. Ask Him, ano bang naituturo din sa'yo nito?
0: Mm-hmm.
1: Lord, ano bang gusto mo sa akin matutunan nito? Anong pagbabagong dapat kong gawin?
0: Amen.
1: So, yeah. That's
0: Mm-hmm.
1: about it for me.
0: Uh-oh.
1: Maraming salamat, Kayla.
0: So, kaagapay.
1: Maraming salamat, mga kaagapay sa Family Matters.
0: Mm-hmm. So, prioritize your relationship with God. Again, marami kaming shinare kanina ni Coach na mga punto, pero lagi nating lalahanin, kaagapay, na ang pinaka-importante sa lahat ay yung maging align yung ating heart sa Panginoon. Di ba nga? Relationship natin sa Panginoon ang dapat talaga natin laging inuuna. So, kaagapay, itong pagbabalance natin ng faith, family, and career ay isang lifelong journey na kinakailangan ng intentionality, ng discipline, at of course, yung pagdedepende natin sa strength mula sa Panginoon. So, hindi man ito madali, pero sa tulong ng Panginoon ay ma-achieve natin ito, magagawa natin ito. Coach, with that, sa atin pong bago po tayo mag-end ng ating topic, ay pwede niyo po bang ipag-pray ang ating mga kaagapay?
1: Maraming salamat, Kayla. So, mga kaagapay, tayo po ay manalangin. Maraming salamat sa oras na ito, Panginoon, at ang ating mga kababayan, mga listeners natin, viewers, na naka-tune in po sa napakagandang programang ito ay maraming natututunan, lalo't hinggil sa usaping balancing of career and family and faith. Lord, we lift up everything to you. Maraming salamat sa mga discussion na ito na talaga naman matututo ang lahat, magkakaroon ng kaliwanagan, at mai-apply po namin the best practices that we have in balancing career, family, and faith. Lahat po ito, Panginoon, ay regalo mula sa inyo, dahil kaya po kayo aming pinasasalamatan. May we always be with us in everything that we do. In Jesus' name we pray. Amen.
0: Amen.
1: And amen.
0: Amen. Coach, ano po ang inyong mga encouragement para po sa ating mga kaagapay?
1: Para yun ko, yun nga, babanggit ko lang ulit. Mga kaagapay, lagi nating pakakatandaan pagka tayo nagsasabi ng busy ako. Mag-attend ng Bible study, mag-attend ng church ministry, mag-gagawa ng ganito, busy ako. Ano ba ang busy para sa atin? Baka ikaw ay nagiging being under Satan's yoke. So, balansihin natin ano ba itong busy ito, ating intindihin at alamin, diba? Susunod, yung sinabi ko nga na

0: lagi magkaroon po ng communication, collaboration, and consistency. Kasi yan lang po talaga ang isa rin po sa mga basic ways and easiest to keep up and make sure that you'll be able to balance your family, your career, and your relationship. And of course, definitely not the least, always prioritize our good Lord, because all of this is from Him, so it is our way of thanking Him. Maraming salamat po, mga kaagapay.
1: Thank you so much po, Coach Ellen, sa inyong panahon, at nawa po ay next time po ulit ay makasama po namin kayo dito sa Family Matters. Thank you so much, Coach.
0: Maraming salamat. Have a great day. God bless us all. Thank you, Miss Kyla, and sa 702 DZAS. Thank you po.
1: Salamat po. Kaagapay atin nga pong nakasama si Coach Ellen Perez at atin pong napag-usapan ng balancing career, family, and faith. Salamat po sa inyo, kaagapay, sa inyong mga pahabol pang mensahe at pabate. At syempre, nagpapasalamat din po ako sa mga nakagapay natin sa broadcast. Ang ating Protect on Duty, Kuya Reggie Villena, sa ating RTV team, and dyan si Ate Aileen Valdez at ang ating intern. Salamat din sa ating broadcast engineer. Maraming salamat din sa mga kagapay natin na mula sa Bukawi Transmitter site. At sa iyo, kaagapay, maraming salamat po sa pagtutok po ninyo dito sa ating programa. At marami pa nga mga humahabol ng kanila mensahe. Maraming salamat po sa inyo. Muli ako po ang inyong nakasama. Ito po si Kayla Escalante at ito po ang programang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you, kaagapay!
2: Nais po namin makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46 Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS info@febc.ph.

0: This is DW News. These are our top stories. The death toll from Wednesday's flash flood disaster on the border between Nepal and China has risen to more than 500. Authorities say some 2,000 others are missing. Rescue teams continue to search for survivors. Operations were halted briefly on Friday when an upstream lake began to overflow. Aid groups say thousands of people are in urgent need of assistance. Norwegians have been paying tribute to King Harald, who has died at the age of 89. The country's prime minister praised Harald's lifetime of service, saying he helped Norwegians see the best in themselves. His son, Crown Prince Haakon, automatically became Norway's new king and has met with the government. King Harald was Europe's oldest reigning monarch and was hailed for modernizing the royal family. Three people have been killed by an Israeli airstrike in Jenin in the occupied West Bank. The Israeli military claims that the target was a Hamas operative who was killed alongside two accomplices. Israeli airstrikes are rare in the West Bank, where violence between Israeli settlers against Palestinians has soared in recent months.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
3: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
4: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa Himpapawid.
4: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
4: Doctors Online.
3: Kumonsulta na.
5: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako naman po, si Dr. Ngayong hapon na ito, ako po ay mayroong ikikwento sa inyo. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat at welcome sa Doctors Online. Ang ating pong topic ngayong hapon na ito ay tungkol po sa mga pusa. Ang tawag po dito ay idiopathic cystitis. In layman's term po, para maintindihan nyo, isa po itong sakit ng pusa kung saan hindi siya makaihi. Okay? Kaya kung kayo po ay may katanungan about this topic, you may type in your comment here in our chat box. Dito po sa Facebook Live sa 702DJS FEBC Radio TV. Kayo po ay nakikinig ngayong hapon na ito dito po sa amin, okay, sa pamagitan po ng 1062DXKI Coronadal, 1116DXAS Zamboanga at 1233DYDS Bacolod. Yes, magandang hapon po muli sa inyo lahat. Kayo pa rin po ay nakikinig sa Doctors Online dito po sa 702-DCAS FEBC Radio TV. Tuloy po sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon. Panghimpapawid, muli po akong inyong veterinaryo. Ang pag-uusapan po natin ay lahat ng tungkol sa hayop. At ngayong hapon ito, ang ating title ay ang idiopathic cystitis. Opo, huwag kayong matakot sa term na yon at gusto ko po maintindihan ninyo ngayong hapon na ito dahil ang topic po ito ay madalas na nakikita sa ating mga pusa. Ito po yung nahihirapan siyang magwiwi. Okay, totoo po yun. Madalas pong problema ng pusa yan, lalo na sa mga pusang may edad. Okay, lagi pong nahihirapan umihi pag nasa edad na ang inyong pusa. Okay, pero kakaiba po itong sakit na ito eh. Dahil marami pong sanhi sa inyong kaalaman, mga kaagrapay, marami pong sanhi ang mahirap na pag-ihi ng inyong pusa. Ano? Merong bacterial, okay? Merong tumor, okay? Marami pong dahilan yan, okay? Pero itong isang komplikadong dahilan na ito, yung tinatawag na idiopathic, ay may kahirapang i-diagnose ng ating mga doktor, ng ating mga veterinaryo kasi nagmumula po itong sakit na ito sa stress. Okay? Kapag nasi-stress po ang inyo, ang nangyayari po, namamaga ang kanyang pantog. Pag namaga po ang kanyang pantog, hindi siya makaihi. Ibang klase, ano po? Totoo po yun dahil napaka-sensitive ng mga pusa. Actually, sa patunayan, Okay? Nangyari po yan sa pusa ko. Okay, kwento ko sa inyo para po mas maintindihan ninyo yung nangyayari. Yung pusa ko po, kapag ka, ikinulong mo siya at binago mo ang mga pamamaraan na kanyang araw-araw na ginagawa, halimbawa, ano, baguhin mo yung lalagyan ng kanyang litter box, siya po ay nasistress pagka ganun. Pag nasistress po siya, pagka inyo pong chinek, kaming mga veterinaryo, pag chinek namin sa mga test, yung ating mga, yung pag-test natin, yung ating pusa, sa pamamagitan ng mga blood test at sa mga x-ray, mapapansin ninyo na hindi siya makihi. Nahihirapan siya makaihi. Okay? Bakit ganun? Okay? Ito po yung tinatawag na idiopathic cystitis na tinatawag naming mga doktor sa pusa. Okay? So, ang nangyayari po, ano ba ang mga signs, senyales o mga clinical signs na makikita? Okay? Siya po ay nahihirapang umihi. Okay? Pag mapapansin niyo yan, kapag nagpunta siya sa kanyang litter box, matagal siyang nakaupo na parang tila walang lumalabas sa kanyang aktong pag-ihi. Okay? Kung titingnan niyo yung litter, hindi po basa. Parang sinusubukan niyang umihi, pero walang lumalabas. Okay? Kung meron naman pong lalabas, ito po ay may dugo. Okay? Discolored yung kanyang urine. At pabalik-balik siya sa kanyang litter box. Mapapansin niyo. Okay? Bakit? Ganun, ano? Tapos, hindi lang po yun. Kadalasan, sa iba't ibang lugar siya nagwiwiwi. Hindi doon sa litter box. E napakahirap pa naman po. Pagka umihi ang pusa sa ibang lugar, maamoy at medyo talagang matapang ang amoy ng ihi ng inyong pusa kasi concentrated siya. Kaya mas maamoy siya kumpara sa ibang mga hayop katulad ng alaga ng aso. Okay? Yung kahirapan niya sa pag-ihi, lalong-lalo na sa mga lalaking pusa, ay critical po ito sa kanilang kalusugan. Okay? Kaya kapag hindi sila makaihi, dapat kumonsulta agad kayo sa inyong veterinaryo, okay? Para naman mabigyan ng lunas yung kanyang problema. Okay? So, ano po ba yung mga nagkokos nito? Okay? Yung marami po kasi, katulad na sabi ko kanina, no? Marami po talagang cause yung hindi pag-ihi ng inyong pusa. Unang-una po, maaaring may bato yan. Okay? So, ang ginagawa namin mga doktor, ini-x-ray namin. O kaya kinakapa yung pantog, o kaya ikinukuha na po ng urine analysis, minatawag namin urine analysis, kung saan kuha kami ng sample ng wiwi ng inyong pusa at amin itong tinetest. Okay? Marami din pong infeksyon na pwede mangyari sa kanyang pantog kung kaya ito rin ay nagkukos nung hindi niya pag-ihi. Okay? Marami din pong neurologic disorder sa pusa na ang nangyayari nakakaapekto sa kanyang nerves o yung mga nervous system papunta sa kanyang pantog kung kaya naapektuhan yung mga muscles na nakapalibot sa pantog para matulungan siyang umihi. So naapektuhan po yun. Okay? Marami din pong nangyayaring problema kung mayroong tumor ang inyong pusa at syempre na humaharang yun o nagbablock sa paglabas ng urine sa pantog kung kaya't hindi rin siya makaihi. Okay? Ngayon, kapag ka nag-test kaming mga doktor, ano, kasi mag-test kami po ay magbablock test, titingnan namin kung ano ang abnormal sa dugo ng inyong aso kasi lang ng inyong pusa kasi dyan po lalabas yun sa dugo yung mga abnormality na maaaring nakikita sa iba't ibang organs ng katawan. Okay? At sa pamamagitan nitong mga test na to, ulitin ko yung mga test na yun, blood test, urinalysis, kami po ay mag-ultrasound din. Pag kami naman ay nag-ultrasound, mapapansin namin na makapal na yung lining ng pantog ng inyong pusa. Okay? At pagka kami po ay nag sa gawa pa ng mas malalim na tests sa iyong pusa, dito namin malalaman at kami ay mag-rule out o i-eliminate namin. Halimbawa, wala siyang bato sa pantog. Wala siyang mga parasitiko na makikita sa kanyang wiwi. Wala namang bukol. Okay? At naisagawa ng naku namin lahat ng mga test na kailangan at napansin namin na wala nang problema, saka namin po makoconsider na siya po ay may idiopathic cystitis. Dahil yung idiopathic cystitis po, ang tunay na dahilan kung bakit siya nagkaroon ng idiopathic cystitis ay wala pa rin pong wala pa rin pong lunas o wala pa rin konkretong katibayan kung saan siya nanggagaling. Ang pinakamalapit lang po namin masasabi na kapag ka meron siyang stress na nakita, katulad halimbawa ng isa pong pasyente na nagpunta dito sa akin at sinabi, Dok, hindi po makaihi ang aking pusa. So, ginawa ko po lahat ng test. Ano? In X-ray, in ultrasound, in blood test, okay, in urine analysis, pero wala pong problema dyan sa mga nakita kong test. At tinanong ko ang aking ang pet owner, ano, yung may-ari po ng pusa, ang sabi niya po sa akin, alam niyo kung ano, nagkaroon siya ng construction sa kanyang bahay at dito na-stress ang kanyang pusa. Kasi maingay, marami na didrill, nagka-grinder, pumupukpuk, nasi-stress po yung pusa. Nung nangyari yun, saka po tumigil ang pag-ihi ng kanyang pusa. Ang galing, di ba? Ito po yung mga kakaibang mga sakit eh, na makikita natin sa pusa. Kaya kinikwento ko na sa inyo para kayo po malaman ninyo na kapag walang bato o walang parasitiko, walang tumor at normal ang lahat na magiging test sa inyong pusa pero hindi pa rin siya makaiye, nasa malamang po na ang sakit niya ay idiopathic cystitis. Dahil ang causes po ng idiopathic cystitis ay unknown at kanila pong hinala lamang na nanggagaling ito sa stress. Okay? So, nung nalaman ko na yung aking pasyente na ang kanyang pusa sa kanilang bahay ay nasi-stress dahil sa pagpukpok, pag-grind, pag-ingay sa bahay dahil sa construction, hindi na po ako nagdalawang isip na sabihin na ito po ay idiopathic cystitis. Ngayon, ano naman po ang mga dapat igamot, no, sa inyong pusa kapag ganito ang problema? Kasi stress-related po yung nagiging problema dun sa kanyang hindi pag-ihi. Ang galing, ano, pwede pala yung ganun, dok, ano, na naiingayan lang o na-stress ang pusa, hindi na siya iihi. Totoo po yun. Nangyayari yun. Madalas. Kung kaya, ang ina-adjust po namin mga doktor, management lang po talaga ang pwedeng gawin sa ganito mga pagkakataon na merong problemang hindi makaihi ang inyong pusa. Unang-una po ay yung pag-adjust sa diet. Okay? Bibigyan niyo po siya ng soft diet, okay, para naman magkaroon ng pagkakataon na yung pagkain niya ay nararapat sa kanyang pantog. Madalas po nangyayari yan. Ano? Okay. Meron din po mga gamot na tinatawag na glycosaminoglycans. Okay. Ito po ay isang gamot para sa pantog ng inyong pusa, okay, na merong deficiency sa mga certain substances pag siya ay nasa-stress. Okay? Kung kaya pag-supplementa ng ganito, parang vitamins po ito, ibibigay sa kanya para makatulong po sa kanyang pantog. Okay? Para ilabas yung hindi makalabas pag namamaga yung muscles ng kanyang pantog dahil sa stress. Okay? Meron din pong mga ibang therapy na binibigay, parang antidepressant or anti-anxiety drugs, binibigay po ito sa pusa, para makatulong po sa hindi niya pag-ihi. Kung kaya't makabagong mga gamot ito na synthetic pheromones, okay, isa po itong gamot na nagbitutulong sa hormonal imbalance na nangyayari kapag nasa-stress po ang inyong pusa. Okay? madali po naman itong mawala kapag nag-normalize yung environment na meron po ang inyong pusa, kasi nasistress siya, nawala yung stress, pabalik po ito sa dati, pero kailangan nyo pa rin siyang gamutin at madali itong bumalik pagka na-stress po ang inyong pusa. Okay, so mamaya kung konti ay sasagutin natin ang mga katanungan na meron po tayo dito po sa Doctors Online. Ipadala nyo lang po dito sa ating istasyon at itutuloy natin mamaya ang ating discussion. Okay, ngayon po ay ipapasa ko muna kayo sa ating mga studios para naman sa ilang paalala or ilang health tips.

0: Doctors Online, ang health center ng bayan.
1: Health Tips.
2: Ang ear mites ay isang klase ng parasite na nakakaapekto sa tenga ng alaga nating aso at pusa. Ilan sa mga sintomas nito ay ang matinding pangangati ng tenga, head shaking at mabilis na pagdumi ng tenga na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng hindi kanais-nais na amoy. Narito ang ilang health tips upang maiwasan ang pagkakaroon ng ear mites sa ating alagang aso at pusa. Una, iiwas ang alagang aso at pusa sa iba pang hayop na mayroong ear mites. Ikalawa, regular na linisan ang cage at mga kagamitan ng alaga gamit ang mainit na tubig. At ikatlo, linisan din ang bedding ng alagang aso at pusa gamit ang dryer upang maalis ang mga mites na maaaring manirahan sa kanilang higaan. Ang health tips na ito ay hango sa VetCare Veterinary Clinic FB page, nextguard.com.au at ng 702 DZAS FEBC Radio TV.
0: Doctors Online.
3: Servisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
4: Ang dengue ay isang virus na nakukuha sa kagat ng lamok na tinatawag na Aedes aegypti. Kadalasang tumataas ang insidente ng sakit na ito tuwing tag-ulan. Walang partikular na gamot para sa sakit na dengue. Maaari rin itong ikasawi ng mga magiging biktima. Ang susi para mapagtagumpayan ang dengue ay nasa pagiging maagap sa pagtukoy sa mga sintomas. Narito ang ilan. Mataas na lagnat na tumatagal ng 2 hanggang 9 na araw. Pananakit ng kasukasuan, pananakit ng ulo, pagkakaroon ng mga pulang pantal sa katawan o rashes, paglugo ng ilong, pagsusuka. Dapat natandaan na makasasama sa mga pasyente na may sakit na dengue ang pag-inom ng gamot na aspirin. Kung ang mga sintomas na ito ay lumabas sa isang taong may sakit, mainam na agad siyang dalhin sa ospital.
3: Ang sakit na dengue ay maaaring maiwasan at madaling malunasan kung agad na maaagapan. Paalalang hatid ng inyong Philippine Red Cross at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan. Suwasay pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FCBC.
3: Hibila.
5: 702.
3: DZAS. Agapay ng sambayanan.
6: Iyo ang tanong.
3: Kay Doc ang sagot.
7: Yes, okay na nga pong pumuli sa inyo. So lahat, kayo po ay nagbabalik dito sa Doctors Online. Ang ating pong topic ngayong hapon na ito ay tungkol po sa feline idiopathic cystitis. Ano po ang ibig sabihin nito? Isa po itong sakit ng pusa na hindi siya makaihi. Okay? Meron po tayong mga katanungan dito na ating babasahin ngayong araw na ito. Pinadala po ng ating mga kaagapay. Ang una pong tanong ay, Dok, yung aking pong pusa ay hindi makaihi. Ito na po ba ang sakit ng aking pusa? Okay. Maganda po itong unang tanong na ito sa naipapaliwanag ko po sa ating mga kaagapay kasi isa lang po ito sa mga sakit na pwedeng mangyari sa inyong pusa. Pero hindi lamang po ito ang dahilan. Okay? Marami pong dahilan kung saan pwedeng hindi makaihi ang inyong pusa. Okay? Ano po ba yung unang dahilan? Isa po unang dahilan, kadalasan nangyari in 50% o halos kalahati ng lahat ng pusa dito sa atin, sa mundo, ay yung hindi niya pag-ihi dahil po sa nutrisyon. Okay? Mayroon siyang bato na nag-form sa kanyang pantog na nagkakaroon po ng blockage palabas. Okay? Nangyayari din po yan sa tao. Okay? Yung sakit sa bato, ay tinatawag nila. Nag-form po yung crystals sa loob po ng pantog o kung saan nabubuo at naiipon yung ating urine, siya pong haharang sa butas palabas ng reproductive organs kaya hindi makalabas ang ihi. Ang ginagawa po naming mga doktor ay aming tinetest ang dugo ng pasyente, tapos tinetest din po ang kanilang urine. Yung makikitang bato ay siyang magsasabi kung ito po ay may sakit nga sa bato. Dalawang klase po yung bato. Meron pong struvite crystals at yung calcium oxalate. Okay? Depende po yan sa kinakain. Through time, ilang taon po, hindi naman araw lang at mabuan, na siya ay kumakain halimbawa ng puro mataas sa salt, una-una. Pangalawa, maaaring 100% dry food lang ang kanyang kinakain, kung kaya sa pusa po kasi walang masyadong moisture dahil ang kanyang kinakain dahil nga puro dry food lang. Kung kaya sinasuggest namin mga doktor na kailangan hatiin ang pagkain ng inyong pusa na dry at wet, okay? Para madagdagan ng moisture ang katawan ng inyong, ang pagkain ng inyong pusa, dahil nga po bihira silang uminom ng tubig. Ayan ha. So, isa yun sa mga dahilan. Pangalawa naman po, maaaring may tumor na humaharang dun sa reproductive organ kung bakit hindi makalabas yung kanyang wiwi. Pangatlo, marami pong mga parasites na pwede itong mag-cause ng ganito hindi siya pag-ihi. At yung huling-huli naman, yung idiopathic cystitis. Ibig sabihin po nun, hindi alam anon ang cause. Ang hinala po ng lahat through the studies and research na ang sanhi ng idiopathic cystitis ay ang stress factor. Kung saan pag na-stress po ang pusa ay kakapal ang kanyang pantog at yung butas ay matatakpan dahil nga makapal na yung wall o yung lining ng pantog, hindi na makalabas yung ihi. Kung kaya ang ginagawa po namin mga doktor ay kinakateter namin ang pusa at kinoconfine at ginagamot, katulad ng nabanggit ko kanina, isa sa mga gamot ay yung antidepressant supplements para naman mawala yung anxiety ng pusa kung saan ang cause niya talaga ay stress. Okay. Ang galing, ano? Ganun po pala, no? Stress pa lang. Maaari nang hindi makaihi ang inyong pusa. Yes, totoo po yun. Kaya nga po siya tinawag na idiopathic cystitis, mamamaga ang kanyang pantog at hindi siya makakaihi. So, hindi po yan simpleng sakit lang. Mahirap ma-identify at magastos i-test. Pero, ganun po ang sitwasyon. Hindi yan siyempre madaling gamutin, pero kaya po siyang gamutin. Pipilitin namin mga doktor na makaihi siya. Kasi pag hindi po nakaihi ang inyong pusa, maaari niya yung ikamatay, emergency problem yan. Okay? So, yan yung mga nagiging problema. Isa pa po, ito pa, babasahin ko yung ibang tanong. Ano? Okay, number two. Ay, Doc, napansin ko pong palaging umiihi pusa namin sa labas ng litad box. Minsan konti lang, tapos parang nahihirapan siya. Pwede po bang idiopathic cystitis na ito? Yes, pwede po. Pwedeng idiopathic cystitis ito. Kailangan sumangguni kayo sa veterinaryo at para malaman, okay, kailangan kasi sa specialist nyo ipapacheck kasi medyo komplikado po itong sakit na ito. Kaya may mga maraming test ang kailangan namin gawin para muling umihi ng maayos ang inyong pusa. Pero bago yun, kailangan, bago dumating yun, kailangan gamutin muna siya dahil mamagayang pantog. Ayan, marami po na kailangan ikonsidera bago siya makaihi. Okay? Pangalawang katanungan po, parang umiiyak po si Miming habang umiihi pero wala pong lumalabas sa ihi minsan. Dapat na po ba siyang galing agad sa klinik? Siyempre, emergency na po yan. Isipin niyo kung tao man yan, napakahirap po na sitwasyon nang hindi ka makaihi. Okay? Masama po sa katawan niyan. At pag hindi nakalabas ng ilang oras ang ihi o ang wiwi natin sa katawan, na tayo po ay nalalason, toxic po. Okay? Kung kaya iwasan niyo na patagalin yan kasi ikakateter para maibsan yung tinitiis na ihi. Okay? Lalong hindi makakakain at kapag ka na lason ang katawan dahil sa hindi paglabas ng ihi ng matagal na panahon, ikamamatay po yan. Okay? Next question, wala naman pong nakitang infection sa urine, pero bakit po parang laging may bladder problem pa rin po ang pusa namin? Opo, ito po yung tinatawag na idiopathic cystitis. Ano? Hindi, ang cause ay hindi parasite, hindi virus, hindi trauma, hindi neoplasia, pero stress. Stress. Isipin nyo, ganun ka-arte po ang pusa. Ano? Nasi-stress lang siya, hindi siya makaihi. Totoo po yun. Kaya kakaiba po ang pusa. Ako lang nga po, yung pusa ko. Pagka hindi ko siya sinasamahan ng matagal na panahon, okay? Kung saan-saan siya iihi, okay? So, napakahirap kasi mahirap po maglinis. Siyempre, babaho ang inyong tahanan. Pero kailangan yung routine niya, paulit-ulit yung gagawin. Hindi nyo babaguhin basta-basta. Kung ganun yun, no? So, yes, yan po ang kakaiba. Gusto ko ikwento itong sakit na ito kasi ako po ay naa-amaze sa ganitong mga sakit ng pusa na kakaiba, no? Hindi yung common. Ibig sabihin na stress lang siya, no? Hindi na siya iihi. Totoo po yun. Nangyayari po yan sa kanya. Okay, ito pong next question, Doc. Ano pong pagkain ba ang dapat iwasan o ibigay sa mga pusang may idiopathic cystitis? Okay. Urinary medicated food, yun po ang dapat sa kanya. Kasi hindi makakatulong yung mga maalat na pagkain, pagkain ng tao, kailangan po medicated para makatulong sa paggaling ng pamamaga ng kanyang pantog. Ayan ha. Urinary care. Yan po usually ang mga pagkain ibinibigay sa kanila. Okay, next question nilo po. Gusto po malaman kung may kinalaman ba sa stress yung bladder problem ng pusa ko. Lagi po kasi siyang natatakot sa ibang tao o sa bagong pusa. May mga ganyan pong sitwasyon eh na kung saan hindi talaga sanay at hindi na ilalabas ang ating mga alaga. Kung kaya pag nilabas mo siya ngayon ay magkukos siya ng stress sa kanya. Kailangan inaaral niyo po yung sitwasyon kung saan ano ba ang nakaugalian ng pusa niyo. Hindi niyo pwedeng basta-basta baguhin. Gradual po yun. Ano? Dahil yung stress po ng pagbabago ng kanyang routine activities in a day ang magkukos nung flute D, yung feline lower upper lower urinary tract disease, yung tinatawag po na siyempre na FIC or feline idiopathic cystitis. Okay? Pag may binago ka sa kanyang activity na hindi na naaangkop sa nakagawian niya, sipin mo yan, ano? Magkakasakit siya, hindi siya iihi ng maayos. Yan ang nagiging problema po ng pusa. Napaka-sensitive niyang nilalang. Okay? Sana po nasagot ko yung unang mga tanong ninyo. Okay, yung next question po. Hello po. Pwede po bang makatulong kung mas palaki namin ang tubig? Ayan. Hindi ko po maintindihan kung saan. Ito po. Ulitin ko po ano. Hi po, pwede po bang makatulong kung mas palaki namin ang tubig na iniinom niya? Paano po ba namin siya mahihikayat at inom ng mas maraming tubig? Ano? Actually, yan po ang isa sa mga pinakamahirap na gawin sa pusa. Yung pilitin siyang uminom ng kahit ano, kahit gamot, tubig, di ba? Napakahirap po sa kanya yan. So, ang ginagawa po sana na mas mainam ay kahit damihan nyo yung tubig eh, kahit, kasi minsan ayaw naman niyang galawin. Ano? So, ang ginagawa po talagang pinoforce siyang uminom ng tubig, ginagawa sinisirinch po at pipilitin siyang uminom at nilalagyan ng vitamins yung kanyang inumin para makatulong din sa kanyang pantog. Okay? Next question. Yung next question po, ano po to, related to kasi nga, kung binibigyan daw po ba ng pangkalma, pampakalma, okay, pwede po yun. Ano? Kasi sabi nga po kanina, yung mga glycoaminosides ang binibigay, parang antidepressant, para anti-anxiety. So mga pusa, hindi sila masyado na-stress, pampakalma, yun yung mga binibigay po. Para hindi siya, hindi maputo yung wiwi niya kasi napahirap po sa pusa pag wala sa tamang ano ang kanyang katawan at may stress factor na involved, hindi siya makakaihi ng basta-basta. Special ang kanyang pantog, ang katawan ng pusa, kung kaya konting arte lang na medyo na-stress siya ng konti, uwi na siya. Okay? Ang hirap. Ano? At pag hindi na, ano, hindi na iihi, di ba? Ganun po ang nangyayari. Kung kaya, there are a lot of tests that should be done and performed para ma-prove na ito po ay feline idiopathic cystitis. Okay? Ang susunod na tanong, kung stress ang dahilan, may binibigay ba ang pampakalma na safe sa pusa? Opo, meron po. Maraming stress medicines para sa pusa. Okay? Tawagan niyo lang po ako at akin po i-share sa inyo yung itong mga gamot na to. Kasi para hindi po umabot sa punto na siya po ay hindi makakaihi, mas magastos na po yun eh. So, mas maganda, mabigyan siya ng tamang gamot para sa anxiety, para ang hormonal balance na ano, para gamot, para hindi siya magkasakit. Okay? Last question po. Nagbigay po kayo ng gamot dati pero bumalik na naman ang sintomas. Normal. Ah, okay. Totoo po yan. Ano? Marami po akong pasyente na dinala sa akin at nagkaroon ng bato sa pantog. Akin pong inalis through surgical procedure pero bumalik na naman. Okay? Meron po talagang tinatawag na stone former. Okay? Madalas tinutubuan ang bato sa pantog. Pero pinaka-importante po dito kung sumunod ba kayo sa diet na binigay. Kasi hindi po yan babalik kapag tama yung diet na binigay. Pag binigay nyo uli ng dry cat food na mataas sa salt, may iipon na naman po yan through time. Kasi meron po ako inoperahan na aking isang pasyente na pusa, ay paso at pusa, na tinanggalan ko na po ng bato, pero pakatas ng ilang buwan na naman, 6 na buwan, bumalik na naman, tinanggal ko na naman. Kasi nga po, yung pag-iwas sa mga pagkain na nagkukos ng ganito ay hindi nagiging stricto sa diet ng aking pasyente. Siyempre, hindi naman po aminin nito ng aking owner, pet owner. Pero makikita naman po yan dahil babalik na naman sila para operahan ko na naman. Okay, so dapat po ay ma-arrest at matuto tayo dahil mabilis po itong bumalik. Dahil nga sabi ko nga, stone former sila. Okay? So kapag yung diet ay hindi na-adjust, yung mag-form na naman ba ito sa pantog ay paulit-ulit ang mangyayari. Kaya ingatan ninyo po yung ganitong mga sitwasyon. Okay? Sumunod po kayo sa tamang diet. Kaya meron po i-recommenda yung aming mga doktor dito sa consultant para po matulungan kayo sa inyong mga alaga. Okay, next question. Doc, anong oras mga... Doc, anong mga pagbabago po sa bahay ang nakakatulong para maiwasan ang pag-atake ng cystitis sa pusa? Doc, ang pinakamaganda po dyan para hindi po malito cystitis ay pag-alis. Pag-alis sa mga stress factor. Kailangan talaga mag-imbestiga kayo sa bahay kung saan ba siya nasa stress. Pwede po siyang may bagong pusa kayo hindi nala, kaaway niya, stress yun. Nagpupok po kayo dahil nagko-construction kayo sa bahay, stress din po yun. Okay? Papalit-palit kayo ng litter box sa iba't ibang pwesto. Naiinis yung mga pusa na yan kung saan-saan sila iihi. Okay? Pag may binago kayo madalas sa kanyang activities, katulad ng pagpapakain, ng tamang oras, may cats live in a routine way. Okay? Ganyan po ang ginagawa ng mga pusa. Eh. So hindi po ako magtataka kung bakit naman nagkakaganyan. Ano? At hindi na naman makaihi dahil po sa stress yan. Okay? Pag nawala yung stress, mawawala yung cystitis. Ayan, okay? So, yan po. Last question, Doc. Ano pong mga pagbabago ang makakatulong para maiwasan ang pag-atake ng cystitis sa pusa? Okay, hindi po yung pagbabago ang kailangan. Babaguhin ko yung tanong. Dapat ano yung mga dapat gawin, ano? Kasi hindi ka dapat, hindi mo binabago yung mga activities ng iyong mga pusa. Okay, sa bahay. Kunyari, ganitong oras mo siya pinapakain, huwag babagay yun. Same na same. Cats kasi are very routinary animals. Ibig sabihin po nun, nabubuhay sila na routine. Katulad ng ginagawa ko sa bahay. Ganitong oras, papakainin ko yung pusa. Pagdating ng alas 6, aakyat kami para matulog siya dun sa kanyang higaan. Hindi mo binabago dahil stress yon para sa kanya. Grabe, no? Nakakatawa pong isipin, pero totoo na sensitive ang ating mga alagang pusa. Okay? Kaya dapat iniintindi natin yung araw-araw nilang mga activities at huwag natin baguhin. Kasi para sa kanila, stress po yan. Pag walang stress at masaya siya, hindi po yan magkakaroon ng idiopathic cystitis. Hindi yan iihi kung saan-saan. Okay? Yan po yung mga katanungan na kaya ko lang sagutin yung hapon ito. Kung meron kayo padadala pa sa mga susunod na ating episode, sasagutin ko yan at sa akin po Facebook, sa aking Consulta Vet. Okay? At meron din po akong Consulta Vet page. Dapat po ay pagpadala kayo ng inyong katanungan. Sa ngayong part naman po, ipapasa ko muna kayo sa ating studios kasi meron po tayong mga ilang paalala sa Health Watch.
0: Doctors Online, ang health center ng bayan.
6: Health Meditation.
1: Meditation mula sa librong Unchanging Grace, tibay sa pabago-bagong panahon na Volume 3 sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang pamagat, si Jesus sa ibabaw ng krisis. Ang wika sa Mateo 14:25, nang madaling araw na ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Inakala ng mga alagad na hindi nila kasama si Jesus. Hindi nila alam, si Jesus ay nakasunod sa kanila at lumalakad sa ibabaw ng tubig. May dalawang mahalagang katotohanan na sinasabi sa atin ito. Una, hindi totoong sa panahon ng krisis ay nawawala ang Panginoon. Kapag tayo ay nasa gitna ng mabigat na problema, karaniwang tinatanong natin, nasaan ang Diyos? Ang sagot, siya ay nasa tabi lamang natin at nakasubaybay sa atin. Ikalawa, si Jesus ay laging nasa ibabaw ng krisis na kinatatakutan natin. Siya ay mas malaki kaysa problema ang pinagdaraanan natin. Siya ay mas malakas at makapangyarihan kaysa anumang sakit at trahedya. Kung siya ay kasama natin, walang sino man ang maaaring lumaban sa atin. Angkinin natin ang pangako ng Roma 8:31, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Sa panahon ng krisis, sisidlan tayo ng pagkatakot. Sa panahon ng pagkatakot, puro negatibo ang ating nakikita. Kung kaya't, lalo lang tayong natatakot. Nakita ng mga alagad si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Ngunit inakala nilang ang nakikita nila ay multo. May pamahiin ng mga Hudyong kapag may nakita silang multo sa kalagitnaan ng gabi, ito'y nagbabadya ng isang malaking trahedya. Madalas, kapag tayo'y takot, ang iniisip nating mangyayari ay mas malala kaysa posibleng mangyari. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa paalala mo sa amin ngayon na kayo po ay nasa ibabaw ng krisis na kinakaharap ng bawat isa. Patawad po sa maraming mga pagkakataon ng aming buhay na kami po ay nadadala ng takot, ng pag-aalinlangan, ng aming iba't iba pang mga worries at overthinking sa aming mga buhay. Nakakalimutan namin na kasama ka namin anuman ang unos na aming pagdaraanan. Salamat po sa paalala na lagi kang nakasama sa amin. Lagi mo kami iniingatan at lagi kang handang bigyan kami ng agapay at tulong sa lahat po ng mga problemang dumadaan sa aming mga buhay. Nawa po ngayon ay patuloy kaming maglagay ng tiwala sa iyo. Kahit na imposible na ang aming mga sitwasyon, dahil lagi kang nandyan para sa amin at hindi mo kami pababayaan. Sa ngalan ni Jesus, Amen.
3: Glosaryo Medico.
6: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
3: Glosaryo Medico.
1: Sterile cystitis. Ito ay pamamaga ng pantog na walang impeksyon ng bakterya. Muli ang ating glosaryo mediko, sterile cystitis.
0: Doctors Online, ang health center ng bayan.
1: Tayo po ay muling magbabalik kay Dr. Jomar Castro.
7: Yes, magandang hapon po sa inyong lahat muli at sa ako po ay nagpapasalamat na kayo po ay sumama sa amin ngayong hapon na ito para po dito sa ating topic na idiopathic cystitis. Okay, sa ating mga pusa, nagkakaroon din po ng cystitis ang aso pero kakaiba lang po itong idiopathic cystitis sa pusa. So, kaya akin po ang kinikwento dahil ako po ay na-amaze sa mga pinapakita ng mga pusa kasi ganito sila ka-sensitive. Para lang ma-stress sila, maaaring mangyari na hindi sila makakaihi. Okay, kung kaya dapat intindihin ng bawat isang pet owner itong mga senyalis na to para hindi sila nagugulat kung saan at papaano ito matutulungan magamot. Okay, so kami po ay nagpapasalamat sa pagsama niyo sa amin dito sa Doctors Online na papatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 72 DJS FEDC Radio TV. At syempre din ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa pagdating ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina Lourdes Magtunaw, Phil Lagtapon, Shekina Abalon, Shira Gabones, Reggie Villena, Nathaniel Benjo, at John B. Reyes, sa RTD na sina Aileen Valdez, Juan Mark Palatukan, Bong Chica, at Angelica Calaya. Thank you sa ating mga broadcast engineers at Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online. Ako po ang inyong nalingkod lagi, Dr. Jomar Castro, ang inyong veterinaryo dito sa Doctors Online. Hanggang tumulong po sa inyo sa lahat ng inyong mga alaga at sa lahat ng klaseng hayop. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay ang ating tamang kayamanan. Maraming salamat po sa inyo lahat sa pagsama sa inyo dito. God bless po sa inyo at sana po ay makinig tayo sa ating sona ngayong hapon ito. Maraming salamat po sa inyo.
3: Nais po namin makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46 Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.

0: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kanyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanan ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa 3 ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dumway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Cody, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

Magandang magandang hapon po sa inyong lahat na aming ginigiliw na tagapakinig, tagasubaybay, tagatangkilik, aming mga kaibigan, aming mga ka-faith. Ito po ang programang papuri dito lamang po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Magmumusikahan po tayo, magkikwentuhan. At ang feature po natin sa araw na ito ay featured yung mga bago-bagong mga papuri singers natin the past 2 weeks. Pero ngayon linggo na to, bago tayo dumako sa mga heroes for next Monday, ay mapapakinggan po natin yung malapit sa hero, mga legends, yung mga kinagiliwan ninyong mga papuri singers na kasama ninyo nung kay bata pa, ngayong medyo may konting kaidaran na tayo, ay mas madalang nyo na sila mapakinggan. Kaya minabuti kong paalalahanan kayo ng mga nakagiliwan yung mga awitin at mga awit ng papuri for the years na nagdaan. At nagpahanap po ako ng mga awitin na medyo konting bago-bago nila. Hindi po yung mga unang recordings, but a little newer. Kaya I hope magustuhan niyo po yung ating mga na-line up ngayon. Yung mga natatandaan ko pa nung nagpupunta kami sa bumibisita sa mga iba't ibang mga probinsya. We usually hired parang minibus, tapos lahat doon kami. Sama-sama si Kuya Romy ang siyang punong abala. Usually yan siya tinakontak, and then saka kami mga bata pa kami noon. And those were happy times. Nakapunta kami ng Dagupan, ng Pampanga, ng Tarlac, ng Bulacan, ng Cavite. Yung iba nakapunta pa ng Bicol. Yung ibang mga kasama ko na nag Manila Gospel Singers, actually nakapag Cebu at Davao po kami. I don't know, I'm not sure kung nag Iloilo kami or Bacolod, basta nakapunta kami roon. So yun, maririnig niyo yung mga boses ng mga former papuri singers, ang tawag ngayon legends, kasi parang matagal nang hindi naririnig. So yun, pakinggan natin ang mga awiting ito. Pero bago yan, announcements, kaagapay good news, available ang mga awiting papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin lang ang Facebook page para sa link ng mga streaming platforms na ito. At maaaring makinig anytime, anywhere sa inyong agape ng sambayan sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Para i-download, hanapin lamang sa Play Store or Apple App Store ang 702 DZAS, o kaya naman bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Kung meron po kayong comment or song request, pwede po kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page, o kaya mag-text sa mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Uumpisan po natin, Alay Kong Muli, awitin po ni Kuya Ricky Sanchez, awitin sa atin ni Kuya Romy Dinglas. This is from Papuri 10. And then from Papuri 5, si Jesus ang kasama. Awitin po ni Kuya Bill Ojero. Awitin po ni Ate Maru Cepeda Javier. From Papuri 16, ikaw pala. Awitin ng one of my favorite songwriters, Laarni Macaraeg. Awitin po ni Ate Terry Javier Ellis. At from Papuri 6, ang makabagbag damdaming bihagin mo ang buhay ko. Awitin ni Danny Tan at Roger Bolivar. Aawitin po ni Ate Cindy De La Paz Lacanilao. Pakinggan po natin ang mga awiting to sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

Napakabilis po ng oras at tayo po ay nasa huling bahagi ng programa. Kailangan po natin magpansamantalang magpaalam at ang ating panalangin nawa mayroon po kayo nakuhang baong inspirasyon at pag-asa mula sa ating musikahan at kwentuhan. Do message us on how Papuri has helped you. Kung meron po kayong komento or song request, pwede po kayo mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating Globe and Smart numbers. Ikwento niyo po sa amin ang inyong blessings na natanggap sa Panginoon at kung may bahagi po ang papuri dyan, ay we want to know at gusto naming i-share niyo sa amin ang mga bagay na yan. Salamat sa mga nakaagapay natin sa broadcast sa Bukawi Transmitter Site, Protec Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano, Engineer on Duty JV Tabua, at ang ating scriptwriter, producer, si Ate Kayla Rico Hermoso Escalante. At bago ko makalimutan, shoutout din po sa mga grupo ni Kuya Benji Ganapin. Shoutout din sa ating mga masugid na mga tagapakinig, yung ating ate Nelly Baidal na hindi po natin nakita sa iglesia this week, pero tonto ako pag nakakapunta siya all the way from Valenzuela or may halos may kawayan na yata yun, nagpupunta siya sa Kamuning para makipanambahan sa aming lahat. You're an inspiration. Palagi po yan. Sinasabi ko kay Ate Nelly at salamat din kay

Our Father in Heaven, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa aming lahat na sa kabila ng aming pagkakasala at aming pagsubay sa iyong dakilang hangarin para sa amin, ay nagawa mo pa rin ipadala ang iyong buktong na anak na si Jesus upang umako ng kaparusahan sa aming kasalanan. Napako sa krus na bayubay, dumalo yung kanyang dugo na naghugas sa aming katarumhan. Pinagsisisihan po namin ang aming mga kasalanan at hinihiling namin na Panginoong Jesus, pumasok ka sa aming puso at isipan sa aming buong buhay bilang pansarili naming Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na ang gumabay sa bawat hakbang namin sa aming buhay. Gabayan mo ang aming mga paglakad magmula sa araw na ito hanggang sa makadududuhan namin ng aming buhay na makikita ka namin ang mukhaan na nagsasabi sa amin, welcome and a good and faithful servant, welcome to the kingdom of God. Maraming salamat, Panginoon. We love you at alam namin na mahal mo kami. Ito po ang panalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Kaibigan, kung sumubay ka sa panalangin yan, welcome to the family of believers. Nadiriwang po ang maanghel sa kalangitan sa iyong pagbabalik loob sa Panginoon. We encourage you to find a Bible-believing church or fellowship para magabayan ka sa iyong pagpapalalim pa ng pagkakakilala sa ating Panginoong Jesus, nang malaman mo at maunawaan mo ng higit ang kanyang dakilang layunin at nais sa iyong buhay. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw at ang ating panalangin ay nanatiling kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at pagpabantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. We remember in particular ang ating mga singers na si Ate Hannah Bercero at si Ate Viola Natividad na mayroong mga iniindang mga iba't ibang karamdaman. Yon, maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. Ito po ang Kuya Arnold De Pano, laging tatandaan, sa Diyos ang papuri.

0: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang Sabado. No? Sana po nasa magandang katayuan kayo. Ngayon pong Saturday, tayo po isama-sama muli sa loob ng 30 minutes. Dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Bonzuelo. I do hope na kayo po ay medyo natutuyo na dyan po sa inyong kilalalagyan. Dulot po nung nakaraang mga araw, ang pag-ulan at ang pagbaha ay napaka-evident. No? Pero purihin ang Panginoon, meron din naman pong good side. Ang atin daw kong mga water level sa ating mga dam ay na-replenish, lalong-lalo na ho dito sa Luzon. No? At yan po yung magandang balita dahil natatakot na tayo sa na magkaroon na water crisis dulot nga po ng pagkatuyok ng atin pong mga dam. So, ating panalangin na sana po ay nasa maganda kayong katayuan ngayon pong araw na ito. At kung may activities, ang tatandaan po natin, ingatan ang atin hong mga kalusugan, pangangatawan, at makibalita rin sa lagay ng panahon, lalong-lalo na kung kayo po ay may mga paglabas sa inyong mga tahanan. Well, ang atin hong pagtalakay ngayon pong month na ito ng August, kagaya po na ating na-introduce na for the past two sessions natin, is about peace. Nagsimula tayo sa Jehovah Shalom, no? Na ang kapayapaan pala is how the Lord can give you completeness, soundness, and courage, no? Sa panahon na ikaw ay ang tingin mo lacking ka, may kakulangan, lito ka na, no? Kaya kailangan ng soundness. At of course, pag ikaw ay natatakot. At yun nga, that peace can only be given to you. Mako-comfort ka, masistrengthen ang iyong resolve when the Lord is there. Kaya Jehovah Shalom. So, very important yan. Yung pangalawa natin tinalakay last weekend has something to do naman sa the Lord leaving us with His peace in John 14:27. Very interesting na pag-aralan na ang Panginoong Hesukristo kasi isa sa mga pangunahin niyang iniwan sa kanyang mga alagad at sa atin din ay yung kanyang kapayapaan. No? Bakit kaya yun? Una, kailangan natin. And at the same time, yung mga alagad kasi during that time when He revealed yung kanya pong eventual na paglilisan physically. No? Kasi nga iaalay niyo yung kanyang buhay, ay nandun ang fear at nandun po ang sadness, no, sa buhay ng mga alagad. And ayun nga, my peace I give to you. No? Iniisip natin, paano ba ang Panginoon nung siya ay dumaan sa pagsubok at sa mga tukso nung siya ay nandito sa lupa, paano siya nanaig? No? So, in extreme anguish, he prayed. Doon naman sa panahon ng temptation, sa Matthew chapter 4, anong mababasa natin? When he was tempted 3 times, ang lagi niyang binabanggit, it is written. So, he goes back to the truth of Scripture. So, yan po, ilan sa mga bagay na ipinapakita na kailangan natin. And of course, ngayon naman, ang ating tatalakayan is also related to that. Pero patungkol naman sa Beatitudes, no? Yung blessed are the peacemakers. Ano kaya ang ibig sabihin talaga nun? At ano ba ang pinaka-extent nung binanggit na yan ng Panginoon? So, sa buhay na ito, marami tayong pwedeng gampanan na roles as we live and serve the Lord. No? Live for and serve the Lord. Ang isa sa mga inaatas ng Panginoon is that we will be peacemakers. Ano ba yung kabaliktaran niyan? In troublemaking, ang tao po ay napaka, anong tawag na rin? Eksperto sa ganyan. Talagang yung mga tahimik na sitwasyon, pwedeng guluhin. Yung maayos na ugnayan, pwedeng magkaroon ng conflict. Pwedeng gatungan yung mga simpleng bagay kaya nag-escalate. Yan po. Pero ang point ng Panginoon, ibahin natin. No? Gusto mong ikaw ay pagpalain at makuha mo yung biyaya ng Panginoon at yung kanyang favor, you have to be a peacemaker. Ano ba ang peacemaker? Tagapagdala ng kapayapaan o tagapagdala ng pagkakasundo. No? So, yun po yung ating gustong tingnan. It's actually written sa Matthew 5 verse 9. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. No? Now, yung Sermon on the Mount, yung Beatitudes, no, is about being blessed. Kaya nga Beatus, di ba? Yun yung term for being blessed. Alam natin, it's a state of life, having the favor of God in your life, no, in your condition. Hindi lang yan yung pagkukuha o pag-acquire ng mga material possessions. Ang pinapakita dito, kung tayo po ay gustong maglingkod sa Panginoon, ay meron po siyang hinahanap. And remember, ang daming mga sumasama at sumusunod sa Panginoon during the time that he was ministering. Iba-iba yung dahilan. May gustong makapanood ng spectacle. Bakit? Siyempre, alam nila, miracle worker si Jesus, no? Meron naman gusto sigurong makakain. Bakit? May mga instances, he fed thousands. Meron din, na siyempre, may hunger din spiritually. They would like to listen to him teach. And yun ay isa sa mga, ano nga eh, talagang hinahabol din ng mga tao to learn from Jesus. Pero gustong linawin ng Panginoon, yung pagsunod nyo sa akin should be purposeful. At yun nga, kung sino daw ang gustong maging follower ni Jesus. No? Ito yung mga panuntunan na kanyang sinet. And isa doon, yun nga, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Pero yung peacemaking dito, I think meron siyang at least dalawang application. Yung typical nating alam, merong in conflict na dalawang grupo ng tao kasi at least, di ba, takes two parties to be in conflict. No? Walang nag-aaway mag-isa. Kung may nakita kayo nag-aaway mag-isa, medyo iba po yun. Pero ang meron ay dalawang grupo, dalawang tao na pwedeng merong hindi pagkakaunawaan. Meron pong intention, magandihan, at marami pang kadahilanan kung bakit yung conflict ay nag-exist. Ang gusto ng Panginoon ay mayroong papagitna at makatutulong kung paanong mapapahupa yung tension at magkaroon ng opportunity na maka-reach out, no? At maiayos yung conflict na yan. Bakit siyang importante? Well, kasi ang tao, expert sa ano eh, pagpapalaki ng problema. Di ba naalala nyo, mga, I think, 2 years ago or last year natin diniscuss yung about yun sa conflict. Pag meron daw spark, ano ang iyong ibubuhos? Tubig? O gasoline? Di ba? Pagka tubig, mapapahupa mo yung possibility ng sunog. Pag binuhusan mo ng gasolina, maglalagablab yan. At yun nga, yung buyo, kampihan, mga pasabi, chismis, mga backstabbing, malice. Bottom line, may malice ang tao. Kaya po lalong nagiging masama ang kondisyon ng mga relationship. Pero ang gusto ng Panginoon ay merong mga tao na may magagawa para sa halip na ito ay magkaroon nga ng ganong pag-escalate, umayos, pumayapa, at maging somehow settled ang mga kaguluhan sa buhay ng tao. Hindi naman sa ito'y totally mawawala, pero may mga gagawa ng paraan para ito ay i-de-escalate at magkaroon ng, sabi nga, pamamaraan na yung walls ay pabababain and then bridges will be built para magkaroon uli ng ugnayan ng mga tao. Pero ito maganda sinabi ni Billy Graham, to be a peacemaker, you must know the peace giver. So, which brings us to the second qualification of a peacemaker. Ang isa pa sa mga tinuturo ng Panginoong Jesus related din sa mga in-emphasize, for example, nila Apostle Paul, ay may conflict ang tao at ang Diyos because of sin. Tayo ang offender, ang Diyos ang na-offend. Pero ang gusto ng Panginoon, ilapit yung kanyang sarili sa atin at yung mga tao ay lumapit sa kanya. Tayo, if we have realized our offense at nagkaroon na ng pag-aayos ng relationship sa Diyos through His Son, Jesus Christ. Di ba magiging miyembro ka na ng kanyang pamilya? So, ngayon, meron kang isa pang pwedeng gawin. Yung mga taong naliligaw ng landas, di ba? Kaya nga ang goal ng Panginoon is to seek and save the lost. Yung kanilang conflict sa Diyos, yung kanilang paglayo sa Diyos, dapat may mag-bridge para dalhin sila sa paglapit sa Panginoon and eventually magkaroon din ng relationship sa Kanya. Peacemaking din yun. At yung idea na yun is covered dito sa sinasabing, blessed are the peacemaker. So, ang sinasabi doon is almost like evangelism. Yun siya. Na ikaw ay magtuturo sa tao, magpa-plant ng seed, para yung tao na yun ay magkaroon ng chance to connect with God. No? Now, remember, bakit mahalaga itong sinabi ni Billy Graham to be a peacemaker? You must know the peace giver. Kasi yun nga, paano ba napipigilan ng tao yung malis sa kanyang buhay? May mga ilang time sessions no, na sinasabi natin, bakit nga ba nagkakaroon ng mga problema sa relationship? At naglalayo ang loob, mayroong proud, may arrogant, di ba? At yung behavior na yun, yung minsan mayroong mga abuse, mayroong nang lalait, yan. At meron naman, no, nagpapahatid ng masamang balita, gossip, mga talebearers, no, gumagawa ng kwento para magka-conflict yung mga tao. Meron naman parang crab mentality, may umaakit, gustong batakin pababa. That's basically how people are. That's why conflict is really prominent. Imagine mo, last year, di ba ang word for the year ng nagsisirculate, ano daw ba yun? Parang hate bait ba or rage bait? Yun, gagalitin yung tao. Now imagine, agitated na tayo. No? At pagka ang mga tao ay gigil na, at inis na, galit na, at talagang pag nagsama-sama, di matindi ang nagiging manifestation. May violence, at meron talagang mga, kung tawagin natin, negative impact at effect. No? Kaya dito nga, pag yung tao ay nakipag-ayos na sa Diyos, kailangan niyang mag-mature. Mag-mature yung kanyang outlook. Mag-mature yung kanyang puso. Kasi kailangan yun para ikaw ay maging tagapamagitan. Meron kang concern sa iba, di ba? Hindi lang yung nangingialam ka. Hindi yun. Gusto mo na ikaw ay makatulong. Yan, mahalaga yun nandun din yung iyong desire na hindi masyadong toxic ang mga interactions or relationship, di ba? At lalong-lalo na kung ito yung may kinalaman sa evangelism, gusto mo yung tao magkaroon din ng eternal life. So, yan siya, no? Pero bago mo maibigay ang isang bagay na ganyan, kailangan naiintindihan mo siya. At kailangan taglay mo rin no? sa iyong buhay, yung mga elementong needed about it. Now, in relation to the Sermon on the Mount, it was spoken by Jesus on a mountain in Galilee to his disciples and a large crowd. No? So, yun nga, yung mga alagad niya, they have to continually learn from Jesus. At makita nila na yung kanilang pagsama sa kanya ay hindi lang for display purposes. Hindi lang sila for helps purposes. They have to learn. No? Hindi lang matutunan yung principles. They have to learn to practice and apply yung teaching ng Panginoon. Kasi pag sila ay send out na, dala-dala nila yun Yun ang kanilang gagamitin, di ba? That they will be going to regions, no? Kaya iniisip ko nga, isa sa mga naging malaking conflict, if you read the Book of Acts, ang pagtulong ng mga Jewish Christians at pag-abot sa mga Gentile territories, no? Minsan merong, katawagin natin, pag-atubilik. Kaya yung Acts chapter 10, yung nakita niyo yung vision ni Peter na nilatag ng Panginoon sa isang mantel, yung maraming mga hayop na unclean, pero sabi ng Panginoon, eat. No, hindi naman sa pagkain yun. Eh, may kinalaman yun sa ginugusto ng Panginoong Diyos na si Peter ay magkaroon ng opportunity to minister to a Gentile. So yun po yung idea. No? Very important. No? Kailangan matutunan niyang umabot ng mga taong higit doon sa kanyang comfortability. Hindi lang yung kalahi niya o kauri niya, kundi yung iba pa. No? Kasi yung kanilang magiging context ng pag-minister ay the world. No? Hindi naman yung maliit na grupo lang sa Israel. No? Malawak. Yeah, you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the different parts of the world. So, yun yung ano, intention ng Panginoon. They have to learn it. No? They have to learn the love of God. Kaya for God so loved the world. Di ba? Napakahalaga nun eh. At sila rin, of course, kailangan din nilang sa kanilang pag-evangelize. Hindi lang alam nila yung sasabihin gospel. Of course, very important yun. Yun yung message eh. Pero the messenger should have yung tinatawag nating benevolence. No? Pagnanais talaga na tumulong. Alam doon yung mercy, yung compassion, yung heart for service. No? Mahalagang bagay yan. And of course, the larger crowd, gusto rin ng Panginoon, natutunan nila ito. Na ang pagsunod sa kanya ay hindi lang for a moment at hindi lang ito for a fanciful parang learning experience. It has to be something that they learn, they practice, and they continually do. At ito nga yung application, being peacemakers. No? So it serves as a core guide for Christian ethics, character, and behavior. No? Yung pagiging tagapamagitan sa ikapapayapa, yan, haba pagka tinagalog, no? Say you have to parang capture the essence ng peacemaking eh. Pero ano ba yung Christian ethics? Ano yung tama at mali? Ano yung panuntunan ng katanggap-tanggap sa Diyos at hindi? Alam nyo, mahalaga yun sa pamumuhay natin sa pananampalataya. You don't just give to the Lord what you think you would like to give. You give to Him what He's asking for. Very important yun. No? At minsan nga may nagtatanong, anong patunay niyan? Kasi di ba typically we just gusto lang natin ibigay sa Panginoon yung mga naisipan lang natin ibigay and we're thinking okay na yun. Eh baka hindi yan ang hinihingi, baka hindi sa standard at level na kanyang inaasahan. No? Merong panuntunan ng Panginoon eh. Sa tithing, may percentage, ratio and proportion yun eh. Pagka nagbibigay din tayo sa kanya, di ba? We don't give to the Lord that anything that costs nothing, no? With value and worth. Kasi worship yan eh. And worship in the Bible is accurate. No? Remember, Cain and Abel, may hinihingi ang Panginoon burnt offering. Anong binigay nung ni Cain? Halaman. Siyempre, na-reject. Ang binigay naman ni Abel ay yung hayop. And it was accepted. So, kaya nga sabi ng Panginoon kay Cain, if you did what was right, wouldn't you be accepted as well? No? So, may kinalaman yun sa kanyang inakala. Pero again, sa pamumuhay natin sa Panginoon, it has to be in connection to His standards at kung yung kanyang hinahanap at hinihingi. Yun ang ating tugunan. Pangalawa, character. Dinedevelop tayo ng Diyos eh. Kung paano may potential tayo for malice, pwede rin tayo maging instrument ng Panginoon. It depends sa ating pagkatuto, pag-a-apply, at immersion dun sa kanyang mga katuwiran. No? Bakit mahalaga yung ma-immerse tayo dun? Kasi nga, yung influences na nasa ating palibot, mga influencers na ating nami-meet, pag yan ay okay, di syempre, yung impact sa atin will be positive. Kaya lang, maraming hindi okay. Kaya ang nagiging impact sa atin ay hindi rin kagandaan. At yun ang nag-multiply, namamagnify din. Kaya tingnan mo, ang gulo-gulo ng mundo. Parang ang mundo ngayon, maaligaga. Ayan. Pero ang gusto ng Panginoon is that we have to develop our character. And yung sa peacemaking, it basically looks at yung ano yung makabubuti. Di ba? Ano yung maganda? Ano yung totoo? Doon pumapasok yun. Bago mo may pagkasundo ang people or parties in conflict, very important yung mga categories na nabanggit natin kanina. And also behavior. Ano ba ang aking magiging role at purpose dito sa buhay? Nagagatong ba ako ng gulo? Di ba? Taga-inis ba ako ng tao? Taga-sira ba ako ng reputasyon? Isipin mo yun, no? Isa isipin natin, sobra naman. May ganun ba? Yes.

hindi nyo napapansin. Yung mga palabas, yung conflict ang hinahayat, kahit nga sa mga balita eh. Parang yan ang ginugusto ng tao, parang kampihan, away. Sino mas magaling, mananaig, ako talaga napapahigo tayo ng ganyan. Pagka ang mundo ay tinignan mo na ngayon, very ano na, parang close to explosion, parang sasabog. Sobrang tindi ng tension, no? Yan po. Pero ang gusto ng Panginoon ay kaayusan, di ba? And of course, yung kanya mga teaching na ito would help. At yun nga, eh, siyempre, yung magdadala nito ay mga tao who should also live up to that. Madaling magsabi sa iba, pero paano mo iintindihin at tatanggapin? At di ba, paano mo rin ituturo? Very important. At yun nga ang ninanais ng Panginoon. So, itong papapaunawa na ito about blessed are the peacemakers, for they shall be known as God's children. So, yun po ay napakahalagang bahagi. Well, tingnan muna natin ito, no? At dito muna natin tatapusin for this particular episode. Bukas natin, araw ng Linggo, tatapusin. Ang sabi, ang peacemaking, there's a choice. Are you going to be active or passive? No? A peacemaker actively steps into conflict to build bridges. Siyempre, kinoconsider mo rin yung sensibility ng pagpasok mo doon. Hindi kayong basta na lang papasok doon sa conflict. Baka ang ending, pag hindi ka prepared, hindi tama yung heart mo, hindi ka equipped, you bring, sabi nga natin eh, yung hindi maayos na pakikitungo, pwede mangyari, lumaki yung tension. Ang ending, nakasama ka dun sa conflict, di ba? Kailangan din dito talagang may wisdom. And of course, yun nga yung equipping ng Panginoon. Ano yung equip mo? Prayer. Panalangin mo na sarili mo at maging yung mga parties in conflict. Di ka lang basta susugo doon at hindi mo naiintindihan yan ang iyari. Ano yung pinaka-background ng conflict. Di mo alam kung sasabihin at gagawin mo. Singit ka lang doon. Ayan. Gulo yan. Ang ending sa halip na nakatulong, baka napasama pa. Ang active is that you also read the word. Kailangan equip ka rin ang wisdom coming from God so that when you converse, you discuss with people, may idea ka kung paano matutulungan sila. At minsan kasi yung pagtango natin, minsan kumampi tayo sa isa without realizing may point yung kabila. Ang hirap. Actually, hindi madaling maging go-between. Hindi madali. So basketball lang yung referee, laging nabiberate, may kinakampihan yung kabila, sinasabi, kinakampihan yung kabila, yung kabila sabi, kinakampihan yung kabila, na-imagine mo. With conflicting parties, and you will be in the middle to be the arbiter, and hindi mo madali. Pero, yun nga, you would like to help. Kailangan din, may preparation ka dyan. Now, unlike a passive peacekeeper who just avoids trouble, madali kasing iwas ka na lang, totoo naman. Lesser problems. And then of course, lesser din yung, ano mo, yung stress mo. Totoo naman. Pero lesser din yung impact mo. Tatandaan mo yun. Lesser trouble, lesser stress. Kaya lang, bottom line, may hinahanap din sa atin. Yung impact natin ay dapat maramdaman. So yun ang point ng Panginoon. So James 3:18. And those who are peacemakers will plant seeds of peace and reap a harvest of righteousness. So ano yung itatanim natin sa buhay ng mga tao? Unawa, no? Pag di na kakaintindihan, pwede mong banggitan na baka pwede manahimik muna, no? Parang magre-recommend ka. May mga pagkakataong structure. Baka may inam. Pag-isipan nyo muna and then mag-meet tayo. At sabihin ninyo, okay, yung marunong kang mag-ano, bigay ng panahon para magsalita at makinig ang bawat isa. And then, ano yung gusto mong dulo nito? Kung magkakasundo, iintindihin mo rin hanggang anong level o anong levels ang simula ng pagkakasundo. And may mga times, baka hanggang dun lang ang iyong coaching o yung iyong presence dun sa ganung conflict. Pero ang kagandahan, you're actually planting seeds of peace. Diba? Gumagawa ka ng hakbangin para somehow in the siguro

0: come un po' proceed nato in the future, you will see something growing. At nga, pag may mature sila, in time, nagkaroon ng consideration sa mga dapat gawin. Merong point na, oh, nga, yung good sense would be remembered. Yung good advice will be instilled. And then baka magkaroon ng chance for betterment ng relationship at yung pag-de-escalate ng conflict. So, yan muna. Ano po? At marami pa tayong magandang tatahakin in connection to Blessed Are the Peacemakers. So, paalala po na ating programa, sa bawat pangangailangan sa buhay ng tao, ang salita po ng Diyos, laging konektado.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado! Konektado!

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Pare, parenting and relationship enhancement.
3: Blessed weekend po mga kapatid. Kayo po ay nakikinig sa programang Pare or Parenting and Relationship Enhancement. At narito na naman po ang inyong mga pare, ang inyong lingkod, paring Jebo Banzuelo. Kasama po, naku, naka-video tayo ngayon, paring Pastor Mark.
4: Blessed weekend mga pare, blessed weekend paring Jebo, blessed weekend paring Allison.
3: Yeah, so blessed weekend paring Allison.
5: Isang mapagpalang araw po sa bawat isa, malugod po kami maglilingkod sa inyo sa pamagitan po ng programang ito.
3: Ayan, so tayo po ay nagpapasalamat muli sa pagkakataon at syempre sa technology na meron tayo, mm-hmm. no? So imagine mo, dati radio lang, ngayon radio TV, mm-hmm. yan. At medyo nabalik tayo sa dating studio, no? Tumalino na tayo dati.
4: Parang nalimot na konti, no?
3: Ginagamit po kasi yung studio sa Walang ganon. Naman natin kasi nung ginamit natin yun. Parang nakakatalino. Pero ito, may kape naman tayo ngayon. So, natalino pa rin tayo ngayon. So, muli tayo po ay nandito sa ating programa at sa mga ngayon lang nakasubaybay, ang programang pare po ay merong hangarin na magturo mm-hmm. about fatherhood. No? Yeah. At yan po ay hindi naman exclusive lang sa mga kalalakihan, mm-hmm. kundi kailangan nating tingnan ang pamilya bilang isang unit, no, isang team. Mm-hmm.
5: Yeah.
3: Na kumbaga sa basketball, ang lagi nga nating paliwanag, eh, kahit mahusay kang mag-shoot, mm-hmm. kung hindi ka naman papasahan at iseset up ng maganda, mm-hmm. eh, hindi rin lalabas yung talagang kakayahan mo.
5: Mm-hmm.
3: So it's all about trusting each other, helping each other.
5: Mm-hmm.
3: At paminsan, yan din ang isang challenge, lalong-lalo na pag kami mga trainings tayong ginagawa.
5: Mm-hmm.
3: May mga tatay na gusto nila ng change,
5: mm-hmm.
3: no? Kaso pag-uwi sa bahay, dahil hindi na intindihan ang mga family members yung change o yung direction ng change, eh minsan po ay parang nagkakaroon ng setback. No? Mm-hmm. Kasi parang feeling mo, gusto mong sumulong pero walang kasama.
5: Yeah.
3: So kaya napakahalaga po na kung tingin nyo eh pangtatay pala yan eh bibili muna kayo ng banana cue, magmimerienda at babalik na lang pagtapos na kami. Wag po.
5: Mm-hmm.
3: Pwede naman kayong kumain ng banana cue diyan.
5: Ayan.
3: Nakikinig o nanonood, no? At ang layunin nga natin dito, matuto mm-hmm. pang lalo.
5: Mm-hmm.
3: So para po sa kaliwanagan din ng bawat isa, ang pare ay galing po sa The World Needs a Father,
5: mm-hmm.
3: isang training movement. At kung gusto niyo pong maunawaan pa ang aming layunin,
5: mm-hmm.
3: pwede niyo pong puntahan sa The World Needs a Father Philippines Facebook page. At naroon po yung mga updates natin o kaya itong programa from time to time na po-post din po natin. At kung may mga future trainings or if you want to organize a training and gusto nyo mag-communicate, you can reach out to us at The World Needs a Father Philippines Facebook page mm-hmm. o kaya naman sa theworldneedsafather.com.
5: Mm-hmm.
3: Yan po yung website. You can go to the country na list and then look for Philippines, syempre.
5: Mm-hmm.
3: At pwede nyo po kami i-reach out din doon. At mm-hmm. kami naman po ay narito para kayo rin po ay tulungan sa inyong mga training needs or if you want to learn about the movement.
5: Mm-mm.
3: So, last time ay nag-umpisa tayo tungkol sa accountability.
5: Yeah.
3: Actually, ito ay isang recurring mm-hmm. theme, no? Nag-aaralan natin paulit-ulit. And bakit kailangan ulit-ulitin? Kasi po, alam natin na una yung level ng kaalaman,
5: mm-hmm.
3: kailangan maging handa yung isip natin, maintindihan ano mm-hmm. ba yung accountability, ano yung kailangan para mangyari ito, ano yung benefits ng accountability.
5: Yeah.
3: And then of course, from knowing o yung kaalaman, paano siya magiging kasanayan? No?
5: Yeah.
3: Magiging parte na ng everyday life natin. Kasi ibang level din yun eh. And then of course, bukod doon, kailangan din natin ng kasamahan.
5: Mm-hmm.
3: So, pag hindi malinaw sa'yo, ang landas na gusto mong tahakin mm-hmm. o tinatahak mo, eh, mahirap maghanap ng tamang kasamahan. Eh.
5: Yeah.
3: Kaya lagi kong ginagamit na ilustrasyon, kahit tayo,
5: mm-mm.
3: ba't ba tayo nagkatagpo-tagpo ng landas?
5: Di bakit nga ba?
3: Oo, hindi naman dahil nagpunta tayo sa gathering ng mga pogi.
4: Uh, akala ko yun ang...
3: Hindi, mali ba yun yung napuntaan natin.
5: Yun ang unang intention. Yun ang unang intention. Wala lang itang pogi.
4: Puro po. Kaso na yun, ngayon ko talaga loko na, mga. Kaso na nakita ko kayo, ay, mali pa na.
3: Mali-benyo.
5: Hindi pa rin sabahan ng pogi.
3: Mali pa rin napuntaan namin. So anyway, nakita kami. Hindi, seriously po. Kami po ay hindi talaga magkakakilala before. So nagkakilala-kilala lang kami through the world needs a father. Mm-hmm. And from there, nag-journey na through the years. No? Mahaba-haba na rin mga paglalakbay. Marami na kami pinagsamahan. Mm-hmm. At nakakatuwa kasi yung journey na ito, we don't see it na parang isang bagay lang na because we attended a seminar hanggang dun lang until naging magkakaibigan na nga kami. At ito na nga, pagka maalis si Allison, may pasalubong na sa amin. Grabe, ganun na kami ka-close. Pwede na namin ibigay yung wish list namin sa kanya kung ano yung mga papasalubong. At hindi na kami nahihiya. Huwag lang malaman ni misis niya na nabawasan yung budget. So anyway, yan po yung journey. Kaya kung hindi maliwanag yung goal, siyempre, kahit sino na lang eh. Minsan, you invite people in your life na dahil kapitbahay mo, dahil klase mo nung araw, wala namang masama doon.
5: Yeah.
3: Kaya lang, ibang usapan din kasi yung iisa yung goal,
5: yeah,
3: tapos you share the same values. Mm-hmm. So the more you get together, mas na enhance no yung journey na yon. Mm-hmm. Dahil nakikita mo na ito yung future na gusto mo, and these are the people that you need on that journey. Mm. So, ang pinag-uusapan doon, hindi yung gusto mo lang sila, kundi kailangan mo sila. No? Kailangan mo sila. At ganyan naman talaga sa accountability. Imagine, ha? May mga kaibigan kayo, siguro naging kaibigan nyo dahil sa pickleball. So, kalahati ng tao sa barangay ko, kilala mo. May mga kaibigan kayo dahil naging kaklase nyo.
5: Yeah.
3: Marahil yung iba dahil kapitbahay nyo or maybe same hobbies. So, why not, no? Magkaroon kayo ng kaibigan na base dun sa ano yung values na gusto mong i-embrace.
5: Yeah.
3: At yan talaga ang gusto mong maging parte ng buhay mo at maging parte ng journey mo kasama ang iyong pamilya moving forward. So, yan naman po yan. So, ngayon, dito po sa ating pag-uusapan ay ano ba yung areas na kailangan natin ng accountability. Kasi very general to eh. Pag sinabing accountability, para bang ang lawak-lawak. So usually, no, hindi naman ito limited sa mga babanggitin natin. Pero usually, anong mga areas kailangan ng accountability? Parin Pastor Mark, maybe you can give some examples.
4: Bilang isang lalaki, meron kasi tayong unique set of mga areas that we need to improve. Eh.
5: Yeah.
4: So, unang-una, pangunahin, di ba? Kung ikaw ay isang Kristiyano, yung spiritual life mo, di ba? Yung relasyon mo sa Panginoon. So, you need accountability in that area. Pangalawa, kung ikaw ay may asawa, sa iyong marriage, di ba? Yung to keep you accountable bilang isang husband. And then, pangatlo, bilang kung may mga anak kayo, bilang isang tatay. And then, bilang isang lalaki, ang importante yung iyong yung sexual purity. Mm-hmm. Diba? Kasi importante yun eh. Na, aminin po natin, di ba? Yan ang isang major weakness ng mga lalaki. Mm-hmm. In fact, may nagsabi sa mga kasama ko mga pastor, di ba? Pag ang tawag sila yung tatlong G. Mm-hmm. Di ba? Yung isa doon, yung isang G doon. Girls, di ba?
3: Girls.
4: Pero sa panahon ngayon, actually, minsan, kailangan maging seryoso tayo, hindi lang girls, pati guys.
3: No, guys?
5: G pa rin.
4: Pwede. Kasi sa panahon ngayon, di ba, may mga...
5: Ang gulo-gulo na ng mundo.
4: Hindi mo alam na yung ang struggle pala nung kaibigan mong lalaki ay same-sex relationship. I mean, it's possible, di ba?
3: At saka nangyayari.
4: Oo, nangyayari yun eh. So, yung G, pwedeng girls, pwedeng guys. And wag naman natin masamaan yun kasi... siyempre, yun ang realidad natin eh. Yun ang katotohanan eh. Tapos, panglima, yung finances, di ba? Paano mo ginagamit yung pera mo? May utang ka ba? And then, of course, yung iyong character, di ba? Yung pang-araw-araw na behavior mo. So, yun yung mga, yung anim na bagay na kailangan na natin ang accountability.
5: Pwede siguro natin na paring Jebo, paring Mark, no, isa-isahin din, no, ang, yeah, ang mga bagay na ito. Kasi I think itong mga areas na to, it's not only meant to be mentioned, no, sa ating pong mga tagapakinig, kundi maisa-isa po natin anong mga bahagi nito ang mahalaga sa atin. Kasi kung mapapansin po ninyo, kapag in-embrace niyakap po natin itong accountability or pananagutan, we're actually moving from good intentions. Alam mo yung may good intention ka na oh, tama nga, no, gusto ko magbago, gusto ko ayusin ang buhay ko from now on. So we like to move from good intentions to responsible action. Na meron talaga tayong action na gagawin and we will like to be held accountable on it, no? So, umpisan natin dito sa spiritual life. Kapag nais talaga natin lumago sa Panginoon, kumusta ang aking paglakad sa Panginoon, di ba? Anong mga bagay na that keeps me distracted, no, from my walk with God? Naku, pag sinabi nating distractions, ang dami niyan, no?
4: Marami.
5: Oo, mula sa mga Netflix, kaya hindi nakakapagbasa ng Bible, hanggang sa mga sa cellphone na yung notifications keeps on ringing, di ba? Eh, itong mga bagay na ito, are distracting us from our walk with God, eh. Kung hindi po tayo magiging careful. Maalala ko pa po noon, nung when I was still growing up, sumasama po ako sa ano, sa aming pong pastor sa mga Bible studies, eh. Yung mga Bible studies nun, usually ang oras nasa mga 6:30, eh. Kasi 5 o'clock from the office, aalis na sila. Sinasama ko yung pastor, 6:30, nandun na kami. Nandun na rin yung empleyado, nandun na rin yung mga nanay, tita, ganyan, nakapag-Bible study na, no? Pero ngayon, yung mga distractions ngayon, yung mga telesinibaw, telenovela, no? Kasi pagkatapos ng balita, 7:30, tuloy-tuloy na yun, eh. Kaya pag sinabi mong magba-Bible study tayo, ay, wala kaming panahon, pastor. Kahit online na nga lang, eh, no? Baya online, hindi na nga napagbibigyan. Kasi nga, marami na pong distractions. Kaya, maganda po pag hinimay-himay talaga natin. Sabi nga natin, good intentions to responsible action. So, meron po tayong action na gagawin, no? When it comes to spiritual interest. Halimbawa, am I praying, di ba? Madali naman sabihin ako, nananalangin ako tuwing kumakain, di ba? Pero that's all, no? Pero,
4: three times a day.
5: Yeah. Pero, ang prayer kasi, it's a way of life, eh, no? Kaya kapag pinag-usapan natin itong spiritual interest or spiritual life, eh, talagang we can expand this, eh, in how we can really be accountable to another person.
3: Yan. Yeah, no. At saka, syempre, pundasyon yan, eh, spiritual life, eh. Pagka yan ay humina, everything else collapses, no?
5: Yeah.
3: Kasi yung ating stewardship, yung motivation mo for doing the right thing, di ba? Kasi ultimately, dyan talaga babagsak yan, eh. Kaya pag humina ang iyong spiritual life, parang yung pinaka-pundasyon ng rason kung bakit mo ginagawa ang isang bagay, eh, apektado rin. So, mayayanig din lahat. Kaya pansinin mo sa Bible, di ba? Halimbawa, sinabi doon na husbands, love your wives as Christ loved the church. And then wives, submit to your husbands as unto the Lord. Children, obey your parents in the Lord. So, ang idea po doon is, hindi ito emosyon lang, eh. Kasi may mga times talaga na hindi madali ang magpasakop o magmahal o sumunod. Pero again, ang pinakapundasyon is as unto the Lord, in the Lord, no? And then as Christ loved the church. So ibig sabihin talagang babalik at babalik ka na ang motivation mo in times na madali gawin yon or mahirap is the spiritual life.
4: Yeah, yeah.
3: In other words, you don't do it because they deserve it. Because time will come. Baka may ginawang nakakasakit sa'yo, and you feel they don't deserve it. But we do it because the Lord demands it.
5: Yeah.
3: So kaya talagang yung spiritual foundation napakahalaga. At pagdating sa spiritual life, dahil pinag-uusapan dyan ay hindi lang naman yung pagbabasa, but really the health ng ating spiritual life. Hindi siya isang bagay na, halimbawa nag-skip ka ng pagbabasa kahapon, tapos bumalik ka ngayon, na para bang ang dating, eh, bigla siyang mawawala, bigla siyang babalik. It's not something you just regain instantly. Eh. No? Dahil nga, parang halimbawa, kayong mag-asawa, kunwari, nagkatampuhan kayo, hindi naman yan parang biglang automatic balik sa normal. Eh. Yeah? So, it takes time. So, ganun din naman sa spiritual life. Ang isang palagi kong naalala sa consistency, yung naalala ko nung na-brain surgery ako the first time, eh, nag-shoot up yung aking blood pressure, no? Mm-hmm. At ang sabi nga ng doktor, mabuti na lang at ikaw ay umiinom ng maintenance. Mm-hmm. Sabi niya, yung through the years na pag-inom mo na yon, eh, leads to this time na kaya hindi siya pumalo ng sobra-sobra because of the regular intake of this maintenance medicine through the years. Mm-hmm. So hindi yung tipong may naramdaman ka ngayon, inom ka ngayon, bukas epektibo na kagad. Talagang the accumulation of these things simula pa noon, no? So ganun din sa spiritual life. Hindi siya isang bagay na okay, isang basa, balik sa dati or regain. It's really something na kailangan nating protektahan.
6: Yeah.
3: And ito isang bagay na kinakailangan nating bantayan dahil ang paglayo sa Panginoon, hindi naman yan yung ano eh. Usually, ang tingin ng iba, biglang nag-backslide. Eh, no? Pero maganda yung sinabi ng isang author na hindi naman, pag nag-backslide tayo, hindi naman yan yung isang biglang from okay na okay, biglang nalayo. Usually, maraming mga, sabi nga, maliliit na aksyon or kapabayaan. And then, pagka nagka-problema na, yun ay, kumbaga, hindi siya nangyari instantly. Merong mga nangyayari na, na napapabayaan natin that led to that downfall.
6: Yeah.
3: At yun ang pinakamahirap doon. Kasi pag umabot na tayo na ang consequence ay medyo mabigat na, and then, magkikreate na siyempre ng maraming problema yung para sa atin. Kaya yung sunod-sunod na yan, yung bawa, yung marriage is also affected, no? By the way, talking about marriage, pag sinabi nating accountability in marriage, Pastor Mark, is it just between the husband and the wife? Or kasama ba yung pamilya? At saka, who can be involved in this accountability for marriage?
6: Well, yung accountability, well, pinag-usapan natin yung accountability with fellow men, di ba? Pwedeng ganun, yung accountability with a fellow trusted partner, di ba? That's one, di ba? Na, kasi nabanggit ko nung previous episode natin na ang kailangan you share the same values. So, siyempre, yung accountability partner mo, siyempre, siya rin, he values marriage, di ba? And then you make a commitment, di ba? And in the accountability process, ano siya eh? Ang maganda sa accountability process, yung ako mismo, nagko-commit ako sa marriage ko.
3: Yeah.
6: So, sabihin ng partner ko, para lang maunawa naman ang kapakinig natin, nanonood sa atin, di ba? How does it go? So, sabihin ko, parang Jaybo, ano sa tingin mo, how can you improve in your marriage? Tapos, example, sabihin ni parang Jaybo, magko-commit ako na i-date ko yung misis ko once a week, di ba? So, okay. So, in other words, nanggaling sa'yo yun, hindi man sa akin eh. And then, therefore, sabi, can I keep you accountable on that? So, ganun, di ba? Parang yun yung style ng accountability. So, sa yun yung sa kapwa lalaki na tinutulungan ko. And of course, di ba, pag nag-marriage, pag nag-date kayo, maganda yung hindi lang nanood kayo ng sine, di ba, maganda nga, may set of questions kayo eh. Di ba? Kasi minsan yung may mga lalaki, kung nag-date kami, yun, ginawa yun kami sine. Nag-usap pa kayo, hindi. Eh, spider mga pinanood ko eh, ganda-ganda eh. Ayokong kakausapin yung asawa ko. Eh, hindi date yun eh, di ba? Yung in other words, yung date, yung kakain kayo, tapos maganda, may set of questions kayo na pag-uusapan about your marriage, yung mga ganun. So yun, yun yung isang aspect. Another, pwede rin naman kayong mag-asawa. Diba? Yung accountability nyo sa marriage nyo. Diba? And questions sa pwede nyo tanongin sa kapwa-asawa mo is, kunyari, sabihin ko sa asawa ko, how can I improve, diba, as your husband? Or have I hurt you this past week? Diba? Kasi yun ang magandang tanongin sa mag-asawa eh. So one is yung kaibigan mo lalaki, di ba, to keep you accountable to your commitments to your wife. And then maganda rin kayo rin mag-asawa, di ba, you ask your wife how paano ba kita nasaktan ba kita, di ba, or
3: so isang libo paano ka nag-date pa rin.
6: Yung nga naglabas na
5: listahan, hindi pala one page yan.
6: Yun nga maganda, lalo na kung nag-date kayo every week.
3: Ayun.
6: Kasi imagine mo, kung hindi kayo nag-date,
3: accumulated.
6: No? Isang buwan. Sinabi ng kaibigan mo, pare, date mo naman yung misis mo. Hindi nag-date ka. eh last year mo huling dinate yung asawa mo. Sabihin mo, how have I hurt you? Ang haba nung distansya nun. Kasi na ina-accumulate yun, di ba?
3: Ang intro, nung araw.
6: Last year.
5: Paling Mark, sa akin, no, paling Jebo, dalawang bagay when it comes to accountability sa marriage. Meron akong naalala na isang pagkakataon. We were already teaching, no, sa The World Needs a Father, nagpa-facilitate na tayo ng module nito. Sa aspeto ng communication, so tinanong ko siya, say ko, how is my listening? Diba? Kasi maraming mga sinasabi ang asawa, ganyan. So sabi ko, from 0 to 5, gradean mo naman ako. Minsan yung mga grade na yun, nakakatakot eh.
3: So from, mo ha?
5: Oo. So from 0 to 5, para na kumalala ko, para ang grade ko, 1. So, grabe naman, kako. Ang baba mo naman mag-grade, kako. Ang baba mo naman, kako, mag-grade. Isipin mo, nagtuturo na kami, nagpa-facilitate na ako, ang grade ko sa listening, 1. Grabe naman. Tanong mo kung saan galing. Sabi mo, 0. Hindi eh. Sa akin, negative eh. Oo, di ba? Kung minsan, mas mabilis akong sumagot, magbigay ng solusyon, kaysa pakinggan muna. No? So, yung mga bagay na ito, no, pag sinabi natin accountability, first, I can be held accountable sa in respect to my wife. Accountable ako sa Mrs. ko pagdating sa mga domestic responsibilities, yeah, di ba? At siguro pwede ko na rin sabihin dito sa mga pare natin dito, no? I am certainly sure kapag meron akong hindi magandang ginawa sa asawa ko, that my wife can call si Paring Jebo.
3: Friends na kami sa Facebook.
5: Oo.
6: Ilang beses ka ba tinawagan ni Alin?
5: Wala pa. Tapos ngayon, alam niya, kasama ko na dito si Paring Mark.
3: Oo. Oh. Yari.
5: Tatawagan dito si Paring Mark. Kaya,
6: ma-message nga si Alin.
5: Hindi lang po sila ito, no, kundi pati yung mga iba pong makasama namin na kasama ko po, mga kaibigan din namin na, ni Alet na common friends. Ganun po yung samahan eh. Umabot na po kami sa puntong yun and something na kinatutuwa ko sapagkat alam ko when the time comes, I won't be judged, but at the same time, I would also be handled properly kapag meron akong hindi magandang nagawa. Because, alam niyo po, di ba, sinasabi nga kapag nagtuturo ka nga, nagpa-facilitate ka ng something, malaking responsibilidad, pero malaki din po ang accountability ko rin po. Kaya nangangailangan po ako noon. At ang bawat isa sa atin, regardless kung anong ginagawa natin sa buhay, because being a father, being a parent is also a huge responsibility. Kaya malaki din po yung ating accountability being a parent. Kaya pinag-uusapan po natin ang mga bagay nito. Spiritual life and now sa ating marriage, yung topic. So, what else can be held accountable in respect to sa aspeto po ng pag-asawa?
3: Yeah. Naalala ko, no? Kailangan po nating magbago din ang mindset kasi usually, ang gusto nating i-project is an image na perfect eh. Yeah. Ideal. Mm-hmm. Pero yun nga eh, hindi naman kami nandito to project an image of what is ideal. Mm-hmm. Dahil maayos kami, hindi po. Mm-hmm. Paulit-ulit yung naririnig yan. We're saying na yung sincerity is very important. And sincerity is admitting na meron kang weakness. Mm-hmm. And if you notice na pagka naging sincere ka, mm-hmm, you're opening your life to people who can help you become better.
5: Yeah.
3: Kaya yun ang challenge talaga doon eh, no? Yung sincerity.
5: Mm-hmm.
3: Marami ang takot na takot sa accountability kasi ang gusto nila concealment, hindi confession.
5: Yeah, oo.
3: Diba? Concealment is protecting your image.
5: Image, no?
3: Hindi ako nagkakamali. Mm-hmm. Okay ako, maayos ako. Mm-hmm. Hanggat walang nakakala.
5: Mm-hmm.
3: Pero yung confession is opening up to the Lord.
5: Yeah.
3: Na yung nakikita niya, kahit hindi nakikita ng tao,
5: mm-hmm,
3: is yun ang mahalaga. Again, paulit-ulit natin i-emphasize dahil ang goal is to glorify God.
5: Mm-hmm.
3: So, kahit ano pang tingin ng tao sa atin, mm-hmm, if we know that we are not glorifying, mm-hmm, the Lord, mm-hmm, then something has to be done.
5: Mm-hmm.
3: Kaya yun ang malaking challenge doon. So, once na maging nasanay na tayo sa konsepto ng sincerity, the people around us,
5: mm-hmm,
3: ay nasanay na roon, they realize na ang totoong authority, hindi yung pagpapanggap na hindi ako nagkakamali.
5: Yes, yes.
3: Kaya minsan, tingnan mo nangyayari sa lipunan natin, parang with the leaders, no, sa mga politicians, hindi man lahat, pero halos lahat. Pero ang point lang is, maganda yan, okay na tao yan. Mm. Tapos may ilalabas lang na anomalya o baho, parang collapses. Mm. Kasi wala naman talagang perfecto eh. No? Mm. Kaya parang ang nangyayari is more on presenting your best side rather than inviting accountability. Kaya mapapansin mo, sa bansa natin, ang isang mahina talaga is accountability.
6: Tama.
3: Parang hindi matapos-tapos yung mga corruption, exactly, yung mga scam na yan. Bakit? Kasi nga, ang pagboboto tayo, ang ipipresenta sa atin, maganda track record nito, mahusay ito. Tapos mamaya, pagka meron lang nagkaungkata ng baho, wala talaga. And then you realize, parang na-scam tayo pare-parehas. Kasi nga, ano bang alam natin, no? Until may malaman tayo. Pero kung nandun yung sincerity, alam natin eh, na ako bilang mahinang politiko, halimbawa, pwedeng sabihin na ito, loophole to eh. Na pag hindi natin inayos tong loophole na to, matutuksong kahit sinong uupo na anumang posisyon na maging aspeto ng corruption to. So, yan, yung transparency dyan nagmumula. Now we invite people to check. Sabihan tayo kung merong mali, which is very significant, hindi lang sa politics, definitely sa buhay din natin, bawat isa. And the same is true pagdating sa fatherhood, no? Again, ang isang challenge din kasi dito, lalong-lalo na kung tatay tayo, is ang magse-set ng tone ng accountability, tayo eh. No? Kasi pag once na nagpakita tayo na hindi nyo ako pwedeng pakialaman.
5: Dako.
3: Hindi pwedeng ako kay-questionin. Palaging kayo lang ang pwede, ako hindi. Then, wala na. Diyan na nabe-breakdown yung accountability. I remember in one session on moral authority, napag-aralan nga namin doon. No? I did one with kila paring Dennis, no, sa live. And ang isang ang kinasanayan ng tao to gain authority is using fear. Fear. Parang fear-based. Kaya hindi pwedeng fear-based eh. Kasi pag fear-based, walang accountability dun eh. Walang accountability eh. Kasi ang tao takot umamin sa'yo, takot magsabi sa'yo, until such time na lang, nag-breakdown na lang sila na hindi natin namamalayan na ang dami na palang lamat ng kanilang buhay. No? And then, nandyan lang tayo, physically, we are not far. Pero yung kalooban malayo, kasi ang dahilan nga, we became more concerned with the image na pinoproject rather than with yung objective to invite people for accountability. Kaya yan din naman ang hamon para sa atin. Kaya yung as fathers, when you move forward with accountability, you're not only doing it for yourself, but you're setting the tone, creating the culture for your family. Nice. So talaga, kaya yung laban na ito ay hindi lang sa personal, kundi para sa buong pamilya. So yan ang malaking challenge dyan. And then of course, we have the, ito nga, yung sexual integrity. Nabanggit nga ni Pastor, paring Pastor Mark, isa rin itong aspeto, no, na usually sa mga kalalakihan, ito rin ang isang malaking problem. No? Actually, malaking problema talaga siya ng society. Ang masaklap lang kasi, paminsan, ang hirap humanap ng tamang tao na accountable ka, lalo na sa area na to. Kasi, nasanay tayo sa kultura eh, na sabi nga nila, pagka babaero ka, lalaking lalaki ka. Yan eh, yung toxic masculinity. Na yan din ang palagi nating ini-emphasize. I remember yung topic natin na real manhood.
5: Yes.
3: Di ba? Kasi kailangan maging klaro yun eh. Kasi ang malaking pagkakamali kadalasan sa aspeto na yun, maliliit pa yung mga bata, lalo na yung mga anak na lalaki, kinokondisyon na natin eh. Ito yung tunay na lalaki. Di ba? Kailangan may crush ka, may gusto ka, ligawan mo, kailangan may galing kang dumiskarte. Tapos, pagka naging tatay na siya, yung mga values na in-inculcate natin na ang tingin natin, itong road to masculinity, pagdating ng pagiging tatay, eh talagang yun ang mga kalaban mo, di ba? Yung hindi dapat. So, how can we expect them to suddenly change? Mm. Samantalang yung ibinato nating, in a way, molde, yung stereotype, mm-hmm. is not shaped by the Word of God. Mm-hmm. Rather, it was shaped by the world around us. Mm-hmm. No? Kaya kasama dito sa accountability na ito, talagang yung clarity ng values. Mm-hmm. Kailangan maliwanag yung values natin. Kasi hindi lang naman to yung, oh, pastor, mag-open ako sa'yo, ah, mm-hmm. Alison. Yung values kasi.
6: Values, mm-hmm.
3: You open up para ma-check kung align pa ba tayo dun sa values. Mm-hmm. So any deviation from that value or values na in-uphold natin, yun doon tayo kukorek para maibalik tayo sa values. So kung wala namang klarong values na tinatahan, mm-hmm. so anong point ng accountability? Yeah. Diba? Para nagsabi ka lang.
6: Mm-hmm.
3: So ito naman, kaya natin sinasabi, kasi nga kailangan natin ng tulong patungo mm-hmm. sa isang direksyon.
6: Yeah.
3: So kung walang linaw yung direksyon, para nag-open up ka lang sa isang tao, and I've seen this many times, no? Nag-open up lang, pero wala namang intervention.
6: Mm-hmm.
3: Walang intervention. At ang reason kung bakit walang intervention, kasi hindi rin alam nung tao na kaya ka nag-open up dahil gusto mong ma-correct ka, maituwid ka, para madala ka sa tamang direksyon.
6: Yeah.
3: Kaya yun ang challenge din doon.
5: Alam mo, paring Jebo, no? Paring Mark, kung papansinin natin, in the last 5 to 8 years, ilan na sa mga prominent, no, yeah. mga pastors internationally, globally, ang nahulog.
6: Yeah.
5: Ang isang kahirapan kasi dito habang tumataas tayo
6: yeah.
5: o sa posisyon, sa title, mm. sa recognition, mm. yung image natin,
6: mm.
5: eh lalong kailangan mas magpakingatan so, natin.
6: Mm.
5: And more so, kung wala kang people that you're accountable with,
6: mm.
5: eh, ang hirap nun eh.
6: Mm.
5: Para bang wala na nag-check sa'yo eh. Kaya naalala ko sinasabi ni Cassie, no? Carstens, na even siya eh, na when he is traveling, those people that is accountable with, alam ang schedule niya,
6: mm.
5: alam ang kanyang ginagawa, alam kung nasa hotel na siya, and these people are also praying for him. These people he's accountable with.
6: Mm.
5: Naalala ko, isang young professional, at actually dalawa sila, that I'm mentoring. One was at that time, parang alam yung mga sa office, pag mayroong mga excursion, parang gano'n sa office. So, nalasing yata itong kasama nilang babae. At sabi ng boss niya, sapagkat medyo malaking mama siya, bagamat bata pa, eh, sabi niya, pakidala muna sa kwarto. Silasing na, nasa beach sila, nasa buhangin. So, ginawa niya, bit-bit niya dito sa balikat niya, parang isinampay niya sa balikat niya, at inilagay niya sa kama, umalis na siya.
6: Mm-hmm.
5: Pero when we talk, dahil nga may accountability po,
6: mm-hmm.
5: eh sabi niya, pastor, nagkaroon ng skin-to-skin contact kasi syempre, bit-bit niya. Sabi niya, I asked my pastor na i-discipline ako. Sabi ng pastor, bakit kayo i-discipline? Kasi ganito nga. Parang I don't find any reason para i-discipline kita. Sabi niya ganon. Mm-hmm. Pero sabi niya, kailangan mo i-discipline pa rin. Parang ganon. So, alam yung ganon, kahit na sa ganon aspeto, yung conscience niya is so clean na
6: mm-hmm.
5: even sa akin na hindi niya ako pastor, because I'm mentoring him, he opened mm-hmm. that part sa akin. Isang young professional na bago pa lang magtatrabaho, at Christmas party, first Christmas party nila, at maraming inuman. Sabi niya, sigurado maraming inuman, kuya, ganyan. Sabi niya, pwede ba pag-pray mo ako? Alam mo, umabot ako ng 1 a.m. ha? Gising ako na kinakamusta ko siya.
6: Mm.
5: Oo, seko, nanalo ka naman raffle dyan. ako, napunyat ako dito sa'yo. Ha? Alam mo yung mga ganong klaseng sakripisyo, pero natutuwa po ako sapagkat naroon po yung yung even sa mga murang edad pa lang nito, na natututunan na po nilang kahalagahan ng accountability sapagkat alam po nila na mahirap eh. Alam yung first job mo, tapos nagiinuman lang, may pressure, bakit hindi ka umiinom. Pero yun din po yung pagkakataon na magandang maipakilala natin na kung ano yung integridad natin, na tayo naniniwala kay Kristo at may takot tayo kay Kristo. Babalik tayo uli doon, accountability, the end result, gusto nating malulhati ang Diyos sa buhay po natin at sa trabaho na Kanya pong ipinagkaloob sa atin.
6: Yeah. Yes. Masangayin ako dyan kay paring Alison kasi
5: salamat
6: natin,
5: po.
6: Di ba?
3: Sa wakas!
6: Kasi Tumalino yan eh, nung nag-studio tayo. Chris, masya kayo na kung ipari natin ko kasi eh. De, itong bagay na ito, tama kayo, maraming Christian leaders na sumapit dito eh.
5: Yeah, yeah.
6: And aminin natin, lalo na, kunyari tayo, aminin natin, we hold responsibilities eh.
5: Mm.
6: And maraming tao, aminin natin na look up to us. Mm. And ang temptation doon is because we want to preserve a certain image.
5: Yeah.
6: And itong isang bagay na ang maraming lalaking leaders, mga spiritual leaders, mga pastor, dito sila bumabagsak, dito sa area ng sexual integrity, mm-hmm. sa purity. And very subtle siya eh. Minsan eh, simula lang yan sa lustful thoughts, di ba? Mm-hmm. Yung mga, and then pinapabayaan mo lang, laka naman, di mo may inaamin na issue mo yun, mm-hmm. di ka naging accountable. And then soon eh, nag-bubiyo ka na ng pornography. Mm-hmm. Pornography ya, di ba? Tapos, hindi mo naman sinishare, hindi ka accountable to anyone. Escalate. And then, naging addiction na siya, di ba? Regular niya. Minsan, pakatapos pa ka pa nga mag-sermon eh. Baka, eh, di ba? Mga ganun eh. And then, soon eh, baka hindi mo alam, nakakaroon ka na ng extramarital affair, di ba? Mm. So, and then one day, sasabog na lang siya eh.
5: Mm.
6: Kasi dun pa lang sa nagsimula siya, sa lustful thoughts,
5: yeah.
6: Hindi mo inamin, di ba? Kasi ang ba na pag lagi natin uulit, 'di ba? Ang purpose natin is to glorify God. Gusto natin ang kalugod-lugod na buhay sa Panginoon.
5: Mm-hmm.
6: And ang kaaway natin, ang diablo, expert 'yan eh.
5: Tuwa
6: siya kapag sinisikreto natin yung mga bagay na 'yon.
5: Yeah.
6: At somehow pag sinisikreto natin, nagkakaroon ng kapangyarihan ng diablo sa buhay natin, mm-hmm. sa puso natin.
5: Mm-hmm.
6: At para mawasak yung kapangyarihan na yun, mm-hmm. you need to expose it. Eh.
5: Yeah.
6: You need to expose it. And personally, from my experience, the moment you expose it, yung power niya nawawala eh.
3: Yeah.
6: Diba? Mm-hmm. Yung power niya. Kasi,
5: that's light. Easy, diba? That's light eh.
6: Oh, diba? Mm-hmm. Pagka addicted ka sa pornography, eh, addiction siya eh.
5: Mm.
6: Bandage siya. Mm. So parang kang addict eh. Lagi mo siyang hinahanap eh. Pero the moment i-expose mo siya, hindi naman talagang maybe it's not immediate,
3: no.
6: But somehow yung power niya sa puso mo, sa buhay mo, sa isip mo, nawawasak eh.
5: Mm.
6: And therefore, nakakaroon ka tuloy ng sense of let's say relief. Diba? Sense of that you're really out of a bandage situation. Yung freedom. Diba?
5: Yeah.
6: Freedom. May freedom ka. And yun ang kahalagahan ng pagiging accountable, eh, na you get freedom, di ba, from the bondage that you're experiencing.
5: Yeah, that's right.
3: Nalala ko, no, kasi pagka, siyempre, pag pastor ka, may sasakyan. Misa
5: ako, isa pa yan.
3: Isa ka, eh. Kami ni Mrs., may mga batas kami dyan, eh.
5: Yes, correct.
3: Siyempre, may mga tao na hindi mo dapat isakay.
5: Mm-hmm.
3: Kahit anong justification mo. And then, yung harap, reserva yan, trono ng Mrs. yan, eh.
5: Yeah.
3: Di ba, kung sa harap. Kaya ako lagi may gamit ako sa harap nakalagay. Pagka may kailangan isakay, no? Siyempre, hindi naman lahat eh, kailangan mo isakay. Pero doon. And then, of course, I report. Pero hanggat maaari talaga, you avoid. And then, nagre-report ka rin.
5: Mm-hmm.
3: No? At the same time, mahalaga din yung meron kayong set of rules. Kasi ang isang danger din yan, pag may nakakita eh.
5: Mm-hmm.
3: Isip.
5: Mm-hmm.
3: Ang kalaban mo dyan, hindi lang naman yung natutokso ka, but the impression.
5: Mm-hmm.
3: The appearance of evil eh.
5: Yeah, yeah.
3: Yan ang isang dangerous dyan eh. Kaya dahil nga pinangangalagaan mo rin yung sarili mo na paminsan itong mga bagay na ito, alam mo yung ang kalaban natin dito yung debatable.
5: Yeah.
3: Yan, parang gray area.
6: Yan, gray area.
3: Yan ang
6: hindi na makasalanan na, eh.
3: Wala naman kami ginagawa. Tsaka,
6: tinutulungan mo, di ba?
3: Tutulungan ko. Gandang loob na ako.
6: Nagko-commute yung church member mo. So, kawawa naman, umuulan.
3: Ginawa mo na yung eskola.
6: And minsan, parang iniisip mo, parang sama ako naman, di ba? Hindi ko tinutulungan yung... Pero actually, you're protecting yourself eh, from falling into sin. Eh.
3: Oh.
6: And there's value in that. Eh. And I'm sure... na pag malaman nyo ng let's say church member mo or siguro ng staff mo, pag malaman nila yung layunin mo, I'm sure ma-appreciate din nila.
3: Yes. Kasi talagang ano eh, minsan ang nagiging downfall natin nagsisimula talaga sa mga gray areas talaga. Mm. Diba? Na
5: yeah.
3: Kadalasan sa halip na tanggalin o itigil, eh, pinaglalaban pa kasi parang wala namang kasalanan pa eh. Ang magandang ano dyan dun sa 2 Timothy 2.22, di ba? Run from anything that stimulates youthful lust. So not from sin itself, but anything that brings you a step closer.
5: Yeah,
3: sin. Yun ang danger nun eh. Kaya talagang mapapansin mo yung mga downfall din. Sabi nga, misan, pag, alabawa, itong si King David, nung nabunog siya kay Bathsheba, alam mo yung introduction dun sa pangyayari na yun, ang sabi ron, ano, I forgot the exact passage, pero ang sabi ng passage, during the time when kings go to war, King David stayed in his palace. So wala namang ano, di ba? Siguro, pwede na, utos ko na lang. Pwede kay komandante, sila ba? Wala namang problema eh. So, kaya lang, it was his duty.
6: It was his duty, yeah.
3: Kaya lang, mapapansin mo, pwede mong i-justify na sa dami ng gerang pinuntahan niya. Baka maliit na bagay lang naman, pahinga naman yung tao, di ba?
5: No.
3: But during the time when kings go to war, he stayed in his palace. Who would know na yung pag-stay niya na yon will lead to something else, and then later on, nahulog na kay Bathsheba, pinatay na niya yung asawa ni Bathsheba. Ang dami ng komplikasyon.
5: Yeah.
3: Pero naalala ko yung ano yung series dun sa isang documentary, yung Seconds Before Disaster. Para nangyari yung catastrophic disaster. Eh, sa case naman itong si King David, if you look at what happened, pinapatay niya yung asawa ni Bathsheba, nagkasala sa kay Bathsheba. Pero pag tin-race back mo, no, dun magsisimula sa during the time when kings go to war, he stayed in his palace. So, yun yung mga ano eh, yun yung mga aspeto na pwede mo pang ipaglaban. Pero yun nga, it brings you a step closer to catastrophe.
5: Yeah, yeah.
3: Kaya talagang yung pagmaliwanag yung rules, yeah. No? And people will get used to it. No? Hindi ka naman nahanap. Ang masaklap kasi pag sinanay mo eh. Pag sinanay mo na ganun, it becomes the norm. Pero pag alam nila na hindi dapat, talagang hindi dapat. I remember even sa church vehicle namin noon eh, yung church vehicle is walang tint yun. Tapos eh, may upuan talaga sa harap yun. Yung L300. Hindi naman kayo magkakatabi talaga doon dahil alam naman yung lumang L3. Diba? Pero naging rule ng church yan. Pagka pastor nagda-drive o lalaki nagda-drive, hindi pwedeng babae nasa harap. Unless, sabi mo na elderly. Yun talagang, kasi minsan hirap bumaba sa
5: likod.
3: Sa likod eh. So, at nahihilo ang Pastor Mark.
6: Inisensyon,
3: no? Kano ka tanda?
5: Yung imagination mo, saan na mo napunta eh?
6: Church member mo, di ba?
3: No.
6: Sabi ko, ito naman kasi, minsan, wag naman tayo maging legalistic din. Baka naman 90, 20, 19, pirap-pirap lang. Sabi ko, may, pasensya na kayo. Bawal po.
3: Baka may mag-isip.
6: Bawal po, baka may mag-isip. Pasensya na kayo.
3: kaya kailangan, meron din ano, rules. Diba? Hindi naman kami nagbabawal, lalo na sa lugar namin, minsan may mga baha. So may mga sinasakay din na mga members na ako, ang siyempre, ang ano mo doon is kung komportable yung misis mo na sila yung sakay, and then usually naman yan, mag-asawa din yan, or pamilya, then that's fine. Pero yung malalagay ka sa sitwasyon na medyo talagang alanganin, either mag-inform ka muna bago mo gawin, or mas mainam pa, hindi yung tipong patago. No? Yung mga tao nakikita na, oh, sabay na ho kayo, baha. So alam nila na may reason. Hindi sila magkakaroon ng room for creative imagination.
5: May isa pa dyan eh, yung grupo na isasakay mo, pero kailangan mo pa rin itanong sinong huling bababa. Kasi grupo yun eh, grupo eh, di ba? Tapos yung huling bababa, magkakaroon pa rin kayo ng contact kasi siya pala yung huling bababa. Oo, dapat alam mo rin kung sino yung huling bababa. Iba-iba yung mga binababaan yan eh, pag naghahatid ka eh.
3: Hindi ho yung tipong isang grupo, isang lang binabaan. Ibig sabihin yung, minsan nagiging loophole eh.
5: Pag hindi ka nagiging maingat.
3: Kasi yun nga eh, ang iniiwasan natin is the appearance of evil. Kaya talagang ano eh, kung titingnan mo, parang ano ba yan? Ang hipit, no? Ano ba yan? Kami ng wife ko, yung phone ko, nabubuksan niya. Phone niya, nabubuksan ko. Mga anak ko, nabubuksan yung phone ko. And isa, pag sinasabi ko, napay ko mga, pakicheck mo ako nag-message. Kaya lang buksan yan.
5: Eh. Alam ng anak ko yung password.
3: Nag-password ka pa nga eh.
5: Oh.
3: Baliwalakin eh. Na-hack din nila. So, bottom line, bakit ginagawa ito? Again, kasi nga, you want to be accountable to protect the relationship and to create a culture. So sa amin, very significant yun. Of course, sabihin nila, paano yung privacy? I can access, but I choose not to access. Diba? Kumbaga, decision mo na lang yun kung i-access mo. Pero ang bottom line, you can access it anytime. So, kung gusto mong i-access, I will not be offended. Hindi naman ako ma-open kung i-access mo yan. Kaya mo nga alam yung password yan.
5: Privacy ka pa eh. Mag-asawa na nga kayo eh. Lahat nga eh. Naano na eh, di ba?
3: Eh, iba nagugulat. Bakit gano'n? Wala ba kayong privacy? Eh, ano bang privacy? Yun na nga.
5: Mag-asawa na nga kayo.
6: Maling pananaw eh. Lalo na kung mag-asawa kayo. Because biblically, you are one eh.
3: You are one.
6: So, there's no such thing as privacy sa marriage. Kasi once may tinatago ka sa asawa mo, kahit maliit na detalye lang, apektado yung oneness din nyo as husband and wife.
3: Yung Gcash lang talaga at saka yung...
5: Yun lang talaga.
3: Ako ay tagakuha ng parcel ng misis ko. Siya ay tagakuha ng parcel ko. Kaya, ibig sabihin, the more we put this in place, gusto ko yung sinabi nung si John Bevere. Sabi niya, alam mo, the earlier you struggle with these things, no, i-settle mo na yan, the less problems in marriage. Eh.
6: Yeah.
3: Kaya maraming mga ongoing problems kasi we refuse to talk about things that we can actually settle prior to getting married or early on in marriage. Yeah. Pero the longer na pinoprotektahan natin yung mga ganyan, pinaglalaban natin yung mga alam mo nang nakakasakit sa asawa mo kaysa sabihin mong di ka naman gumagawa ng masama, you just prolong the agony. You just create the cracks in your marriage. So talagang napaka-importante yung ganoong mindset. Uy, nakirit away tayo. Pag-devotion pa si Allison. Mangusap ka sa amin isang minuto. Okay, sige po tayo sa devotion natin.
5: Tayo po ay dumako muli sa salita ng Diyos. Matatagpuan po mula sa Ecclesiastes sa... Chapter 4, verses 9 to 10. Two are better than one because they have a good reward for their toil. For if they fall, one will lift up his fellow. But woe to him who is alone when he falls and has not another to lift him up. Salin po sa mabuting balita, ang dalawa ay mabuti kaysa sa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Napakahalaga po ng talatang ito sa pagdating po sa accountability kung nanaisin po natin talaga na lumago, umayos ang atin pong pamumuhay, maging lalong-lalo na ang atin pong pagiging magulang. Ipinapakita po sa atin ang talatang ito na hindi tayo nilikha ng Diyos upang harapin ang buhay na mag-isa. May mga panahong tayo ay, alam niyo, manghihina po tayo, mabibigo, o mabubuwal. Kaya kailangan natin ng taong kasama, tutulong, magpapalakas, at magbabangon sa atin. Yan man ay ang atin pong asawa, yaman po ay maging ang atin pong mga anak na we can be accountable with. Gayun din po mga kasama po natin sa simbahan na pwede po nating ilagak, ipagkatiwala ang atin pong accountability sa kanila. Sapagkat mas malakas tayo kapag may kasama. Yun po katotohanan po doon. Mas malakas po tayo pag may kasama. Hindi po tayo nilikha na maging lone ranger na mag-isa o superman. Kailangan po natin ang tulong ng bawat isa. At yun po ay nagpapakita ng kababaang loob katulad ng atin pong napag-usapan noong nakaraan. Ano po? May mga panahong tayo ay mabubuwal. Hindi lagi po tayo malakas physically, hindi po tayo lagi malakas spiritually. Daratnan po tayo mga unos at bagyo ng buhay. Kaya kailangan po natin ng makakasama. Kailangan po natin ng mga taong maari pong tumulong sa atin upang bumangon muli. Gayun din ang tunay na kaibigan ay hindi nangiiwan sa panahon ng kahinaan. Doon po natin matetest, no? Kung sino talaga yung mga kaibigan po natin. Sapagkat ang pamilya at ang kaibigan, ang tunay na kaibigan at that, ay hindi po mangiiwan yan, no? Sa gitna ng atin pong pagpipighati o kahinaan o kalungkutan sa buhay. Kailangan natin maging handang magbaba po, no? Ng atin pong mga pride. Sapagkat ito po ang nakikita po natin nagiging hadlang. Kaya po, kahit na itong sinasabi ng talata, ito po ang payo ng Diyos, ito po ang utos ng Diyos, eh hindi po natin nasusunod kasi nga may pride tayo. Dahil sinabi ng nakagisna nating kultura that men were created to be independent. Hindi po totoo yun. We're designed actually by God to interact and to be of help to one another. At sa panghuli na lamang po, may pananagutan din tayong magbangon ng iba. Yung po ay isang responsibility bilang isa pong mananampalataya. Kapag nakakita ka ng isa ay mahina, nalugmok sa kasalanan, eh responsibilidad daw po natin. Hindi lamang po ng pastor o ng mga leader sa simbahan, kundi ang bawat isa ay may responsibilidad din po tumulong upang ibangon po ang nadadapa upang sila po ay manumbalik sa kanila pong paglakad sa atin po.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
0: Katotohanang hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
2: Ating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
3: Ang pagsubok ay kasama na ng bawat tao. Hindi po exempted ang mga mananampalataya. Kaya nga po isinulat ni Santiago dito po sa kanyang libro na Santiago 1 verse 2 hanggang 5. May paalala sa atin si Santiago. Ang sabi niya, mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay niyo. Kung meron mang nagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Ito unang-unang in-address si Santiago para sa mga kapatid. Ang ibig sabihin, tayong mga mananampalataya ay nakakaranas din po ng mga pagsubok. Pero ang sabi niya, mga kapatid, magalak kayo. Ang ibig sabihin nito ay pinapahintulot ng Diyos ang mga pagsubok na ito upang magdulot sa atin ng kagalakan. Ang ibig sabihin nito, meron tayong Diyos na tutulong sa ating mga pagsubok. Ang pangalawa pang M na tinukoy sa atin ni Santiago ay magpakatatag tayo, tayong mga mananampalataya, para sa ating pananampalataya sa Diyos. At ganun din matuto tayong magtiis sa mga pagsubok na dumarating sa atin. So paano po natin ito malalagpasan at magagawa yung mga bilin sa atin ni Santiago? Ang sabi niya ay humingi tayo sa Diyos at ibibigay niya ito sa Kanya na walang pagmamaramot at panunumbat. So sabi ni Santiago, mga kapatid, kung kulang kayo ng kagalakan, kung kulang kayo ng pagiging matatag sa pananampalataya at di nyo kaya magtiis, humingi tayo sa Diyos. Dahil hindi natin kaya, talagang Diyos lamang po ang makapagbibigay sa atin ang tunay na kalayaan sa mga pagsubok na darating sa atin. Pinapahintulot ng Diyos ang pagsubok na ito upang tayo po ay lumapit sa Kanya at humingi ng tulong sa panahon na tayo po ay nakakaranas ng maraming pagsubok at problema sa ating buhay. Hindi po madamot ang Diyos at isusumbat sa atin ang mga hinihingi natin sa Kanya dahil tayo ay itinuring na ng Diyos na bilang anak niya upang tayo ay maging malapit sa Kanya. Ang gusto ng Panginoon Diyos ay hanapin siya at sundin ang kanyang kalooban. Ang Panginoon ay lagi pong nandyan upang tulungan tayo sa anumang pagsubok na ating nararanasan. Lumapit lang po tayo at manampalataya sa Diyos na buhay. Ngunit ang sabi pa, pag tayo po ay lalapit sa Diyos, ay dapat may pagtitiwala at huwag magdududa. Dahil ang tao daw nagdududa ay katulad ng sang-alon sa dagat na tinatangay at pinapadpad ng hangin. So lumapit ng may pananampalataya at pagtitiwala sa ating Diyos. Ito po si Pastor Mel Bolongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.

0: ang katotohanan nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanan nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
1: Aalin ang statement of faith kung ang acts in faith ay unkind, even cruel. Aanhin ang statement of faith kung ang acts in faith ay unkind, even cruel. Nakita ko ito sa post sa Facebook ng isang kilalang mangangaral. Ang statement of faith o pagpapahayag ng pananampalataya ay ang summary ng mga katuruan na pinangahawakan ng isang grupo, katulad halimbawa ng isang church. Mahalaga ito upang maging gabay ng kanilang mga tagapangaral, mga tagapagturo at ng mga manggagawa. Subalit, tama ba ang pahayag ng mangangaral na ito? Aanhin ang statement of faith kung ang acts in faith ay unkind, even cruel. Sa unang tingin, parang tama ang kanyang pahayag. Mahalaga nga naman ang pamumuhay ng ating ipinapahayag na pananampalataya. Dapat talaga na ipinamumuhay natin ang ating pananampalataya at hindi lang sapat ang pagpapahayag ng ating pananampalataya. Subalit, hindi nangangahulugan na hindi na kailangan ang mga pagpapahayag ng pananampalataya. The fact that someone's act in faith was unkind or cruel does not make his statement of faith unnecessary. Ang tawag sa ganitong maling pangangatwiran ay false dilemma o false dichotomy. Ayon sa isang online reference, the false dilemma fallacy involves presenting a limited number of options as if they were the only options available. This forces people to choose between two extremes, even though there is a spectrum of possibilities in between. The fallacy is misleading and prevents honest debate. Pinalalabas ng ganitong pangangatwiran na dalawa lang ang ating pagpipilian, gayong may iba pa palang maaring pagpilian bukod pa sa naturang dalawang options. Halimbawa, may mga nagsasabi na mas piliin natin ang character ng isang leader kaysa sa kanyang competence. E para bang mamimili lang tayo sa pagitan ng character at competence na ang pagpipilian lang natin ay leader na may character pero hindi competent o leader na competent pero wala namang character. Ngunit kailangan ba talaga nating mamili sa dalawang ito? Hindi ba maaring magkaroon ng leader na may character na competent pa? Yan ang maling pangangatwiran ng false dichotomy. Muli, balikan natin ang post na ito. Aanhin ang statement of faith kung ang acts in faith ay unkind, even cruel. Para bang mamimili lang tayo sa pagkakaroon ng statement of faith o pamumuhay ng pananampalataya? Subalit, kailangan nga ba natin na mamili sa dalawang ito? hindi ba maaaring magkaroon tayo ng pagpapahayag ng pananampalataya at atin itong ipamuhay? That Facebook post, with all due respect, is bordering on false dilemma. Hindi siya logical at hindi din siya biblical. Ayon sa James chapter 2 verse 18, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition, subalit may magsasabi, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa at ipapakita ko sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ganito ang pagkakasalin sa New Living Translation. Now, someone may argue, some people have faith, others have good deeds. But I say, how can you show me your faith if you don't have good deeds? I will show you my faith by my good deeds. Dapat nating ipahayag at ipamuhay ang ating pananampalataya. Hindi natin kailangang mamili. Mali na nagpapahayag tayo nang hindi naman natin ipinamumuhay ang ating pananampalataya. At ano naman ang ating ipamumuhay kung hindi naman natin alam kung ano ang sinasampalatayanan natin? Kaya dapat magkaroon tayo pareho ng pagpapahayag ng pananampalataya at atin itong ipamuhay. Maari tayong magkaroon ng statement of faith at ng acts in faith. Palagi nating sinasabi na hindi ibinigay ang Biblia upang madagdagan lang ang ating kaalaman. Ito ay ibinigay upang mabago ang ating buhay. The Bible was not only given to increase our knowledge, but also to change our lives. Mali kung mauuwi lang sa dagdag na kaalaman ang ating pag-aaral sa Biblia. Dapat na ipinamumuhay natin ang ating natututunan sa salita ng Diyos. Marahil, in fairness, ito ang gustong ipunto ng post na ito sa Facebook ng isang kilalang mangaral. Subalit, nangangamba ko na maaaring magkamali ang kanyang mga tagasunod sa kanyang nais na ipakahulugan. Mas maganda siguro kung ang sinabi niya dapat nating ipakita sa acts in faith ang ating statement of faith. Mas malinaw sana kung ganon ang kanyang Facebook post. Hindi tama na mawalan ng halaga ang statement of faith ng isang church organization. Sabi nga ni Dr. Norman Geisler, isang evangelical apologist, if you don't make a stand on something, you will fall for anything. Nakikita sa statement of faith ang paninindigan ng isang church pagdating sa mga katuruan ng Biblia. Kung babaliwalain ito, madaling maligaw o mapaniwala sa kung ano-anong mga katuruan ang kanilang church. Paano itutuwid halimbawa ang isang leader kung may akusasyon na mali ang kanyang ipinangaral? Ano ang magiging batayan para patunayan na tama at hindi mali ang kanyang itinuro? Kung consistent sa statement of faith ang itinuro ng pastor, mali ang naging akusasyon sa kanya. Kung hindi consistent, mali ang kanyang itinuro. Kaya marapat lang na pahalagaan natin ang statement of faith ng ating iglesia. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanan nagpapalaya, katotohanan isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Galatians chapter 6 verse 2. Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. Helping the helpers. Ito pong mga helpers na ito ay binibigay natin, no, sa mga pastor, sa mga teachers, sa mga parents, sa mga caregivers, even sa mga counselors and frontliners, no? So madalas ito po yung mga tao na nakikita po natin na sila yung mga tumutulong, maalalay, gumagabay. Pero ang tanong, sino nga ba ang tumutulong sa mga tumutulong, no? Who helps the helpers? Yan ang magandang tanong, no? And alam niyo po, maraming mga beses, no, mga pagkakataon na ito pong mga tumutulong na ito, at the end of the day, minsan sila yung empty. Di ba? Kasi ano eh, sila yung takbuhan, hinihingahan ng mga problema, pinagsasabihan ng mga suliranin, no, pinagbabahaginan ng mga kabigatan. And at the end of the day, kagaya ng sinabi ko, minsan sila yung ano, empty, no, talagang nauubos, sabi nga. So tayo po bilang mga mananampalataya, tayo po ay tinawag, no? O tayo po ay merong order na tayo po ay magdalahan ng ating mga pasanin, no? Kagaya po nung binasa natin kanina sa Galatians chapter 6 verse 2, carry each other's burden, no? So magdalahan tayo ng pasanin, yun ang sinasabi sa atin ni Apostol Pablo. Kaya naman po, sa ating pong pagbubulay, ay tingnan po natin, no, ano nga ba ang mga pwede nating gawin para naman matulungan din natin ang mga tumutulong sa ibang tao. O, how can we help the helpers? Yan. So, una, recognize the burden of the helper. Tingnan natin, kilalanin natin kung gaano kabigat ang mga pinagdadaanan ng mga tumutulong sa ibang tao. Sabi nga dun sa Exodus chapter 17 verse 12, when Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. Alam po natin itong story na ito, no? Nung time na nakipaglaban ng mga Israelita sa mga kalaban, and si Moses, habang nakataas ang kanyang tungkod, di ba, eh nananalo ang mga Israelita. Pero pag bumabagsak yung kamay niya, na siyang may hawak ng kanyang tungkod, eh lumalamang yung mga kalaban. So, nakita yon ni Aaron at saka ni Hur, at dagli-dagli sila'y gumawa ng paraan upang matulungan si Moses sa kanyang task that day. Alam mo, nai-imagine ko po, no, kung gaano kahirap yung pinagdaanan ni Moses. E, di ba, tayo nga po eh, pagka tinataas natin yung kamay natin, di ba, pag nangawit tayo, talagang ang sakit sa braso, nakakangala. Imagine niyo po, buong maghapon, no? Baka hindi nga lang po buong maghapon ang naging trabaho ni Moses. Kasi sabi nga doon sa verse, hanggang sunset, di ba? Hanggang lubugan ng araw, no? Eh, nakataas ang kamay ni Moses. So, imagine po yung pain, imagine yung hirap, no, yung burden during that time. Pero salamat na lang at merong Aaron at Hur na tumulong upang itaas ang kanyang mga kamay. So, mga kapatid, kung meron po kayong kilalang Moses, no, sa inyong paligid, eh maging Aaron at Hur po tayo. Tingnan po natin kung gaano po kabigat ang yung mga burden din, no, ng mga tumutulong sa mga tao. At tayo ay maging ande, no, magkaroon tayo ng compassion sa kanila kagaya ni Aaron at saka ni Ur. Tandaan po natin, ang mga helper man, they too have limits, no. Meron din po silang mga limitasyon. Hindi po sila mga superheroes. Kaya po, napakalaking blessing kung tayo po ay magsisilbing Aaron at Hur sa kanila. Tandaan po natin, no, even po yung mga strongest, most dependable person or people in your life also get weary. Napapagod din po sila. Kaya po huwag nating i-assume na ang mga helper ay laging okay. Kaya po i-recognize po natin yung burden, yung bigat na pinagdadaanan din ng mga tumutulong sa atin at tumutulong sa ibang tao. Alam nyo, actually hindi lang yan mga ano, ha? Hindi lang po yung mga counselors, mga pastors, teachers, parents ang tumutulong sa atin. May mga tao din ginagamit ng Diyos para po tayo itulungan. Pinag-aaral tayo, binibigyan tayo ng mga pangailangan natin kapag tayo kinakapo. So, kilalanin din po natin yung kanilang burden, no? Na pinagdadaanan. So, sa mga simpleng paraan ay maging erudhur din po tayo sa kanila, no? Para po kahit paano gumaang din ang kanilang mga pananagutan, no? Yung kanilang mga ginagawa, no? Limbawa, sa halip na yung nanay mo, yung tatay mo, ang siyang gumawa ng mga gawain bahay, tulungan mo na, no? So, yung mga simpleng ganun pwede po natin gawin. Okay? So, recognize the burden of the helper. Number two, refresh the helper with encouragement and care. Sabi nga po sa 2 Timothy chapter 1, verse 16, may the Lord show mercy to the household of Onesiphorus, because he often refreshed me and was not ashamed of my chains. So alam po natin yung nagkasalita po dito ay si Apostle Pablo, no? Si Apostle Pablo. So alam niyo po, yung ginamit pong salita dito ang refresh. Alam niyo po, sa original po palang Greek word niya, ang ibig sabihin is to cool, to revive, to encourage, or breathe new life. Kumbaga parang nung ginamit po ni Paul yung refresh na salita, ang ibig sabihin po eh, itong sambahayan ni Onesiphorus ay nagbibigay. Kumbaga, naku-cool down siya kung siya man ay masyadong mataas ang kanyang pressure, nare-revive yung kanyang spirit, no? O baka hindi lang yung spirit niya, pati yung emotion niya, nare-revive. Na-encourage in many ways si Paul, no? Sa pamamagitan itong pamilya ni Onesiphorus. At ganun din po, nagkakaroon po siya ng panibagong buhay. So, ibig sabihin ito, parang nagkakaroon ng pag-asa si Paul, no? Na sa kabila ng kanyang kalagayan, during that time, maliwanag naman po kung ano yung kalagayan niya. No? Sabi niya, and was not ashamed of my chains. Marahil ang time na ito, nakakulong si Apostle Pablo. So, maging ano naman po tayo, kung kanina maging Aaron at Hur tayo, nawa po maging pamilya rin tayo ni Onesiphorus, no? Sa mga helpers. Maging refreshment po tayo sa kanila, maging sanhi po tayo para ma-revive yung strength nila na nawala, no? Dahil sa sobrang dami ng kanilang mga tinutulungan, ma-encourage din sila in many ways, no? Alam nyo, yung sabihin nyo lang na, Pastor, we appreciate your ministry, we appreciate your effort, no? Pwede po natin sabihin yun. O kundi man sa aspeto ng care, no? Minsan, ilabas nyo yung pastor nyo, or kundi man, pakainin nyo ng masarap. Si counselor or yung mga teachers na nagtuturo sa inyo, even yung mga parents ninyo, no? Yung mga taong tumutulong sa ibang tao. Okay po, napakalaking bagay po nun. Sabi nga po ng isang quotation, even the encourager needs encouragement. Okay? So, kailangan din po nila ng encouragement. So, yun po, no? Simpleng thank you. Naku, minsan yan ang madalas natin nakakalimutan, no? Simpleng thank you po doon sa mga helpers po natin. Yung mga tumutulong po sa ibang tao, tumutulong sa atin. Ngayon din po, prayer, napakalaga po nun, no? So, pakita po natin yung ating pong pag-encourage at pag-care sa kanila, no? And number three, reaffirm the helper's worth and mission. Alam nyo, minsan kaya nababurn out din yung mga helpers natin o yung mga tumutulong, gumagabay sa mga tao. Sapagkat, minsan, sa sobrang bigat siguro na kanilang pinagdadaanan, eh para bang ang tingin lang sa rinla, ito na lang ba ako? No? Wala bang makakapansin man lang ng aking mga ginagawang effort? Minsan ganyan, no? Kaya po maganda, eh, i-reaffirm po natin yung worth, yung halaga, no? At yung mission ng mga helpers na nakapaligid sa atin. Sabi nga po sa Hebrews 6:10, God is not unjust, He will not forget your work and the love you have shown Him as you help His people and continue to help them. So minsan po, kagaya ng nabanggit ko kanina, helpers, feel unnoticed and appreciated. So, let's appreciate, let's reaffirm their worth and their mission, no? So, alam niyo po, ito po, totoong true to life. Yeah, totoong true to life, no? Alam natin, during the pandemic, marami pong mga health workers ang talaga namang they serve tirelessly. Even na sila po ay napahiwalay sa kanilang mga pamilya sapagkat kailangan lang mag-in-house na doon, mag-quarantine, sa kanilang pinagtatrabahuhan, no? Eh alam niyo talagang ang dami bumaha ang ang reaffirmation, no? And pinakita 'yon sa pamamagitan ng pagdadala ng pagkain sa kanila, sinusulatan sila ng mga thank you letters. And even nga po yung merong isang bansa na gawaan din ba nagsabay-sabay sila ng palakpakan para sa mga frontliners. So, kumbaga para bang yung mga small acts na yon ay nasasabi sa kanilang hindi po sayang ang ginawa nilang mga paghirap. Kaya mga kapatid, sabi nga na isang quotation, to the world, you may be one person, but to one person, you may be the world. So let's start reaffirming the helper's worth and mission, mga kapatid. So, tulungan po natin, even the encouragers need encouragement. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz, na lagi po nagpapaalala sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: Sa aton mga kabataan, pamatiini. Kung may isa katawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa inihusto nga pamaagi, o kung may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, hindi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kung mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magbabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kung lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kung maestra, pastor o kung church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tugtog nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtalidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala ka muna gaisahanon. May mga tao nga handa magpamati, magprotektar, kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
6: Ang inyong bahin ginadulong sa inyo sa 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
7: Ini ang 1233 Radio DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Proverbs 4:23. Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Welcome to Heart and Mind Matters by Pastor Jaire John Francia.
1: Mayong gabi, mga pinalaga ko, mga kulturan nga nagpamati sa sininga programa Heart and Mind Matters. Sino naman si Pastor Jack, ang inyong abyan sa kahanginan sa Facebook kag sa Radio DYVS 1233, The Sweet Voice of Salvation. And again, grateful for today, no? Salamat gid sa aton nga makaako sa iya nga ginahimo sa aton na tag sa kakabuhi. And well, we are given the opportunity to live, the privilege of being here and alive. Tungod nga may tinutuyo gid sa aton ng aton nga Ginoo. Kag kita taman nga hindi kita pagpabayan sa Ginoo, labi na gid sa mga nagakinatabo subong kagubot sang kalibutan. By the way, grateful sa aton nga mga ministry partners sa kay Ray and Betty Molenio, LA and John Ruth Alonte, Ma'am Amy Hunsay, no, kay Mami Ruth Canaban Vargas, kay Ma'am Amy Hunsay, kag si Yang Bogus Company Malay. Wow, no? It's always a joy na pinagate ko may nagapangamuyo para sa imo. Kag subo man sa katapos ang Baptist Center Church, ang ako nga church, no? Well, thank you for the support, no? And for all that you are doing na binigit sa kabuhi sa inyong mga pastor na dira. And tonight, we are going to continue with what we have started last time. Dumduman nyo to, ang pangamuyo ba no? Kung paano kita mangamuyo, kaginambal natin nga ang pagpangamuyo, very much important for us to claim the abundant life that God has promised. And sa na-mention natin, hindi takabalugid mong pangamuyo, pero ang ginuoyag, hindi ho niya gitang tanan-tanan nga magpangamuyo, no? Magpangamuyo kag ang ato na pagpangamuyo kung kisa ti may mga misconceptions lang nga binato niya do vending machine ang Ginoo nga madrop kita sang coin kag magwa ang may akong nabalas ang vending machine pin pa kun wow ka tubig pro Coke Zero ba ang paborito sa inyo pastor Coke Zero kag ti butang ka pila subong bra may ara ng card pwede ka nakagamit card. Pro butang ka sang coins, let's say 100 peso bill, so contact si 25 natin, may sensidyo ba na? Do ka namin man. Pero it's not, prayer is not a vending machine. Kagang Ginoo nato niya, hindi niya genie, yung mambal kitang let me have the three wishes. Wow, hindi niya pwede. So, we also started sang sinanga pagpamarandong natin sang last week. But again, before anything else, no, magpamati kita sang sininga ambahanon. Again, Stephanie Quintin Avila, ang ambahanon nga Mercy. Mercy has changed me. Tud mo, ang bugay kag ang kaluway sa Ginoo, amugi na ang dako nga makapakambyo sa aton nga mga kabuhi. So here's Baptist Center Church Choir together with Stephanie Quintin Avila, ang isa sa mga pinakamaayo kag pinakabantog na soprano sa bugos nga Pilipinas.

sa pagpatayong utod ba o no, kakatahong gisan itong ambano ni Quintin si Stephanie Avila. Sa pagpatayong, ginambal natin sa last time, nga ang Ginoo na namian gid mag-istorya sa aton, biskan sa ano nga topiko. Biskan sa ano nga topiko. And again, mention natin nga oftentimes, we are not confident. Pero ang first dyan naghamba that we can be confident in approaching God. Tungod nga kung ano man ang ginapangayo natin, no? Kaya ginapangabay natin, ginapamatian niya ang aton ng mga requests. In other words, we pray with no fear because He is with us. No? Hindi kita mahuya, hindi kita mag-hesitate. God loves it when you talk with Him. Okay? People often miss the verse, no, after Jeremiah 29:11. Kaya oftentimes ang ginahambalang dira nga, I have good plans for you, no, not plans to hurt you. I will give you hope and a good future. And sitting at then, you will call my name. You will come to me and pray to me, and I will listen to you. Te, amuna, no, amuna. Ikaduwa, nga ang Ginoo nagkapamati sa ato ng mga pangboyo nga sinsiro kag bisan simple lang, no, hindi ta kinahanglan maghimo sa mga flowery words or fancy nga mga phrase. So God, the Lord of the heavens and the earth, the high, mighty, omnipotent, omniscient God, wow, kung kaysa kung daw mga amuna blada, simple lang tali eh, no, all it has to do is that it should come from the heart. It should come from the heart. It should be authentic. No? It should be real. It should be honest. Not what you think you ought to say. No? Kung kaysa kadamo sa mga butang ginagamit-gamit natin, yeah. Kalawi kung kaysa sa mga pangmuyo natin, may iban ganyan nga nagambas niya, paugpaan ang aeroplano, ala sige ng libot-libot. So, Matthew 6:5-8, malawig ni, pero i-summarize ko lang. Yeah. Kung magpangamuyo ka mo, hindi ka mo kangay sa mga hipokrito. Kay luyag nila iya nga magtindog dira sa mga sinagog, sa mga street corner, aguto makita sila sa mga tao, kasi rin nga, ariya sa gitan takapos ang kamuturan, nabato na nila ang reward in full. Kita sila eh, muna, bantog sila eh, muna. Pero ang ginahambal iya, sila nga, instead, kung magpangamuyo ka, kadto kasi mong kwarto, siradan ni mong imobertahan, kagpangamuyo ka sa amay, nga hindi makita. And then, nang kung ano ang makita sa imong amay, no, sa atong Diyos ng amay, He will reward us. Kaya mo na ganyan, ginambal naman sila niya. And when you pray, sila niya, do not keep babbling on and on like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Wala na nga daan sa Ginoo, actually, kung anong atong pangbuyoon eh. O kung isamarize na ito ng ining particular verse, nga, hindi paggamita ang pangamuyo sa pagpakita-kita, no? Or to impress people by your flowery words, wag gina-check ba sa Ginoo ang grammar naton. No, but be sincere. Eh, hindi ka lang sa cliche na yung ginambal nga maamol na sa gihapon niya, but you keep it simple. Adding words doesn't make it stronger. So, amo na bala, stay humble or you'll stumble. Ba, sakto ginambal ang mga expression. No? And in Hebrews chapter 10, verse 22, nagkasiling, let us come near to God with a sincere heart and a sure faith. So, biskan ano ang pangamuyo mo, basta sincero lang ina. Kag may dala nga kasiguraduhan nga paglaom kag pagtuon. Ang ikatatlo,
nga Ginoo na namiangit nga magpakita sa iya nga bugahi paagi sa pagsabat sa ato nga mapamuyo. And with every answer, kinapakita agad that He is good, no, and He is a good Father, even bisan ang sabat niya, no or not yet, na ang isablak may gugmaon nga ginikanan, nagahatagbla siya ng bata, tanan-tanan siyang ginapangawahi, pangayo, no, many good reasons, for protection, for correction, for direction, hindi niya nga i-spoil ang bata, yeah, no? Many people say, God, why ka ginag sabat sa ako niya, ho? Well, yes, I did. And the answer is no. May ara na apat ka posible nga mga sabat eh. Ang yes, no, wait, no? Kagilango-lango. But Jeremiah 33 says, call to me and I will answer you. I will show you marvelous and wondrous things that you could never figure out on your own. Tiyama pa na. Panawag sa akong sabtanta ka. Pakita ko si mo kung ano makatalanhaga ang mabutang nga hindi mo mahimo si mo kaugalingon. And oftentimes, no, the answer is a bigger perspective. Kaya mo na ba naman baka, now I see, no? So, kung isipo na natin, ang aton nga Diyos nga amay, no, mas labi na pa, labi ni siya sa tatay nga iban, no? Matthew 7:11 says, if you being imperfect and sinful parents know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give good gifts to those who ask Him? Ti tanaw-tanang, no? Tanaw-tanang yan na kita gari maginikanan niya. Gatag ta sa kabataan na nagidayhan ang Diyos ng Amay. Now, James chapter 4 verse 2 also says, you do not have because you do not ask God. Saktong. Why kakiti, why ka magkapangayo sa Ginoo eh? Kag matuod gid na. Kag ginambal gani nga si Sablaka sa langit bala. Pag-abot sa isang katawang na napatay, buo nakita, yun yung katlag ko gini sa mga warehouses dari hao. Kagin pamangko siya si, story-storyano niya, si San Pedro. Sige nga, that this is so big, no? So huge kay mga warehouses. Kag sige nga nakatadibla sa isang warehouse, kag pag-abre, buo, kita muna daho, o mga pagkabutan, mga TV, mga refrigerator, ari mga waay ni na-claim kay nga waay gin pangamuyuan. Wow, utod. Natiyan na, no? The only way that you can do that is to pray so that you can claim, no? Away mo ko kabalok, may kapaturang ginangin ang sugilanon, pero ang ginambal ki Jay ang way ta kabaton kay way matanangayo. No. Ang ikaapat, kagamuling isa sang dakugid nga kamaturan, that God longs to be close to me. Gusto gising Ginoo yang mingin close kamay. Ang inabra, if you are away from someone you love, inabra ng dugay, biskaya ako gani, kumagwa lang ako kag sa iba na pungsod, abi, may arang ako isa, tatlo, kadlaw, o kung isa ka simana, pero nang daw pag-ugpa mo bala sa Pilipinas, daw hindi ka na bala kaulat kag maka-istorya sa imong pinarangga. No? You just can't wait to talk. Amo na gani nga ang Ginoo is just simply waiting for you to talk to Him. No? He is never busy. He's not long. In other words, it is a privilege for us. Just like a father and a daughter, pares nabi, no? Kung ako yan nag-meeting, abi, dasun masulod ang bata, kuya nga gamay, ma-untat ng meeting ya, kay ma-pamatian ang bata, nga gamay. Bisan pa ang presidente siguro sa Pilipinas, di, mag-sulod ang iyang bata, guro.
Hindi yan punggan niya, kundi matatipano niya ang iyong bata. And that's what the picture that I would like for you to see. Yeah, we can go to God anytime. He will never be busy for us. In fact, the song says He never sleeps, no? He never slumbers. Why? Because God is waiting for us to talk to Him. Oh, some parents know the pain of a child that can't talk to you. Pero, God designed you for a relationship. In other words, nga ginto gaya kita para maka-establish sa relasyon sa ato nga kabuhi. Ginhimo e kita, agutong palanggaon niya kita, He created us for His companionship, kag ang most important kid nga ginpili e kita para mangin kita ang mga bata. Yeah. Ang Biblia is full of examples, no? It tells us that Noah, grabe niyong magpangamuyo, sa kay Hob, a righteous person, si Enoch, si Sikaya, kadamo pa sa madamo nga mga kauturan labinagid sa Old and even New Testament of this close relationship with God. Pero ari lang mo, sa Hosea chapter 6, verse 16, listening, I don't want your sacrifices. I want your love. I don't want your offerings. I want you to know me. No? Tikita nyo na daang passion, pwerte, no? The longing God has for you. Okay, the longing God has for you. Hindi ko na yan sa mga solo sakripisyo, ya gusto ko ya ang inyong gugma. Hindi ko gusto sa inyong mga offering. Simbahan, gusto namo ganing kita ang ginuoya, right, no? I want you to know me. And one of the most amazing verses na binigid sa Biblia is in John 15, verse 15, nga listening, Jesus said, I don't call you servants. Oh, I don't call you servants. I don't call you servants, but ano ginahambaya da? I call you my friends. In other words, we were formed for a friendship with God. Do you think anything matter more than that? Why kita? No? Hindi na sila nga daw inabrang mga iba nga mga biyamblang ati, so kung tao nyo na sundaw sa way lang. No. God is not that. He will not just walk away from us. So the question is, anong pamangkot? How do I get closer to God? How do I get closer to God? Well, you desire and make time for it. Desire. Pagitao natin kag maghatag kita sa tinion para sa sina. In Psalm 25, verse 14, saying our friendship with God is reserved for those who reverence Him. Reverence Him. And with them, He shares the secrets of His covenant. Sakto gid utod, no? Sakto gid. Friendship with God is reserved for those who reverence Him. And with them, He shares the secrets of His covenant. Sa James chapter 4, verse 8, nagasiling man, no? Draw close to God, and God will draw close to you. So, in the days ahead, you will learn how, no? When you are close to Him, and you will receive the many benefits from God. Because, ariyo, ang katapusan ng pagpamalandong abi, no? Ang point, the closer you are to God, the less stressed and more blessed you will be. Diwaton ko, ha? Diwaton ko. The more closer you are to God, the less stress and more blessed your life will be. Luya ka na utod? Luya ka na? Of course, yes. Of course. Kag may isa bala ka kambahan, mabodo ko na, may ginikanta ko na. Pero inablang, ginamba nga, draw me close to you. Sulat din ni Michael Smith, never let me go.
I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire, no one else will do, 'cause nothing else can take your place, to feel the warmth of your embrace.

0: That's what we can have. But the good news is there. Praying or not, pero ang Ginoo gyud magapaka maayo sa aton. So again, this is Pastor Jack, and I hope that you have a meaningful worship today. God bless you. Kaga in everything, give thanks, for this is the will of God. Amen. God bless you, my dear friend.
1: Kung panalangin natin ay hindi natutugon, natutulog nga ba ang Diyos na hindi niya ito naririnig? Kung kailangan natin siya at mukhang tahimik ang kanyang paggalaw, hindi niya kaya tayo inaalaala? Kailanman ay hindi isinara ng Diyos ang kanyang mga mata at pandinig sa ating mga hinaing. Kaya lamang, ang Diyos ay tumutugon sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon na makakabuti sa atin. Katulad ng sabi sa isang salmo, ang tulong ng Panginoon kailanman ay hindi nahuhuli. Pagtiwalaan natin ang kanyang mga pangako.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

May mga gagid sa tanan, mga utod, kag abiyana ton, mga nagaupod, kag nagapamati, diri sa ton programa, morning prayer. Diri sa 1233 DYBS, dalayaw ng Dios, bagong adlaw, bagong kabuhi, na may ara naman kita subong, kag kahigayunan, sa diin makapamalandong, kag makapangamuyo kita. Sa tion kaangay sini. Kamusta ninyo bugtaw sa sini nga tion? Ang Diyos gid ang magpamayo. Mayong aga ni Tatay Roberto makasilhig. Diras punta pa der. Dira lang gid sa pihak na muna. Dalayawan. No, kamusta ka tay? Halong gid. Pero may bisan pa sa kay Manoy Gonzales. Flaviano Gonzales. Pang payo. Ito pangamuyo gid ko para sa imo. Pero may ang Diyos magbalik sa imo kayong lawas. Para maka-enjoy ka man. So, sa siningation sa aton mga kauturan sa Potter's Clay, kag sa mga ginasira naton sa aton morning prayer. No? Kabay pang Dios gid tanan mag-bless sa siningadlaw sa tion sa pagtipon kag pagsimba naton. So, siningaga sa aton pagpamalandong, balikan naton ang aton pagpadayon diri sa Psalm 90. Ari na kita sa verse 7, pagkanto sa verse 12, basahon ko, pulong sa Dios nagasiling, "For we are brought to an end by your anger, by your wrath we are dismayed. You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. For all your days pass away, our days pass away under your wrath. We bring our years to an end like a sigh. The years of our life are 70, or even by reason of strength 80. Yet their span is but toil and trouble. They are soon gone, and we fly away. Who considers the power of your anger and your wrath according to the fear of you? So teach us to number our days, that we may get a heart of wisdom. Return, O Lord, and how long have you pity on your servants?" That was Psalm 90, verse 7 to 12. Kag diri padayon kita sa aton pagpamalandong, no? Sa verses 1 verses 1 and 3, 1 to 3, no? Or 1 and 2, naging tunan naton diri ang Dios amo ang aton eternal refuge. God is eternal. And then sa verse 3 to 6, ang span sa aton kabuhi lipot lang, meaning life is temporary, no? Agi lang ta diri duta. Subong ari kita sa verse 7 pagkadto sa 12. Pero ang pinaka-focus naton nga ginapamalandungan ang mga verse 12, no? So nakita naton diri sa verse 7 pagkadto sa 12, gahambal ini nga ang aton inadlaw diri sa duta, meaning ang aton pagkabuhi dapat ikabuhi naton nga may kaalam. Amo na kitang balik sa verse 12. Give us or teach us to number our days, no? That we may get a heart of wisdom. Anong buot silingon sang teach us to number our days? Now, to number our days means to recognize the value and limitations of our time. Ginakilala ta diri ang pagkaimportante, ang kabilihanan sang aton tinion. Kag subong man ang pagkalimitado, nga hindi kita diri asta sano, no? It is not simply a what. Hindi lang ini pag-isip sang numero kung ano kita klawig diris duta, kundi isa ini kapag tuon, kag paghibalo nga ang aton adlaw manginupuslanon. So, ang pamangkot sa aton, ang imo bala kabuhi, mapuslanon para sa Dios, o ba para lang gid sa imo enjoyment diri sa kalibutan? Amo na ang pamangkot, no? Ang imo kabuhi bala ginagamit mo para sa Ginoo, o ginahimo mo lang ang imo kagustuhanan? So, kinahanglan nato, no? We need God's wisdom. Kinahanglan tang kaalam halin sa Dios para nga ma-prioritize naton ang matutuod nga mga importante, no? What truly matters, kung ano gid wala ang importante sa kabuhi kag dapat naton himuon. So, ang ginahimo wala naton importante.
ginatagaan bala naton sa pagpalangga ang aton panimalay, ang fellow believers, no, kung ikaw members ang isa ka Christian church, kagalagad ka bala sa Diyos yung matutom. So, nagapalayo ka bala sa mga butang na makadaldal sa imo sa kasalanan, kag sa mga wala pulos nga mga alalambuton, no? So, kinahanglan ipreparar tang atong kagalingon para sa eternity. Amo inang buot silingon sang numbering our days. To number our days is to understand the value and the limitation of our time. And by reason of that, we are doing things that matters to God and to eternity. So, umpamangkot sa siningaga, no? Sa aton tanan-tanan, ang aton bala pagkabuhi, ginakabuhi naton nga may kaalam. Ang masubo kay dili sa kalibutan kung kaisa, human pursuit lang, temporary things, umalagi lang ang mga bagay ang ginatagaan naton sa emphasis. Kwarta, manggad, kasikatan, kung ano pa ang mga butang nga agi lang. Wala nagapabilin kag wala nagahatag kadungganan sa Dios. So amo ini ang dapat naton maintindihan. Let us number our days. Let us consider how valuable and how limited our time here on earth. Abihan, this is my prayer for you and for me, that our lives will count and matters to God, no? Kabay pang Dios gid magpakamayo sang iyang pulong. Lord, sa imo sa sningaga, salamat gid sang pagpamalandong nakit-an namon. Buligi kami nga ang amon kabuhi manginupuslanon kag makabuhi namon para sa imo kadayawan. Nga ang mga butang nga amon handumon hindi lang para sa amon kaugalingon nga kalipay kag kaayuhan, kundi para sa imo, kag ang katawhan wadala namon sa imo kamatuoran. Buligi kami nga ang amon mga tinion diri sa duta maalagad ka namon, makabuhi ka namon, kag mapahayag ka namon sa iban. Ini nga amon ginampo kag ginapangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Padayon man ang amon pagpangamuyo Ginoo para sa 1116 DXAS Community Radio sa Zamboanga. Salamat nga na-secure ang strategic partnership sang upod sa Dole RO9. Kabay pang ini nga partnership, Lord, mag-work kag magbulig sang madamo ng mga trabahador nga sa diin Ginoo magluwas sa kaayuhan, material, monetary, mapahayag pagid, Lord, ang pulong mo. We even pray for Care 104.3 DWAYFM sa Legazpi Albay. Salamat, Lord, dahil gadayaw gid kami sa imo sang successful promotions and for the safe delivery of transmitter generation set, generator set, Lord. Even, Lord, ang 106.9 DXGRFM Radio Gandingan Cotabato. Salamat nga sa diin, Lord, na install na ang transmitter kag nagbalik na Ginoo sa pag waragwag or sa pagsabwag sang ayong balita kag sang ang mga programa. Praise God for your provision. Even ang 103.3 the New J DXJLFM, your positive choice kagayan di oro. Ginoo, ginadayaw kami namon sa successful and meaningful 20th anniversary celebration. Kabay pa, pakamayuhon mo ang resulta sa sininga okasyon. Even ang 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela. Praise you, Lord, for the nearing completion of the station building refurbishment. Even Ginoo ang DXKI 1062, your friendly voice Coronadal. Ginoo, ginadayaw ka man namon sang ginabag-o lang na install ng TV monitor nga gin-donate ni Alex with which the station can use during staff devotions. Praise you, Lord, for generosity and continued support nga nagabot. Sa mga prayer request kag fundraising projects, Lord,
mention namon sa imo ang Santiago Isabela 1143 DCMR. Kabay pa Lord, damo pagid ng mga donors for the Handog Radio Projects ang mag-commit. Lord, even ang life-changing Cebu up 98.7. We are praying for wisdom in choosing the best contractor for the tower retrofitting projects, as quotations have already been received from several contractors. 1116 DXAS Zamboanga, we pray for your provision, O God, and sufficient funds for the purchase of a new operation vehicles. Lord, even ang FEBC mobile apps, ang mga events, ang DXAS 58 anniversary celebration, Ginoo, ang sustenance para sa sining okasyon, kag ang gracious care for station for almost 58 years. Kabay pa Lord, padayon ini nga ma-experiencehan sa DXAS. Even Lord, we pray for the smooth preparations, unity among teams, and clear logistics guidance as they plan for their upcoming events. Ang domestic broadcast stations, Lord, kangay sang 702 DZAS, agapay ng Sambayanan, Manila. We pray for their new program, your captain.

0: salvation, to help us to trade this Baholat. We pray for God's continued protection over the YVS transmitter, even during some rainy season and recurring brownouts. Even Lord, we pray for your provision and guidance for the new upcoming program, Lift the Group and the Word Between Us. We pray for that you would give them a new producer, sa DYVS, as well as food, good health and strength para sa mga nagatrabaho diri, Lord. Even kaalam, paghiya upon DYVS as they prepare for the anniversary celebration next month. Even Lord, ang 97.5 DYFM Tacloban, Ginoo, we pray for guidance and wisdom sang DYFE plans their quarter activities for this year 26-27. 103.3 New JDXJ LFM, Positive Choice Cagayan de Oro. Ginoo, we pray for this station, ang 106.9 Radyo Gandingan Cotabato, for successful voter education program. Even we pray for continued wisdom, strength, creativity, and protection. Ang 106, ang 1062 DXKI Coronadal, ginadala namon inis pagpangamuyo. Ginoo, kamayo. Special ministry support teams, FRR, Papuri Ministry, Shortwave Broadcast, Lord kabay pa. Hindi mo ni Ginoo pagkalimtan, pakamayuhon ang tanan ni kinanglanon programa kagresulta. We pray for our nations, sa mga pamilya nga naapektuhan sang heavy rains nga ginadala sang mga bagyo kag sang habagat. We pray for the safety sang mga katawan sa mga low pressure areas nga nagainabot diri sa Pilipinas. Even Lord, we pray for proteksyonan mo ang from health risk and flooding, ang mga dangers of landslides kag mga hazards nga nagkatabo diri. Even Lord, we pray for our leaders and lawmakers nga makahimo sila Ginoo sa mga positive values on their constituents. We pray for your kabay pa nga ang kamatuoran mo mag-rule over. We pray even for Middle East peace talks and agreements nga ginaplano Ginoo, kabay pa ini tanan matigayon sa Russia, ang istasyon sang DY sang FEBC. Kabay pa Lord, nga pakamayuhon mo kag ang mga programa kag ang mga resulta. Sa India, ginapangamuyuan naman Lord ang growing number of churches in India nga ara subong nagapartner sa FEBC. Kabay pa ang imo pagpatig-upod, kaalam, pagpakamayo ma-experiensyahan. Ini Ginoo nga mga bagay matigayon kag wala sang imposible sa imo pag-inako. Muni nga mo kita pangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Damo gid nga salamat sa inyong pag-upod sa siningaga sa liwat ako si Pastor Nick Gomez sang Father's Clay dira sa Sumbag. Happy day, happy Lord's Day. God bless everyone.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

0: Ang kabuhin sang tao ginhatag sang Dios subong adulot kag ini isa gid lamang dapat nato nini pakamahalon kagamiton suno sa plano niya. Only One Life, programa nga ginasakdag sang mga kauturan sa Coloso ni Life Church sa Kabangkalan City kag sang mga Kristohanon nga nagahigugma sa pagpalapnag sang maayong balita sang kaluwasan. Ginagda ko ikaw abyan sa pagpamati sa sininga programa Only One Life.
1: Maayong aga si mo abyan nga palayan nga nagaupod sa aton sa pagpamalandong sang pulon sang Ginoo kada Domingo sing kagahon. Kabay pa nga ang Dios gid magapakamayo sa aton tanan-tanan sa kita nagaaman sang aton kagulingon sa pagsimba sa iya sa espiritu kag kamatuoran sa sininga adlaw. Sa tanan nga mga tumuluos ang urong New Life Church together with Pastor Iglesias and his family, kabay mga pa dayon sa pagpangalagad sa Ginoo sa mga kauturan dira sa Fernando family, kay Manang Linda, kay Nong Junior, kag sa iban pa nga mga kauturan. Kabay nga Ginoo gid magapakamayo sa Luberas family man, kay subong man sa Bagong Buhay New Life Church, kay sa Tapian New Life Church, kay sa Coloso New Life Church, ang Ginoo gid magapakamayo sa tanan-tanan sa aton kag Under Asco Ministry. Padayon untang pagpamalandong sa aton nga gada Domingo, kag ari kita sa bago naman nga kamaturan. Daniel chapter 4, the whole chapter, ang focus natin dira sa verse 28 to 37. So ang aton nga title sa minsay sininga, being too high is being painful to fall down. Ang key verse dira sa verse 37, gani kon ginadayaw ko, gani karon ginadayaw ko kaginapadunggan ang hari sang langit tungod kay husto kag matarong ang tanan niya nga ginahimo kag ginapaubos niya ang bisan sino nga nagapabugal. Kay ginapaubos niya ang bisan sino nga nagapabugal. Those who walk in pride, he is able to humble. Damo sa mga sitwasyon sa kabuhi naton nga nagaabot ang mga dalagko nga mga kabugatan o kung mga krisis. Hindi tungod sa mga external enemies but with internal attitude. So luwaton ko, many of life's greatest crises do not begin with external enemies but with internal attitude. Ang success, power, wealth and accomplishment can become dangerous when they produce pride. Nami nga maging successful kita, nami nga may wealth man kita, may power kita, no? Kag may na-accomplish man sa atong kabuhi. Kag ini nga mga bagay, mga maayo man ini. Kung careful lang kita, kay ini nga mga butang mangin dangerous ini, kung ini maga-producer sang bugal sa kabuhi sang tao. That is why there is a Daniel chapter 4 tells us a remarkable story of King Nebuchadnezzar, the most powerful ruler of his time sa Babylonian Empire, who learned that pride always leads to downfall, while humility opens the door to God's restoration. So through the life of King Nebuchadnezzar, din aton matunan ang isa kadako nga kamatuoran nga ginatudlo sa aton sang pulong sang Dios. Kag sa true sa kabuhi ni King Nebuchadnezzar, din aton matunan sila niya that pride always leads to downfall, while humility opens the door to God's restoration. So, ang pinakayabi natin din nga kamaturan, mga utod, pride brings people down, but humility lifts them up under God's grace. Kaya muna sila nga sa key verse natin, sa Daniel chapter 4, verse 27. Those who walk in pride, he is able to humble. Ang muna ang testimony ni King Nebuchadnezzar after he experienced sa kabuhi niya nga sa sulod sang pito ka tuig nga ginpaubos siya sang Ginoo, gin humble down siya tungod sang bugal nga nagsulod sa iya nga tagipusoon. Kaano man ambal ni James man sa New Testament, ano nga ambal sa James chapter 4 verse 6, but he gives us more grace. Sino ginatagaan sang Dios sang labi pa nga grasya? And this is why the scripture says God opposes the proud but shows favor to the humble. Kung sa ibang pang translation ni God resisteth the proud but he gives grace to the humble. Kontragid sang Dios ang taho nga matinastason. Kontragid sang Dios ang taho nga bugalon apang ang iya nga tuman nga grasya, ang iya tuman nga pabor iya ginapakita kay ginapahayag sa mga taho nga mapa inubuson. And verse 10 says, humble yourselves before the Lord and he will lift you up. So So di nato makita ang isa ka prinsipyo nga dapat naton nga dumdumon kag dapat naton ikabuhi nga ang bugal nagadalagid sa kalaglagan pero ang pagpaubos nagabukas sang pirtahan sa kaayo kag grasya sa Dios. So una nga kamaturan nga makita naton diri. Una gid, pride blinds us to God's sovereignty. Sila sa verse 28 and 29, all this happened to King Nebuchadnezzar. Hindi talaga nga butang natabo sa kabuhi ni King Nebuchadnezzar. 12 months later, isa katuig, no? As the king was walking on the roof of the royal palace of Babylon, he said, is not this great Babylon I have built as the royal residence by my mighty power and for the glory of my majesty? So ito na naman niya, ginawa ni nga na ni Sakete, kung tanong-tanong, ang istorya diri sa Daniel chapter 4, nagdamgo di siya sa isa kadako nga kahoy. Kag ay na nga kahoy, naglabot gin sa langit. Kag tanan nga mga sapa, tanan nga mga pispis, tanan nga mga tao sa bukos nga kalibutan, nagapalapit kag nagakuwa sa ilang nga mga pagkaon sa sininga kahoy. Kag may nakita man siyang angel na nanawagalin sa langit, kag tapas ini siya. Kag ang interpretation ni Daniel sa iya, na ini nga kahoy nga naglabot sa langit, naghambal sa imo king Nebuchadnezzar, ikaw ina, nagbantog ka sa bugos nga kalibutan. Ang tanan nga tao, nagakadok sa imo, nagapalapit sa imo, ka naga pangayo sang bulig sa imo. No? Apang tungod sang bugal, niya ginutod ka sang Ginoo. No? Kagdagin pa kansin nga sa sulod sang pito katuig, magakabuhi sa kaangay sang sapat sa wayang, sa kagubatan. Magakaon sa mga magahalab sa mga hilamon kaangay sa mga baka. Kaya nga buhok, kaya mga balahibo magalaba kaangay sang agila. Kaya sa sulod sa pito katuig, amo na may experience niya. Kaya resulta ina sang bugal sa iyang kabuhi. Kaya ang unang kamaturan niya makita natin din rin, nga hindi nga butang natabo sa kay King Nebuchadnezzar verse 28 because pride blinds him to God's sovereignty. 12 months later, sang naglakat-lakat siya sa babaw, sang atop sa iyang palasyo. Nakita niya ang katahum sang Babylonia. Isa sa mga katahum din the seven wonders of the world is the Hanging Garden of Babylon. Matuod gingamit siya sang Ginoo sa paghimo sa mga butang. Kag nalipat siya nga ang Diyos amo naghatag siya sing kaalam kag kusog. Kay nagsilindi siya sa verse 30, is not this great Babylon I have built as the royal residence by my mighty power and for the glory of my majesty? Kita mo ang pag dayaw niya siya kagulingon. Ngayon nga Babylonia, nangin bantog, nangin maayo, nangin one of the wonders of the world, the Hanging Garden, makita diri, because I have built this by my mighty power and for my glory and the glory of my majesty. Hindi na sa gahom sa Diyos, kaya hindi na sa kamayaan sa Diyos. So pride forgets the source of true blessing. Amuna ako ng taho, madinalag-on na, katungkol siya pagka madinalag-on, may gahom, may bantog na, nalipat siya sa matuntuon niya ginhalinan sininga blessing. After receiving God's warning through a dream, Nebuchadnezzar ignored it. For 12 months, 1 year, nagligad, naglapas pa. Kagin remind siya ni Daniel, instead of acknowledging God, he admired his own achievements. Sila niya, is not this great Babylon that I have built by my mighty power and for the honor of my majesty? So nagtubo ng bugal sa iya kabuhi. So ang lesson nga makuha natin diri, pride takes credit for what God has given. Ang bugal among nagakuha sang lugar sang Dios nga amo amatuntuan ginhalinan sang pagpakamayo. Utod ang pahanumdum lang sang pulong sang Ginoo sa aton siningaga. Anuman nga mga kadalagan, mga pagpakamayo, kalipay, kadungganan nga ginaangkon nimo sa imo kabuhi, indi gid pagkalipeti, ini tanan halin sa Dios. Indi gid magkalipat. I-acknowledge gid ang Ginoo sa imo nga kabuhi. Kagabay pa nga indi ang bugal magakuwa sang himaya sang Dios tungod sa mga kadalagan, kadungganan, mga pagpakamayo nga imo nga naagom sa sininga pagkabuhi nimo. Always remember, pride takes credit for what God has given. Ano pagid? Pride causes us to forget that every blessing comes from the Lord. Dungdung mo naton. Kung anuman ikaw subong, inatungod sa grasya kagaluoy sa Diyos. Ang abilidad, ang kaalam, ang kusog, nga imo nga ginagamit, hindi na imo. Halin ina sa Diyos. Pero tungod sang bugal, nga nagsulod sa tagsa katagipusoon sa mga tao nga may nalambot, may dako nga mga accomplishment, nangin madinalagon, nangin malipayon sa ilang kabuhi. Ang problema lang nalipatan nila nga ang matuntuod nga gina-enjoy nila hindi nga mga pagpakamayo ina tungod sa kaayo kagrasya sa Dios sa ilang kabuhi. Nalipat sila kag ang bugal amo ang nagkuwa nga malipatan nila nga ang tagsa ka mga pagpakamayo halin sa Ginoo. Ikatatlo nga lesson nga makuha nato diri, pride replaces gratitude with self-glory. Amo na nga siling niya ni King Nebuchadnezzar. By my mighty power and for the glory of my majesty. Hindi na sa kusog sang Dios, kag hindi na sa himaya sang Dios. Ano ang pulong sa inyong nagasiling sa kay Prophet Zechariah chapter 4 verse 6? Not by might nor by my power, but by my spirit, says the Lord. Initanan sila ni Prophet Zechariah, hindi tungod sa akon nga kusog. Hindi tungod sa akon nga ikasarang, kundi tungod sa gahom sang Espiritu sang Diyos. But pride replaces gratitude with self-glory. Na dapat magpasalamat ka sa Ginoo, nga tungod sa iya, ginbugayan ikaw, gintagaan ikaw sang pagpakamayo, gintagaan ikaw sang oportunidad nga mangin madinalagun sa imo nga mga ginahandom sa kabuhi. Nangin madinalagun ka sa imo trabaho, sa imong profession, sa imong career, apang masubuin sa inyo magpasalamat sa Dios, ang imo kaugalingon, amo ang ginpaibabaw nimo. Nalipatan nimo ang initanan, grasya halin sa Dios. So ang application nga makuha natin diri utod, whenever we say, I did it myself, we rest forgetting the one who gave us life, ability, opportunity, and strength. So dumdumon ginato nina. Kabay pa sa grasya kagaluoy sa Dios. Whatever blessings nga aton nga naangkon kag aton nga na-enjoy, kabay pa nga ang bugal indi magabulag sa aton sa kagamhanan kag kaayo sa Dios sa tagsa naton ka mga kabuhi. So dumdumon naton ang kabuhi ni King Nebuchadnezzar, mangin dako nga lesson sa aton. The moment, ang Bible da, kunin mo pagigaitan ahon, pagsiling niya, is not this great Babylon that I have built by my mighty power and for the honor of my majesty. Wayan pagayon niya, tapos inahambal. May nabatian siya nga tingog halin sa langit. Nga nagasiling, Nebuchadnezzar, pagakwaon ko ang ginarian sa imo. Kag magakabuhi ka kaangay sang sapat sa latagon. Sa sulod sang pito ka tuig, manging kaangay ka sa mga sapat sa latagon. Grabe nga punishment dahil sa Ginoo sa iya. Tungod sa bugal. Amo na nga ang pulong sa Ginoo nag-remind sa aton. Sa liwat, siling to sang aton key verse, verse 37. Those who walk in pride, he is able to humble. Testimony na ni King Nebuchadnezzar after nga gin-restore siya sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo siling mani James, ang Diyos siya mabinugayon gid sa mga tao nga mapinubuson, apang kontra gid sa Dios sa mga tao nga mapinataas taason. Dali so encouragement sa aton ni James, magpaubos ang aton kaugalingon sa tubangan sa Ginoo kay saya ang magabayaw sa aton. Ang prinsipyo ya sang ginarian sa Dios sa pulong sa Dios, those who want to be great among you must be the servant of all. So the only way up in God's kingdom is to go down. So gusto ka nga pakamayuhon sang Ginoo, magpaubos kita. Kag kun kita ginpakamayo na sang Ginoo, kabay pa nga hindi magtubo ang bugal sa kasing-kasing naton. Kundi padayon kita nga magadayaw, kag magapasalamat sa Dios, kag mag-acknowledge nga siya amo ang matuntun nga ginhalinan sang mga pagpakamayo kadungganan sa tagsa naton ka mga kabuhi nga gina-enjoy naton. So always remember, ang title naton, being too high is being painful to fall down. Kung magkabuhi kita ang matinastason, bao masakit man kung maglagapok kita. So always remember the key verse, those who walk in pride, he is able to humble. So una ka maturan nga natunan natin sininga, pride blinds us to God's sovereignty. Ang bugal nagabulag sa aton sa kagamhanan sa Dios. Always remember, kung ano man ikaw subong, kaya ano man gina-enjoy nimo, ina tungod sa gahom grasya kagaluoy sa Dios sa imong kabuhi. Kag dapat nimo ina-acknowledge kag pasalamatan ina tanan halin sa Dios kag ingamit lang ikaw. Kag wala kita sang rason nga magpabugal. Kay kung magpabugal kita, dumdumunta maganda lang ina sa aton sa kalaglagan. Apang ang tawo mapinubuson, pabugayan pagid sang Ginoo naton. So padayon na naton ini sa dasong Domingo. Ininyo alagad si Pastor Lemuel Luar sa Colosan New Life Church, ang Ginoo gid magpakamayo sa aton tanan. Only one life to
0: offer. Kabaing ang pagpanumdum sang pulong sang Dios magapabilin sa inyong mga tagipuson. Basi malipat ka. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will surely last. Thank you and God bless to all of you.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Yesus yara ang kabuhi. Kay ini nga kabuhi nagaiwag sa katawhan. Ang iwag nga nagasilak sa kadudulman, kag ang kadudulman wala makadaog sini. Ini nga programa ginasakdag sa Bacolod Evangelical Church. Iwag san kamatuoran. Yari ang kubos ninyong alagad.
1: Baayong aga sa inyong tanan, nagkamati sa ating programa Iwag san kamatuoran. Ini nga programa ginadala sa aton sa Bacolod Evangelical Church. Ako ang inyong alagad, si Pastor Jesse Albistor, Senior Pastor sa among simbahan. Ginaagda ko kamo sa pagsimba dira upod sa aton sa Bacolod Evangelical Church. Kung wala ka malang sa kantuan nga iban o kung wala ka sa simbahan, kag ara ka sa balay mo, kanamigid nga magwa ka sa imo balay, kag magkanto sa aton simbahan dira, kag mag-fellowship upod sa aton. So, ang aton dira mga panimbahon, 5 kabilog, pili ka lang sa aga o kung sa hapon. Sa aga, may ara kita alas 6 na panimbahon. Tapos may ara man kita alas 8. Kag alas 10, amoy ng aton online worship service. Kag amoy na ginatawag natin dira nga English worship, though not totally or not purely English. Bangod kay kung kaisa ka nami man mamati sa hiligay noon. Pero laban-laban, gid dira ang nagasimba ang mga foreigners. Gagalas 3 sa hapon, kalabanan dira, may ara kita nga praise and worship, no? Gani ka namigid kung ikaw mahilig sa pagkanta sa Ginoo sa mga ambahanon, kadamo sa mga ambahanon nga matunan mo, kag mabless ang imo kabuhi. Gagalas 5 sa hapon, may ara kita nga last worship service. Gani nga pili ka lang, no? Kung di nang gusto mo, tahim nga available ka, kag kanamigid nga magkanto kita sa simbahan, kag magpangayo sang pasalamat sa Ginoo, kag magpangayo man sang pagpakamayo niya para sa aton sa bago naman nga simana sang aton kabuhi. Kalami man nga mga muyo kita si malipot lang para nga matugyan naton ini nga pagpamalandong sa Ginoo. Magapangamuyo kita, bala na mga Dios, ikaw ang ginhalinan sang tanan, kag sa imo Ginoo nagapalapit kami sa imo nga may pagpaubos nga amon kaugalingon. Nagasimba kami Ginoo sa imo sa espiritu ug kamaturan, kag nagapasalamat kami Ginoo sa tanan nga pagpakamaayo nga ginahatag kag ginahimo nimo sa amon. Hatagi kami o Dios sing kaalam nga langit nun, agud mahang panamon ang imo balaan nga mga pulong, kag palambot ta ini nga mensahe sa imo katawhan nga nagakinahanglan sini. Ini nga pangamuyo sa ngalan sa amon Ginoo nga si Kristo Jesus. Amen. Ang aton pamalandungan sa siningation makita sa ginsulat ni San Mateo Kapitulo 6, versikulo 25 tubtub 34. Nagasiling ang pulong sa Ginoo, amo ini gani ang ginasiling ko sa inyo nga hindi kamo magpalibog sa inyo pagpangabuhi. Kon ano ang inyo kaunon o kon imnon kag kon ano ang inyo bayuon kay kon ginatagan kamo sa Dios ang kabuhi kag lawas. Hindi mahimo nga hindi niya kamo pagatagan sang pagkaon kag bayo. Tanawa bala ninyo ang mga pispis nga nagalupad-lupad. Wala sila nagatanom, wala sila nagaani, kag wala sila nagatipon sang pagkaon sa bodega, pero ginapakaon sila sang inyo amay. Hindi bala nga mas labaw pa kamo sa mga pispis? Sino sa inyo ang makapalawig sang inyo kabuhi? Bisan jutay lang paagi sa inyo pagpalibog, wala gid. Kag gani nga ang nagapalibog gid kamo kun sa diin kamo magakuha sa inyo bayo. Dalupang da ninyo kun paano nagatubo ang mga bulak bisan diin. Wala sila nagapangabudlay o kun nagahimo sang ilang mga bayo. Sa pagkamatuod, bisan ang bantog kag manggaranon nga hari na si Solomon, ang iya mga bayo hindi makatupong sa katahom sang bisan isa sa sining mga bulak. Kung ginpatahom sang Dios ang mga ginhilamon nga buhi subong, pero sa ulihi malaya kag tutdan man lang, hindi bala nga mas labi pagid nga pabayuan niya kamo kadyutay sang inyo pagtuo. Gani hindi kamo magpalibog kung ano ang inyo kaunon kag imnon kag kung ano ang inyo bayuon. Amo ina ang ginapalibugan sa mga tao nga wala nagakilala sa Dios, pero nakaibalo ang inyo amay nga sa langit nga kinahanglan ninyo initanan ng mga butang, gani unahagin ninyo ang pagpasakop sa paghari sa Dios, kag ang pagtuman sa iya kabubuton, kag ihatag niya ang tanan ninyo nga mga kinahanglanon. Gani di kamo magpalibog parte sa buwas, kay ang buwas may kagalingon nga pagpalaligban. Hindi kinahanglan nga dugangan pa ninyo ang palaligban nga nagaabot sa kadaadlaw. Amoy ni pulong sa Ginoo, kag siya ang mga dugang sa pagbasa naton sini nga mga pulong. Ginasiling sa aton pagpangabuhi, adlaw-adlaw nagapili kita, no? Magpili ka kabuhi nga puro kagamo o kon kabuhi nga may pagsalig sa aton Ginoo. Magpili ka kadalagaan o kon kapaslawan. Magpili ka sa Dios nga nagtugas ang tanan, nagatag sa imo sang kabuhi o kon sa malaot nga espiritu nga nagadisturbo sa aton kag gusto niya dalon kita sa impierno. Adlaw-adlaw kada tion, every step it's a time of choosing something. Kun ano ang gusto naton, pati na ang kaunon, pili ka sang kaunon mo kung may kwarta ka man lang, kag ganto ka sa restaurant, damo sang turo-turo dira, kaon ka sang gusto mo. Amo man ang bayuon mo kung aga o kung anong adlaw nga may kantoan ka, ala pili ka nga pili kung ano ang gusto mo bayuon. Amo man ina, sabi sa ano sa newspaper, ara dira, kung ano nga mga corner ang gusto mo basahon. News, sports, music, entertainment, or whatever, no? Mumani na kung maglantaw ka sang TV, o kung bisan sini, o kung sa internet. Subong nga, ang atong kabuhi, it's a life of choosing, no? Gapili kita adlo-adlo. Mumani na, siling dira ni Josue, Joshua chapter 24, nagsiling siya, gani karon tahuran ninyo ang Ginoo, kag-alagara nga may katutom. Isikway na ninyo ang mga Diyos-Diyos na ginasimba sadto sa inyong mga katigulangan sa tabok sang suba sang Euphrates kag sa Ehipto kag mag-alagad kamo sa Ginoo. Pero hindi kamo luyag na mag-alagad sa Ginoo. Magpili kamo subong adlaw kung sino ang inyong alagaron. Mag-alagad bala kamo sa mga Diyos-Diyos na ginalagad sang inyong mga katigulangan sa tabok sang suba sang Euphrates o kung sa mga Diyos-Diyos nga mga amurnon, sa mga amurnon nga ang iladuta inyo ginaistaran subong, pero ako iya kag ang akon pamilya mag-aalagad sa Ginoo. Halin pasadto hasta karon, ang tanan nga tao nagapili kon ano ang luyag nila sa ila kabuhi. Kag ang aton ginapili, nagapakita nga ini tanan may konsekwensya. Kung pareho sina, for example, san pasiling bala nila ang pagbuka sang itlog, kung ano nga style ang pagbuka, no? Ang kalabanan nga kostumbre sa mga tao. Damo klase pagbuka sa itlog. Saling ba nila ang Chinese style ko, no? Ambot kung tuon ako hindi. Pero amun niyang hambal nila nga ang mga inchi ko, no? Kung buka sa itlog, i-anon-anay, itultog ang tanan nga bahin sa itlog. Tugtog magkalabuka ang tanan nga shell. Kapag katapos na hapos na lang buksan ang itlog. No, kanami man, no? Tultog mo tanan. Kag kung buka na tanan, amo nang tion sa papanit. Ang American style naman niya, amo nga bukaon ng itlog paagi sa kutsilyo, no? I bukaon, tungaon, kag tapos nga nabuka na, o kung nautod na, amo na kandusun sang kutsara. Amo doon na, may mano. Hapos man, ang Filipino style naman niya, itultog ka isa ang itlog sa lamisa kag panitan. Pero daw ka namin man sinang along the way bala of expecting of eating an egg sa imo nga ginapaabot nga baw ka namin ni kanon kag gintultog mo lang ka isa yaga enjoy ka sa pagpanit, no? Isa lang katultog panitan mo may tapos mo panitan mo gid man kag makaon mo. So amo ini ang sitwasyon sa aton pagpangabuhi. Kadamo sang problema nga nagaabot sa aton sa kalibutan kag kun magabot na gani ang problema, nagapalibog kita. Di ba? Kasi sa pagpamatuod, amo ina nga ang pagpalibog, hindi solusyon sa problema. Pero daw hindi ginato malikawan ang magpalibog. Kagamugi din na dayon ang ginambal ni Jesus sa aton. Inbasa ka ina, diri sa pulong sang Ginoo, Matthew 6:25, amo gani nga nagasiling ako sa inyo, nga hindi magkamo magpalibog sa inyo pagpangabuhi. kung ano ang inyo kaunon o kung imnon o kung ang inyo bayuon. Kay kung ginatagan kamo sa Dios ang kabuhi kaglawas, hindi mahimo nga hindi niya kamo pagkatagan sang pagkaon kagbayo. Tanawa ba ninyo ang mga pispis nga naglupad-lupad? Wala sila nagatanom, wala sila nagaani, kag wala sila nagatipon sang pagkaon sa bodega, pero ginapakaon sila sang inyo amay. Hindi bala mas labaw pa kamo sang sa mga pispis? Tono, ano gid bala ang ginapalibugan sang aton kabuhi? Ano gid bala ang ginapalibugan sang mga tao sa kalibutan? Kwarta, bayo, pagkaon, balay, mga salakyan, appliances, ukon pagplano sa palaaboton, no? Kung din makakadto, sa din makatipon sa damo kwarta. Pero sa totoo lang, let's face the music, sa karong panahon, man ang handom sa mga tao ya, high-tech na gid, no? Kadamo sa mga problema sa mga tao sa buong high-tech ng mga problema. Kaya ano ang gusto? Cellphone ng matahong. Pinaka-updated ng cellphone, pinaka-bago ng cellphone. Di ka mahal-mahal ng daan. Di problema bala ina, no? May ara ka man cellphone ng daan lang, pero okay pa man. Mga tablets, mga gadgets na, ang iPad, mga laptop, kung ano na lang, no? Amo ini ang ginapalibugan sa moderno nga mga tao sa karon nga panahon. Kag nagadala ini sa malain nga mga bahin, malain nga pagpangabuhi sa aton kay nga ang iban tungod kay hindi nila maangkon ang ila ginahandom, hindi ma-achieve ang ila ginahandom, ay mahikog na lang amo na mga tao kay kalabanan sa mga tao subong do amo na ginaliya kadali, no? Ang iban, nagakadula ang ilang mga paglaom. Nagakadula ang ilang mga ginalauman. Di, anong matabo? Ah, nagataas ang dugo. Amo ng blood pressure bala, no? Kag sa tiyong gani, nga kadamo sa anxiety mo, sa worry mo, ah, pati ang blood sugar mo, gataas man. Gataas ang balaklon, gataas ang dugo, gataas ang kalamay sa aton nga kalawasan. Kag ginanerbiyos ka, isa man na hindi manami ng bagay, kag ginanerbiyos ka, kaya doon nakulbaan ka permi. Ang ibang gina-heart attack, sinilang kadamo sa mga gina-heart attack, no? Nagahatag sa madamo ng balatian, nagadry ang imo panit, nagapalaway sa imo hitsura sa sobra mo ng pagpalibog. Kag iba naman niya, ati depresyon. Ang sobra ng pagpalibog, nagapakanser ina sa tao. Pareho ina sang negative feelings nga nabala mga jealousy kaysa mo na negative na greed ang pagkasakun mo, ang hatred mo, ang dumot mo, bitterness, unforgiving spirit, ang discontentment bao kadamo gid sa mga bagay, mga negative nga mga bagay naga-influensya sa aton attitude, sa aton behavior, kag tungod sina ina mga discontentment nga ina ina mga bagay sa atong kalawasan, may mga negative effects ina. Dapat nga ang atong goal sa atong kabuhi, dapat hindi kita mangin canceron sa ulihin, no? Dapat cancer-free ang atong kabuhi. So ano ang cancer-free life? Is a worry-free lifestyle. Kung gusto mo nga hindi ka magbalatian sa kung ano-ano da, kuwaa inang pagpalibog bala. Tungod kay ang pagpalibog nagadala sa aton sa malawaay nga balatsyagon. Stress, tension, worry, anxiety. Kakuhao naton ina nga mga negative nga mga ginabatsag naton kay siling pagani nila medically sa pagtuon. Tanan kuno kita may mga cancer cells gaman ina, pero ang iba naman niya may cancer tuod tanan, pero ang ila cancer wa ay nag wild kay man ang cancer kun mag wild kuno amo na nga nagakanceron kita. Ano umbot sing ganon? Kon gin-trigger ang imo nga ang imo nga kabuhi pa inang mga stress, tension, worry, anxiety na tanan ina, nag-turn ina sang imo mga cells nga mangin wild, mangin malignant kag matabo nga maabot ina kuno nga mga bagay sa aton. Bodo doktor man ko magambal, no, pero observation lang ina kag sa nabasahan ko man. So, hindi kita magpalibog. Kahit kung nagpalibog kita, hindi lamang ini nga nagakos ang cancer sa aton. Particularly, kung sakad ka palibog, dali ka magtigulang. Oho, hindi bala? 20 anyos ka palang gani, 50 taon ang itsura mo, pinsira bala ina. Kaya nga, ang worry, is a thing that will make you look old, no? Ang imo nga sobra nga pagpalibog mo, nang dali nga magblukay buhok mo, dali nga magkurinot ang panit mo, kag isa pagit kabagay nga kaladlawan, kung sagad ka palibog, nagalaw, ay kasi na. So sa piyak naman nga bahin, may araman niya mga tao nga 60 years old na, pero daw 30 years old mang gihapon. Kung lang taon mo, priska mang gihapon. Katunga agad sa diferensya, no? Ano ang sikrito, kag ang kinalain. Man, kung ikaw tao nga may Diyos sa kabuhi mo, imbis magpalibog ka, anong himuon mo, anong imo nga option, the best option is, pagsalig sa Diyos. Ina nga mga tao nga nagasalig sa Diyos, ang mga tao nga may kalipay, no? Always trusting in the Lord, smiling. Sa piyak sang kabuhi, nga bisan kay sa kabudlay, there are hard times sa aton kabuhi, hindi tanan nga tion maayo, meaning, hindi tanan favorable sa aton, pero, ang iimo attitude, amo na yung baguhon mo. Bisan budlay ang sitwasyon, kung may pagsalig ka sa Ginoo, ma-turn mo na yung hard situation, yung nga mangin blessing in disguise to God. Worry time is trusting in the Lord time. Sa tion nga may problema ka, may anxiety ka, tion ina nga magpalapit ka sa Ginoo, no, give him all to Jesus, siling pa sa kanta, no? Kag kadamo sa mga attempts nga mga tao gusto nga bisan wa na lang kuno trust in the Lord, basta importante lang kuno nga may ginabanyo sa may mga ointment na bala, mga herbal da kuno, hindi na kuno kinalan mag-trust sa Ginoo, mamanyos na lang, di mayo bala ina nga option, no? Imbes nga hindi ka na magbakal sa mga balanyos, magsalig sa Ginoo, magtugyan sa tanan sa iya. Pero sa karon nga panahon, kadamo sa research nga ginahimo nga kung paano ka mangin young looking forever. May ara bala sina, do hindi giguro pwede kay do tanan kita nagakadto kay dira, of course for a while you look younger sang sa edad mo, pero sa ulihi maabot gid ang panahon nga sukton ka gid sa edad mo, kay ang edad na ya hindi mo na ya mabutigan. Guya ang guya mo guro sa plastic surgery, sa mga ginainom mo nga bulong, mga vitamins mo ginampol mo da, pero sa ulihi maabot gid ang tion nga may ginatawag nga kamatayon. So sa Matthew 6:25, si Jesus nagahambal, hindi magpalibog, sundo na ito ng Ginoo. Sa panahon nga si Jesus, gwalin niya ini nga bagay, ang mga problema sa ito nga panahon, ang mga tao, amo ang mga pagkaon man lang, pagkaon, ilim nun, bayo, simple lang, no? Kagsiling karon niya naton, ang karon niya nga panahon, bawo, sa kataas na gid, nagataas ang handom sa mga tao, pero wala kabulusgan. Oh, kita mo na, wala contentment, no? Gani ang Ginoo, nagsiling sa aton, nga ma-overcome naton ang aton mga worries, ma-overcome naton ang aton anxieties, kung makahibalo kita magsalig sa aton Ginoo. Silang dira sa John 14, siling ni Jesus, "Let not your hearts be troubled, believe in God, believe also in me." Hindi magkalisang ang inyong tagipusoon, magsalig ka mo sa Diyos, kag magsalig man ka mo sa akon. Amo na hambal sa aton Ginoo. So we have to believe in Jesus. We have to trust in the Lord. We have to trust in Jesus. Sa aton pagpangabuhi, kadamo sa mga balatian nga ginatubang naton. San pa sa mga balatian sa tagipusoon bala, kadamo sa mga tao subong nga may balatian. Dialysis, heart problems, no? Kag one time to kay may araman akong high blood pressure, hindi gin maabot malikawan ina tungod sang edad, no? Kag tugod man sang mabugat ng mga obligasyon, no? Pero anyway, thank God for the maintenance tungod kami mga bulong man na kung inumon mo man, maglawig-lawig pagin man ang imong kabuhi, kag mabuligan ka nga hindi ka magmasakit. Seryoso, no? Kag one time to, nagpa-check man ako, nagpa-schedule ako sa akon nga regular check-up. Nagsiling sang sekretary sa akong nga Dr. Pastor Selinia, kadamo-damo gid subong sang Selinia nga gusto magpa-check up kay doktor. Pero siya i-schedule ta ka, pero ang imo nga consultation schedule 3 months after pa. Hamak mo na nga kon galibogol mo sa tagipusoon mo nga gusto mo na mapa-check up, mawalat ka pa 3 months sa kadugay man sina, buhi ka pa yan sina nga tion. Anyway, magsalig lang sa Ginoo, Kag of course, wa itamay mo, nagulat ako for 3 months, hindi okay pa man, pero amo ina kalawig, subong kag amo ina kaseryoso, kadamoon sa mga nagabalatian sa tagipusoon. No? Kadamogid. Balatian sa dugo, high blood pressure, nag-arise ang blood sugar, kadto ka bala sa butika, tilawi bala kadto sa butika bala. Ara na mga tao nagapila, kadamo. Kay gusto man magbakal sang bulong para sa balatian. Kag, ang kadamuan dira ng mga bulong, kag ang ginaano dira, ang balatian sa tagipusoon, bo kamahal pa sa mga bulong sa heart disease, no? Gani nga, ano ang ginahalilan sinatanan ng mga bagay? Of course, physiologically, o kung ano man da ang mga sa laboratory ni mo, nagtaas ang cholesterol mo, triglycerides mo da kung ano, but hindi natin manigar nga ang balatian nga high blood pressure o kung pagtaas ang blood sugar, amoy na ang pagpalibog. Worry is very costly. So instead nga mag-worry kita sa aton kabuhi, abi make God as our alternative. Have faith in God. Have faith in Jesus. So magtuo kita sa iya, kag i-surrender naton ang tanan sa kamot sa Ginoo. Imbes nga magpalibog kita, so nagadugang lang ina sakit sa aton nga balatsyagon, kag nagapalibog kita, kag hindi namin ang maabot sa aton. May istorya bala sining isa ka pamilya, nga ining pamilya, may nanay, may tatay, pero ang tatay nagmasakit, kag napatay ang tatay. So ang natabo, ang nanay na lang, upod sa mga kabataan, duha ka kabataan, nagpagabuhi, kag ang nanay waman ubra, no? Siguro ti, paano sa si, siguro kung puro pang labada o kung ano, basta nakaubra man ang nanay, pero gamay lang, kag nagabutan gid sila nga nagpigado gid, kag isa kaaga, maigid sila pagkaon, kundi tubig. So ang nanay nagbutang sa plato, kagsang tubig sa lamisa. Kaya na siling siya siya, mga anak-anak na rin nakamukay, mamahaw na ta. Siling sa bata, inay, wae manda sang pagkaon, tubig mala naging butang. Sige lang mga anak, mga muyo kita sa Ginoo. Pasalamatan ta ang Ginoo sa tubig. Nangamuyo sila, Ginoo, ari sa lamisa, ang baso sang tubig, napagainumunamon, ari ang kutsara, ari ang tindidor, ari ang plato, Ginoo, pero wala kami sang pagkaon. Ginoo, nagapangayo kami, hatagan mo kami sang pagkaon. Kag ang tubig ari na, kag ikaw ang mag-provide sini sa amon. In Jesus' name, amen. Ba pag amen, gin may nanuktok. May nanuktok sa pirtahan. Kag isa ka tao nga nagsiling, niya misis sila niya sa una ang akong nga asawa nagpatay sa imo. Wow, sorry gid, wa gid namon mabayran ang imo sukot sa pagpatay sa bayo niya. Pero naka-harvest kami sang kamuti, kadamo sang kamuti nga na-harvest namon. Ti gapinsar kami nga imbis bayad namon ikaw sang cash kwarta, kamuti na lang ibayad namon sa imo. Siling sang nanay niya ti dumayo man. So, imbis nga kwarta ang ibayad sa pagtahi sa bayo sa asawa niya, ang ginbayad amo ang kamuti. Kaya nalipay gid sila kag ang kabataan ti of course dugay-dugay ginpanitan ang kamuti, ginbutang sa lamisa o kon sa kalaha about it nagsirit-sirit gid kag dili madugay nakakaon sila, no? Tungod sa bugay nga ang Ginoo naghatag sang kamuti sa ila. Paagi sa utang sang tao to sang asawa nga dugay na wa may baydan sa mga babae. So muna ba lang may quotation kita nga nagasiling nga, why worry if you can pray? Diba? Hindi kita mga ilo, stubangan sa Ginoo. Ang aton langit nun nga amay, nagapalangga sa aton. Ang aton langit nun nga amay, nagakabalaka sa aton. Nga magpalibog kita man. No? Hindi kita magpalibog. Tungod kay kung magpalibog kita, sagad kita palibog, nagapakita ina nga way kita pagsalig sa Ginoo. Kaya ikadawa, ang malain pagid, kinagapakita nga wala kita nagatuman sa sugo sa aton Ginoo nga si Kristo Jesus. Kung sagad kita palibog, no? So, ano ang aton makuha nga leksyon diri? Unahon naton, no? Ang Ginoo sa aton pagpangabuhi, kay siya na ang bahala sa aton. Kung unahon ta ang Ginoo, ang gusto sa Dios sa aton, amo nga siya amo ang may control. Siya amo ang maghatag sa aton sing mga kinanglanon nato dira sa Matthew 6:33, nagambal si Jesus, pangitaan ninyo anay ang ginarian sa Dios kag ang iya katarungan kag initanan nga mga bagay ihatag sa inyo. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. So may duha ka butangan nag-aaway pirmi sa aton mga kabuhi, no? Ano bala ang kabubuton sa Dios ang tumanon ta o kun ang aton kabubuton personal? Sa masamigid ang kakatabo nga about it, daw perdikit ang Ginoo sa aton kay ang aton gidya personal ya pirmi ang ginahimo naton, ang aton gusto, no? Ang aton kabubuton gid pirmi. E sa katapusan do ay man sa nahimo nga maayo. Pirmi lang kita maayo, gusto lang ikaw ang matabo, ikaw lang pirmi ang gusto. Gusto mo pasundon ang Ginoo sa kabuhi mo, sa aton kabuhi. Di kung sagad kita padala-dala sa mga temptations da, sa tawhanon ng mga gusto, sa aton kailigbon, sa aton mga desire, di sa ulihi, hindi gid manami. Kaya nga, muna bala nga, the risk is in your head. Ang mga problema, ang katalagman, di ikaw mag-atubang sina. Pero kung nami, diya yung unahon, di ang Ginoo, no? Pagbutaw mo sa aga, hindi anay ka mag- ubrada, pasalamatan mo na yung Ginoo. Pasalamati ang Diyos. Nagbantayan ka sa Ginoo sa imo pagtulog, sa kagabihon. Pasalamati ang Ginoo nga nakabugtaw ka, kagbuhi ka man gihapon, bangod kay libo-libo nga mga katawhan sa bilog nga kalibutan na nagtaliwan, kagway nakabugtaw. Di, amoy na. So, sa adlaw, kung kapuhi ka nagubra ikaw, kapuhi ka before ka magtulog, pasalamat ka sa Ginoo. Nga, ano ang ginimo sang Ginoo sa imo? Siya nagatag sa imo sang kusog, safety, protection. Adlaw, pasalamati siya sa natapos nga obra. So ay ka pagkakaon, of course pasalamatan mo ang Ginoo, pagamuyo ka anay sa iya, magpasalamat ka sa iya. Tapos sa so, ay ka pa makaobra sa aga, mo man the same thing. Bisan pa ikaw naga-drive sa sasakyan, baw kadamo gid sa nagaaksidente sa karon nga panahon, madismaya gid ka kung maglantaw ka. Motorcycle, mga salakyan, mga jeepney, kung bus, kung ano na, ang aksidente tuod, malikawan mo man kung kaisa, no? Hindi malikawan, pero malikawan mo man kung ikaw nagahalong. Kaya ikadwa, kung pangayoon mo ang blessing ni Lord. Amo na gani nga, before ka mag-drive, dapat pangamuyo kagid, no? Kaya wais ang ginapakasin, no? Ang aksidente, kung wais ka sang proteksyon. Ang proteksyon ta, ang Ginoo adlaw-adlaw, siya nagabantay. Siya nag-uyat sa aton kabuhi, no? For example, adlaw nga Domingo, kadamo sang choices mo nga himuon. Manglaba ka, manglaga ka sang munggo, o kung ano na himuon mo, ay, dapat nga hindi ka magpadala-dala sa isa ka opposing ang puang forces ang ni Satanas nga nagatintar sa imo. Kanto ka sa simbahan para iblis ka ni Lord, it is an option. The best option so far. Make God as your priority, no? Himo ang kabubuton sang Ginoo, hindi ang imo kabubuton. God first, not me first. May ara nga gira nga nagakatabo sa aton na adlaw, bisan pa kun Domingo labi na gid. Baka damo gid sa temptation nga nagabot sa aton. Sero naton nga mga anak kita sang Ginoo ang aton nga semana hindi gid kumpleto, kulang gid kun wa naton mauna ang Ginoo sa aton kabuhi, no? So, let's give God the first move sa aton, ang aksyon para sa iya kahimayaan. God first. Ikadua, ang siling sang Ginoo sa aton, ang promisa niya bala, nga kung unahon naton siya, ang tanan nga pagpakamaayo, ihatag sang Ginoo sa aton. Ang tanan nga kinangla naton, unahon tagid siya, no? So, kung anuman nga mga bagay dira, ang Ginoo nagasiling sa aton, pabugtaw mo sa aga, una ako. Pangamuyo, pasalamat. Kung before ka mag-ubra, unaha ako, pasalamat, pangamuyo. Before ka magtulog, sa gabi, pasalamat, pangamuyo. Before ka magkaon, pasalamat, pangamuyo. Maghimo ka desisyon, pangamuyo anay sa Ginoo. Kung ano mga plano mo, no? So unahon tagad anay ang Ginoo, kay kung anong aton mga kinanglanon, ihatag niya sa aton. So, magsalig kita sa iya, unahon naton siya, kay ihatag niya initanan ng mga bagay. Ang Ginoo gid siya mag-provide sa aton mga kinanglanon. No need to worry, no? No question about that. Ang himuon lang naton, amo ang pagsalig sa iya, bangod ang blessing ni Lord, magailig nga daw suba. ang tubig bala sa subagin at tulod mo hao nga mag-ilig. Wala. Gailig lang na yan natural. Nung amuman ina ang blessing ni Lord. The blessings of the Lord will flow like a river to us. We will receive them if we know how to seek Him first. Tapos, ang tanan ng mga bagay, ng mga kinanglanaw naton, ihatag niya sa aton. So, let's be honest to ourselves, no? Hindi dapat unahon tang aton ginarian sa kalibutan ang aton tawhanon nga gusto ang Ginoo gid magpakamayo sa aton. May mga planong Ginoo sa aton, tumanon tayo na unahon ta siya kay malipay gid ang Ginoo sa aton. Kag kun malipay naton ang Ginoo, balaan mo, kun malipay ang Ginoo gid siya magatag sa aton mga kinanglanon kay nalipay siya mag-provide sa aton. Labi na gid sa tanan niya nga mga kanakan. Kani subong adlaw Domingo utod ginaagda ko ikaw sa simbahan, kun din man ang simbahan mo, magsimba ka. Palapit ka sa Ginoo. Pero sining aga ginaagda ko ikaw, bato na si Kristo Jesus sa imo tagipusoon, kag ginmangin imo personal nga manluwas, kag kunimuon mo ina, maago mo ang kaluwasan. Upod sa imo panimalay, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Amen. God bless us all.
0: Sang kamatuoran kinasakdag sang Bacolod Evangelical Church kabay nga may mga pagpakamayo kamo nga nabaton sa sininga programa iwag sang kamatuoran.

Nothing breaks your heart or tears you apart.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

Panginoon sa atong programa, Wonderful Words of Life. Ininyo alagad, Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid. Ngang pulong sa Ginoo, magalabot naman sa inyong kapuloyan, kagabay pa, makabaton kita liwat sa pagpakamaayo sa pulong sa Ginoo. Magapadayon kita diri sa aton pagtuon sa aton series about Great Statements of the Gospel. Kag ang aton topic naman subong is about God's method of saving men. God's method of saving men. Ang aton nga text masapma naton sa Romans 1:16. Kag ang pulong sa Ginoo nagsiling diri, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek." Hindi lang nga may lima diri, no, kakamaturan about the gospel. Hindi lang makita naton ang the source of the gospel. Ikaduha, hindi lang the subject of the gospel. Ikatatlo lang taon na to.

on the sufficiency of the gospel. The sufficiency of the gospel. And why is the gospel so sufficient? Because it is the power of God unto salvation. Grabe, no? Now, man's first need is salvation, to be reconciled to God. Sunod sa 2 Corinthians 5:20. Then, to be forgiven. Sunod sa Colossians 2:13. And then, to be justified. Sunod sa Romans 5:1. And then, to receive eternal life. Sunod sa Titus 3 verse 7. And the gospel is sufficient because it is not simply good advice about something that man has to do in order to be saved. But it is the good news that God has done. Amo na ang kanami diri sa pagpahayag sa pulong sa Ginoo. Good news bangod sang ginhimo sang Dios nga iyang ginpadala yung bugtong anak para sa aton. And through His Son, all that is necessary for our salvation. Kita mo lang na. So hindi gid paagi sa kay sinupa, kay suno sa pulong sa Ginoo, paagi gid sa kay Kristo Jesus, nga kita makadangat sang kaluwasan. So gani ang gospel is God's power to save and transform the sinner into a saint. It is God's power to deliver us from the wrath of God. So, sa verse 18, Romans chapter 1. And to clothe us with the righteousness of God. So, man sa verse 17. Grabe, no? Kung ato lang ini dalumon, paghangup sa Romans chapter 1, tribligid ang pagpayag about God's method of saving men. Nga may ara sing lima ka facts about the gospel. So there is no human need that the gospel cannot meet, and there is no sinner too sinful for the gospel to save. So since nakita naton ang unang facts about the gospel, amo ang the source of the gospel, ikadua the subject of the gospel, ikatatlo the sufficiency of the gospel, ikaapat lantaon naton ang the scope of the gospel. Ano ang scope sini? You know what? Sunod sa atong text, Romans 1:16, ang gospel is for everyone. Grabe, no? Para gid sa tanan. Hindi lang para sa manggranon o kon sa imol man. Hindi lang sa para sa iban nga nasyon, kundi sa bilog nga tao sa sininga kalibutan. The gospel is for everyone. Sunod sa atong text. For Jews and for the Gentiles. So God sent His Son into the world to make it possible for all men everywhere to be saved. Amo na ang siling sang aton text. Wala diri sang racial barrier sa paghinder anyone from accepting the gospel. So no, sa Romans 10:12 to 13. Wala man sang social barrier to hinder anyone from accepting the gospel. So no, sa Matthew 11:28. Kag wala man sang age barrier for the young may come and the old may come. Kag wala man sing moral barrier for the good may come and the bad may come. So no sa atong text, all may come. Ginprove ina sa Revelation 22 verse 17. So tanan tawo sa kalibutan, makapalapit gid sa Ginoo. Ang scope sang kaluwasan hindi limitado didto sa Israel, but sa bilog nga kalibutan, for the Jews and for the Gentiles. Gani ang invitation sang gospel is to all people everywhere. God loves everybody, and the Lord Jesus can save everybody. Suno sa Isaiah 55:1. So ining glorious gospel, which is the power of God to salvation, is good news para gid sa imo, para sa akon,
para sa aton tanan, sa tanan nga mga tao sa kalibutan. Grabe gid ang pulong sa Dios. Katapusan, 5 ka glorious facts about the gospel. The source of the gospel, the subject of the gospel, the sufficiency of the gospel, the scope of the gospel. Kalima, lantaw nato ng the simplicity of the gospel. The simplicity of the gospel. Ang gospel is good news from God to men. Okay? So to enter into the benefits of the gospel, we have to believe this good news, to receive it, and to rejoice in it. Kaya man ang gospel is the power of God unto salvation to everyone who believes. Grabe, no? Te, gatuo ka nga si Kristo Jesus ang paalagyan sa kaluwasan. Kung magtuo ikaw, maluwas ka. Amo na sila isang pulong sa Ginoo. Pero kung hindi ka magtuo, hindi ka makadangat sa kaluwasan. Kani kasubo sa mga tao nga wala gid nagtuo kay Kristo. Grabe no, may mga tao pa nga ga-deny kay Kristo Jesus. Hindi magpati sa pulong sang Diyos. Kasubo sa mga tao nga ilang ginayaguta ang pulong sa Ginoo, ginayaguta nila ang Diyos o kun si Kristo. Pero diri sa aton pagtuon, tama kaathag. Sa aton series sa pagtuon, great statements of the gospel, purte gidya kaklaro sang kaluwasan. Wala gid sang budlay abyan. Kapos lang gid kita magdangat sang kaluwasan, magtuo lang kita kay Kristo. Pangayo ilang patawad, maangko naton ang kaluwasan dira sa kay Ginoong Hesukristo. So in glorious gospel, which is the power of God unto salvation, is good news for you. So again, sa magatakop kita diri sa tong pagtuon, ang simplicity of the gospel, we are saved by faith, by believing. Kaya ang faith is simply acting upon God's word. He tells you are a sinner. You believe it, not only because of what your own heart tells you, but because of what God tells you. Alright? Ginatagi na sa Isaiah 53:6, kag Romans 3:23, nga kita tanan makasasala, kag bangod sa aton mga sala, nawad-an kita, nadulaan kita sang himaya sang Ginoo. So He tells you that He put your sin on Christ and crucified Him in your place. Hindi bala? Kita tani angay lansang sa cross, pero gintubos kita ni Kristo. Siya nagpakamatay sa cross bangod sa aton nga mga sala. Kag ginpaatag ina sa Isaiah 53 verse 5 and 6, kag 1 Peter 2:24. And you believe this. So kung tuhuan mo ini, naghambal man ang pulong sa Dios o kung lang Ginoo sa imo that He raised the Lord Jesus Christ from the dead as a sign that by Him all who believe are justified. Sunod sa Romans 4:25. And you believe this. Then you rest completely on His word about the work that has been done for your salvation. And you trust the Savior to save you. And as you do this, again, abiyan no tod sa Ginoo, ginpaathag sa pulong sa Ginoo, you will be saved. Maluwas ka. Kung inita na akong ginhambal sa imo, nga ginapahayag sa pulong sa Diyos, kung mapatun mo siya, mangayo ka patawad, maangkon mo ang kaluwasan. So gani, grabe ang pagpahayag sa pulong sa Diyos, abiyan no tod sa Ginoo para sa aton. Ang kaluwasan, simply lang gid. Salvation is simply by believing. Tuhui lang si Kristo. Tuhui ang pulong. Tuhui nga nagkari siya last 2,000 years ago. Nagpakamatay sa krus bangod sa aton mga sala. Kung imo na tuhuan nga na banaw siya, wala lang siya nagpabilin sa kamatayan. Kag kung imo siya batunon sa imong tagipuson, maangkon mo ang kaluwasan. Amo gid ina ang ginsaad sang Dios. Tama gid ina kaathag.
kag ikapila naton ina diri ginliwat-liwat sa aton series sa pagtuon about great statements of the gospel. Katahom sang gospel sa pulong sa Ginoo nga nagpayag sang kaluwasan. Ti kumusta ikaw? Ginapatihan mo bala ini aton nga ginatunan? Ginapatihan mo bala si Kristo Jesus nga nagkari last 2,000 years ago kaya nagpakamatay sa krus? Nagapati ka bala nga nabanhaw siya? Nagapati ka bala nga paagi kay Kristo maangko nimo ang kaluwasan? O abyan utod sa Ginoo, kabay pa nga ang pulong sa Ginoo ato natunan diri, hindi ini maghatag sing kabudlayan sa aton o kung pagduwa-duwa sa aton. Kung imo ini nasunod, tam-an gid ka klaro kag kaathag sang pagpahayag about 5 glorious facts about the gospel. So amo ini ang God's method of saving men. Suno sa atong text sa Romans chapter 1 verse 16. Sa liwat ang imo himuon abyan para maangko naton ang kaluwasan. Mangayo kita patawad. Magtuoy kita kay Kristo Jesus. Kun aton siya batulon sa aton tagipuson, maangko naton ang kabuhi nga wala sing katapusan nga ginsaad sang Ginoo. Amo ina ang kaluwasan. Sunod lang ikaw sa pangamuyo, sa liwat. Ginoo, nangayo gid ako kapatawaran, kag salamat sa imong kamatayon sa krus sa Kalbaryo, nga ginluwas nimo ako. Sa siningat tion, Ginoo, nangayo gid ko sang pagtinlo sa akong gagalingon, patawara gid ko sa tanan akong nga mga sala, kag ginabaton ko ikaw sa akong tagipuson. Sulod ikaw sa akong tagipuson sa buong. Kag salamat sa kabuhi nga wala sing katapusan ginhatag mo. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Abyan ko na muna mong pangamuyo. Bugos nga pagsalig kay Kristo. Again sa liwat ang pulong sa Ginoo, maangko nimo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Salamat ni Watt sa pulong sa Ginoo aton natun-an sa aton series about great statements of the gospel. Aton ini padayunon ang aton pagtuon sa dasun naton nga broadcast. Ininyo lagad Pastor Tito Hope Batikados. Ang Ginoo magpakamayo gid sa aton tanan. Damo gid nga salamat.